upang araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD.

0: 106.7 FM.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nanguma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, man yun ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, dili.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC .lit balitan balitan.
5: Kabag di kabalkada ani ana BBC .lit balita ala una. Yahuag karon sa Provincial Planning and Development Office sa probinsya sa Mang del Sur ang mga kalungsuran na nga makikoordinate silang buhatan alang sa proposed project o gisugyot ng mga proyekto sa mataglungsod. Matod pa ni Roxanne Rose Cedinio o IC Provincial Planning and Development Officer nga mas maayo makikalayon usab ang Municipal Planning and Development Office sa matagalukal nga pagamhanan ngadto silang buhatan aron matuki ang mga prioridad nga proyekto sa ilang tagsatag sa kamunisipalidad. Gipasabot pa nini nga pinaagi sa maayong koordinasyon na mas masayran ang mga prioridad nga proyekto nga kikinahanglan sa katawhan na o makatampo sa kalambuan sa matag local government unit. BBC Daklit Balita ala una, Bagting 17 Florence Fima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balitan Balitan
6: 106.3
7: ug dili maayo nga sistema diha sa tuang nga lawas. Baka dunay tang huyang unya dunay mga implementasyon sulod sa tuang nga lawas to the point nga madaot na ang atoang mga organs kay duna na kitay gitawag nga chronic infection, meaning ana magkapawertan isa taas nga panahon nga sige lang tang sudlan og mga daotan nga mga microorganism nga mahinabo na ang pagkadaot sa tissue og uban nga mga komplikasyon sa tuang nga lawas. Okay lang kun duna tay acute infection sama sa hilanat, ubo, sipon, okay na siya magkapawartan. Pero once nga magdugay na, doon na problema tong baga, doon na gitawag nga pagkadaot sa tuang nga baga, tuberculosis baka ha, or di baka ha, pneumonia. Doon na fluid ang tuang nga baga, o dili baka ang tuang atay is na-damage na ang atong organs, ang tuang kidney, doon na UTI. Or doon na pagkaguba sa tuang nga kidney. Unya dili ba kaha magkapawartan doon na impeksyon sa tuang nga tinae. Doon na nga delikado kaayo, kining impeksyon nga kanunay nga mahitabo sa tuang nga lawas. Musulod na si mong lawas, unya magpabili na siya dito, unya dili siya daling mawala magkapawartan kay ubos kaya itong immune system, mumugna na siya pagdaghan, unya maglisod o control ang tuang nga lawas, unya mapiktuhan ang tuang tissue, ang tuang organs, unya komplikasyon sa tuang nga gikaingon. Muna hinungdan nga dili yun na ito pasagdan ang tuang nga lawas, especially sa tuang panahon karon nga posibleng mataptan ta sa gitawag nga impeksyon. Depende kung asa po nga party sa tuang lawas nga doon na tayo impeksyon. Muna nga ang atuang nga supplement nga Power 10 Probiotic Capsule ug ang atuang nga Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, dako kay na siya og ikatabang alang sa imuha nga lawas sa pakigbatok sa mga microorganism nga daotan nga dili kinahanglan sa imong lawas. Kay ang Power 10 Probiotic Capsule aduna siya alkaline effect nga kung ang atong lawas baga Power 10 ma-maintain siya sa taas nga immune system tungod sa Power 10 Probiotic Capsule. Unya dunay alkaline effect baga Power 10 tungod sa spirulina, malunggay, green barley o gotokola. Kana siya grabe na magkapa-alkaline sa imong lawas. Diha mangud sa alkaline nga environment sa lawas, dili mabuhi og maglisod pagdaghan ang gitawag nga mga daotan nga mga microorganism sama sa bacteria, parasite baka or viruses baka nga musulod sa imong lawas. Unya dungagan pa sa tuang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement nga ang mga herbal ni ini mga tanom sama sa serpentina, grabe na ang makapatay magkapawartan sa dili maayong microorganism nga musulod sa imuhang lawas. Doon na siya gitawag nga properties nga mapatay sa mga viruses sa mga kagaw sulod sa imuhang lawas. Dungagan pa sa gitawag nga antibacterial effect sa gitawag nga black garlic. Kaya ang black garlic magkapawartan, doon na siya antibacterial effect o antivirus nga mupatay siya. Unya, doon na po si antifungal magka-power 10, ang black garlic extract. Ah. Unya, ang sambag-sambag magka-power 10, traditional lang nagigamit pa sa kalaan ng mga panahon kung doon natin mga ginagbay o mga acute lang nga mga infection nga dili siya mo lala siya tungod kay mapugna niya ang bacterial infection, ang viral infection, ang hilanat tungod kay antimicrobial siya ug antiviral properties nga naa diha sa tuang sambag-sambag. Unya ang aling atong magka-power 10 kay do naman po siya antifungal ug antibacterial properties especially diha sa tuang kidney kun do natay gitawag nga UTI kung urinary tract infection. Grabe na makatabang kaayo ang alingatong kay usa na siya nga makapabuhi sa nag-anam-anam mga kadaot diha sa tuang nga kidney nga grabe na kaayo ang mga gipang dialysis kanon magka-power 10. Ang alingatong number 1 ang makapataas sa capability sa kidney nga mubalik siya unya maayo ang mga salaan nga gagmay nga nagaguba diha sa imong kidney anon nga malikayan ang gitawag nga dialysis. Ingana kanindot kung mag-power 10 probiotic capsule food supplement ta kanunay ug mag-glagel mixed herbs food supplement. Ayaw mo kalimot ana gamit gyud pag invest gyud sa imong lawas magka-power 10 alon sa ni ana na po'y mubalik po nimo ang kayuhan. Kaya ang once nga ang lawas magka-power 10, imong tagaan ug higayon pinaagis paghatag sa mga properties nga gikinahanglan, ang mubalik po niya na magka-power 10 is positive po. Muna nga atuag yung atimanong atuang lawas pinaagis sa paggamit sa tuang mga epektibo kaayo garantisado nga kapsula. Wala kita igong olas pa lang sa pagpadayo sa unhana. Dr. Al Palma mag-iingon ka ninyo lawas mo lang bahandi sa tanan. Atong abingan pinaagis sa paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule ug sa tuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.

0: Tutuluman ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sumayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunok sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakamana sa kahimsog o karon. Aniana ang atong tulumanok. Hello mga kakape, sa kamayong adlaw and welcome sa atong pagpanaguban. Ano yan na po na yung atong 5-minute nga programa. Atong kinika na ito sa mayang kababuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapun sa ito ang mga nindutan kay mga klaseng mga produktong herbal. And of course, hikalimtan, kaning atong coffee nga diin na napamatudan nga nindutan nga makatabang sa mga klase-klaseng mga problema nato sa ato ang panglawas. Sa ato mga kaisunan di akaroon nga kanunay nagasunod sa ato ang mga tulumanon, inautunta nga naka Clay Gel Coffee Mix na ka. Gumikan kay kaning atong Clay Gel, nindutan kay ning klaseng coffee. Gumikan kay puno sa vitamina, sustansya o mga minerales nga makatabang aron mamahimo kitang himsog o luwas sa mga balatian. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Igsuon, doon na kanyang moringa o kanyang ginatawag na itong malunggay. And of course, doon ay chia seeds. Nga diin na pamatudaan nga maayo kayong pagkakombinasyon nini alang sa paghatag na ito sa luwas. And of course, doon ay hinagiban nga depensa sa kalawasan. Doon na po kanyang siya psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber. Doon na po kanyang siya blueberry, bua mera, omega-3, pomegranate, vitamin C. Plus, doon na po kanyang siya guyaba, goji berry, mangosteen, acai berry, spirulina, and of course, aduna po kini siya green barley and kokwa. Apil pa ang ginseng. O gusab, ang pampatamis nini, ang ika-binding asangkap higalang isuon, kanang ginatawag na ito nga stevia. Diin na napamatudan kini siya nga usakan indutan kay nga klase nga naghatag o pagtabang ka na ito. Pero mga ikalang isuon, aron na sa paghatag o mga pagtubag sa ito mga klase-klasing mga balatian, ang atong Clay Gel Coffee Mix mga ikalang isuon na pamatudan nga makatabang day kinisya sa ginatawag na itong high blood, no? O kanang ginatawag na itong high blood pressure. Ang high blood mga ikalang isuon, gitawag kinisya ng silent killer or matod pa nila. Sekreto lang kuno kini pero delikado, no? Nga mupatay sa ato ang lawas. Gumikan kay kini siya mga igala igsoon, walay warning signs, no? Dili nimo mahibaluan nga taas na di kag presyon sa dugo. Ang pagtuo nga ang alta presyon kanunay nga makapahinabog labal sa ulo. O karang ginatawag na itong marag pagpanlabal sa tunglo, pagpangnerbios. O sa kanisa sayop nga pagsabot, ha? Gumikan kay ang ginatawag na itong high blood pressure or kaning taas tag alta presyon, wala kini siya warning signs. Aside niya na, ang hinay nga og hilom nga kadaot na nga ikatanyag nini sa atong kalawasan. Samtang nagkataas ang presyon sa atong dugo, ang mga bungbong sa atong mga ugat kon arteries, andam-andam usab nga anam-anam usab nga nanggahi og nagakusog ang trabaho sa atong kasing-kasing sa pagbombas dugo nini para mas mapa-flow nato sa tibok natong kalawasan. And of course, aduna pud kini ginatawag natong mga kalit nga komplikasyon. Sagara ang usa ka tawo mahibalo lang aduna day siya alta presyon kung naigo na siya sa stroke, atake sa kasing-kasing o baka pag angkon o other pa nga mga klase nga mga seryosong kahimtang sa kinabuhi. Munang dapat aduna kita pag-amping sa atong lawas mga igalay zone. Ang pag-inom kanunay sa ato ang Clay Gel Coffee Mix ang nindutan kay nga makatubag sa ato ang problema sa alta presyon or kini ginatawag natong high blood pressure. Gumikan kay aduna kini ginatawag natong moringa. Kaning atong kamunggay mga igalay zone tubag kini nga magatabang sa paghinlo sa atong mga dugo and of course paghatag og kasug sa ato ang ginatawag nga kasing-kasing. Apil pa nini ang mga walls sa ato ang heart nga importanteng limpyo og hapsay para mas maganda, mas maayo ang pagdagayday sa dugo nato sa tibuok kalawasan. And of course, pinagi sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Mamahimo kang himsog og luwas batok sa mga balatian. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit na karon sa mga butika. Pagitaa lang ang adunay tatak nga Clay Gel kay mo kanay tinuod nga makatabang sa maayong kahimsog sa kalawasan.
1: Inyong nabati ang atong tulumanon. Pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod ka nato sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. ang talagsaong klase sa kape nga puno og sunog sa sustansya ug makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang Pagpakabana sa kahimsog. Dalit ka na to sa Clay's

0: Alaw na 18 na ang atong oras, mga palangga na kusganina. Nakakaon na ba ang all?
1: Sana all.
0: Nakapaniod to na ba mo diha? Ay mo papas mo eh. Kanyara ng hilak-hilak nyo diha. Meron ba day ingon nga? Meron ba day istorya nga? May pagwala na lang. Bitaw, ayaw mo kapas mo. Ayaw nga na mga problema niyo. Mga heartaches, matud pa. Naturang na na. Napay mas labaw, anak. Anak, gita. Kung nag-iingon, mga nagkalain-laing problema sa atong kinabuhi. Angay na to ng dawaton. Atong dawaton sa walay pagkusmod. Kaya part na siya mga palangga. Kumusta mo danan? Ang ginaon ko na kamusta ka peace case pang lawas nung lading wala na kanamo makita sa Facebook. Tago-tago lang sa ko karon ha. Kaya kung suga diri mga palangga na punder mo ganda eh. Kapagid ko kapalit o puli ano ba? Wagi ko'y suga na sa studio. Mona, madunggan magagun ninyo. Kumusta man ang akong tingog? Wala ba'y putol? Klaro ba? Aron makahimo taron sa atong live dramas kahinan. Karong Sunday mga palangga, ang atong wild card round. Di ha ipahigayon, sorry kaya ha. Nangita tagpaagi mga palangga, mag-order na tag mga kahimanan aron nga masulbad ng atong problema sa atong internet, no? Order tag daghang Starlink aron bisag asa ta dapita. Dili maputol ang atong program. Dili maputol ang atong connection. Wild card round. Karong adlawng Domingo. Akong pizza atan aon ha. Karong Sunday 18. Karong pizza 18 mga palangga. Ang wild, wild card. Sana man yung wild card round. Kung doon ay chance aron nga makaabot sa grand finals o kung mahimo kang swerte ana, automatic mga palangga 100,000 pesos 100 kapin pa na kaya napay worth of 50,000 worth of nung lading's product gawa sa cash nga 100,000 katong mahimo unya nga champion sa atong nung lading sing-along season 1. Kaniya, kaniya rata mag season 2 mga palangga. Ugla natin kaugalingon nga venue ha. Muna itong paningkamutan. Aron nga plastado gitanan. Dilita mag-adjust sa palibot. Ilabi na sa itong mga internet connection ha. Para importante nga. Nahuman ang atong upat ka elimination round. Kaniya, nanay mga grand finalist na to. Nay from Luzon, nay sa Cagayan de Oro, nay daghan nga mga gikan na sa mga dagkong entablado. Munang atangan gina na to mga palangga ang maong grand finals sa Robinson's Pagadian. Karong pizza 8 sa December ang grand finals. Karong Sunday 18 October maulang na ang wild card round. Katong gihatagag chance nga pwedeng makaproceed sa grand finals mga pinalangga tigpaminaw. Ha? Kumusta man ang ato mga palangga? Mga taga Agusan del Sur, mga taga Agusan del Sur, Agusan del Norte. Ito mga naminaw diha sa 102.3 Nung Lading Radio Trento Agusan del Sur. O sa 100.1 Nung Lading Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur. O siyempre sa dakbayan sa Butuan ang 90.1 Nung Lading Infinite Radio Butuan City. Salamat kayo ha. O gatangi unya ninyo ang uban pa na itong mga programa. Siguro next year mga palangga, every Saturday and Sunday, alas 7 sa gabi eh, matagabi is Saturday and Sunday at tangiyo niya ang mga awit sa kagahapon o karon. Dundot kayo na mga palangga eh. Diyan igin niyo madunggan nga mukanta kung pinasinto na o ba? Bitaw eh. At ang inyo, okay, kamulo pa ang atong NBC drama production o ang atong nanamalihatanan, atong himuon niya ng mga programa sa atong drama production, sa atong mga awit sa kaghapon o garon. Na diha tanan ha? Next year na. Ato nang iyagi pa ni kamutan. O gaya mo kalimot ha? Ato sang i-congratulate, na-claim na ba ninyo? Ang inyong valid ID ha, i-present na din nyo. Katong mga nagkakuha sa tag 5,000 pesos, congratulations na eh. Nung lading, kanusa nimo i-drama ang akong kaagi nung lading. Ato nang i-check na rin mga palangga, kay kun kamo ang nakapila yun din ato ginanghatagal upang tagad, ipwede nga ato nang uba-ugmaon eh. Pero katong mga sugilanon ha, ako na'y bahala mo himo. Ayaw niyo himo ida ag script. Ako'y mo himo og script. Ang inyo, inyo lang isaysay. Gamauna, anang tuiga, dito ko na muyo, diha sa dagbayan sa Sugbo. O dito, nakaplagan ko ang lalaki nga nakapapitik sa akong hilumong kasing-kasing. Ano? Anaon rin na. O dito, akong gibuhos tanan akong pagmahal nga to niya. Kaya ko na yung mahibaw, anak, mga palangga nga mo sa muhatag, mu-arrange. O gatangin niya ninyo ha, natay gihimo nga nagsulat ng drama karon mga palangga, mortal kong kaaway. Ato niya na nga siguro next month, madunggan niyo ang trailer niya na. Kita mismo ang nagsuwat niya na mga palangga, mindot ng maong sugilanon. Ato nang i-play unya at tangin na ninyo, mortal kong kaaway. Isuwat, kaling inyong ubos nga higalas kangin anong lading. Daghan ako mga kauban na mga palangga, kaya din na matabang kay naigubat na nga, gubat nga mga portion sa mong drama. Unya, di magsilbig ako. Pulike, biyapugog. Sinagang anang mga kulang usa. Pero daghana, muna nga naghimo tag drama production din sa Mindanao. Ato nang gipaning kamutan aron nga ma-realize gina siya. Muna nga kita mismo nagsulat og drama, mortal kong kaaway. Unya, nindot na nga bang sugilanon. Kaya mortal kong kaaway, ang iyang igsuon nga dugay na niyang kaingon siya nga nawala na, iyang manghod, abi niyag namatay na. Di ay naadto sa laing pamilya na sindikato kung niya kadto mo'y nahimo niyang mortal kong kaaway. Paminawa na ninyo ha? Una na tong suwat og serial nga drama. Kanang dili dayon mahuman nga sugilanon. May episode at ang iunan ninyo. Laing sugilanon ka punos pagtulon ang ato hatagan o pagtagad. Ato ninyo basahon mga palangga usa ka babay ang ato nga sender garon. Ato ning siren kay aron nga atong makuha ang pagtulunan. Laing sugilanon kito mga naminaw na to karon live sa atong mga nagkalailaing mga FM station. Sa atong MyStream, Nung Lading Broadcasting Corporation, sa mga partner FM station, paminawa ang laing sugilanon nga puno sa pagtulunan, nga magkahatag o nga mga diksyon. Apan sa dili, ipaimog kalimot ang ating epektibo garantisado mga produkto hapakos ng inyong mga radio.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: Hay, naunsa na po ning akong lawas. Ingon sa wa naman ko'y kusog.
1: Uy, busing, sayo pa man sa buntag, murang luya man ka.
0: Hay, ambot ba? Pero may man bunggat akong lawas. Wapod ko'y tarong tulog ini kang gabi. Dili naman tingali tiaw ning akong ibati.
1: Ayaw naghulatang amo, grabe na busing. Sulayin niyo.
0: Unsa man na.
1: Mauna yung akong sekreto, busing. Maubitaw nga hangtod mahapon, lagsik gihapon akong lawas.
0: Bitaw tuod, tingala bitaw ko nga, mura magwag ka ginabating kapoy. Unsa di ay ni imo sekreto?
1: Maukini ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Introducing
1: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, ayaw hulata nga ang imong lawas mao'y magsiging pahinumdum at timanang imong wellness pinaagi sa hustong nutrisyon, aktibong lifestyle ug responsable nga pag-atiman sa kaugalingon.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Adunay kombinasyon sa herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, alingatong ug uban pa.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Dugang nga herbal support, isip kabahin sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Ang dalang panan sa mga nagbalatian.

Sa pag-usapan yung adlaw, kinasang tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutub sa abutun sa itong Sibya, hantumanan sa kagahapon sa kinika live drama sa kanginan, gikan sa mga nagkalaing-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, may kanimog kanako kanatong tanan maghatag o pagtulunan. Babaying atong sender karon, kuning niya sayron karon taod-taod, apan sa dili pa, ayaw mo kalimot ha, 30 minutes sa dili ka pong kaon, aron piskay, Pasko nga itong lawas kanunay, ayaw kalimti ang Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Composed kini sa 10 powerful ingredients, probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, onya, rich in vitamin C, pagit siya. Mao nang pagkanindot kay mga palangga sa imong pag-maintain sa Power 10 Probio Capsule. Maangko nimo ang kapis kay sa imong panglawas. Nganuman, nindot nga paminaw sa imong digestion, nindot ang imong bowel movement, katong itong mag-blotted kanunay, diyo-diyo mga palangga, lain ang tiyan, uragwa mahilisi. Sulayin ninyo, sa dili pumumukaon, 30 minutes sa dili pumumukaon, Inumos Power 10 Probio Capsule. Alam din ang yun niya, itong dunan ay daghang gibati sa lawas. Kasong sugar, high blood, katong mga palangga na to nga doon ay mga tumor cyst bukol-bukol sa lawas, i-maintain ang Power 10 Probio Capsule. Daghan na kaayo ang mga nag-maintain, daghang mga natabangan ining maong kapsula. Malang kung ikaw pa magkasulay, mag-Power 10 Probio Capsule ka na. Kauban na nga itong clay gel mixed herbs food supplement. Ang kapsula nga din doon ay alingatong serpentina, sambag-sambag, black garlic nga pagkanindot kayo. Tabang alang niya itong doon ay kidney problems. Itong doon ay bato sa abdo. Bato sa kidney. Ayaw mo palabi lagi sa inyong lifestyle. Labi na sa mga kabatanunan karon. Ayaw palabis yung mga pagkaon. Mga sobrang oily food, junk foods, mga fast food, soft drinks. Mungkin ay usang nga magkadaot sa itong kidney. Usa na nga magkadaot sa itong lawas. Maunang mintras sa iyo pa, sulayin nyo ang clay gel mixed herbs food supplement. Ang mga sangkap niya, dili basta-basta. Usa ni ka gitawag o stone breaker. Mawash out ni sa mga bato-bato sa itong lawas. Bato sa itong abdo, bato sa kidney, itong uric acid, na grabe ng kaayo, makatabang ang clay gel mixed herbs food supplement niya na. Kung man mo pakondisyon sa itong atay, o pagkalindot ni nga kapsula, lindot ang imong tulog, ang imong kondisyon imong lawas ba? Tungod sa mga sangkap nga na niya, sulay ganyo ka ng clay gel mixed herbs food supplement. The best magkaina. Mo-detox sa atong lawas, ipagawas sa mga toxins mo nang uragaan kay paminaw, nida imong tulog panahon sa gabion. Tungod kay nindot kaayo ang effect sa mga herbs nga naa niya. Kanang serpentina, kanang alingatong sambag-sambag o black garlic, gituyo na nato nga munay atong isagol sa maong kapsula. Kay nakita sa mga eksperto nga daghan kaayo o benepisyo. Mutabang siya sa pag-ayo, sa pag-repair sa mga na-damage ng mga selula sa itong lawas, pakondisyon ng tanang organs. Mutabang kung ugaling high blood ka, diabetic, munang testingin ninyo na naman is mga butika, parmasya, clay gel mixed herbs food supplement, ang dangpanan sa mga nagbalatian. Iyong kalinti na ninyo, ingon man ang atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule nga mutabang sa pagpakondisyon sa atong lawas. Di magkatulog, luya kay ang lawas, kanabang murag wala gid mo'y gana kanunay. Dali ra kay mo surrender inyong lawas, dali ra kay mo taptag balatian, mag-jazzy na everyday. Aron everyday, okay! In
Kaliwadan sa itong nungladeng essential oil. Haplas ha, magpahilot, magpamassage nungladeng essential oil. Humot nga haplas, effective kayo. Kung doon na mo yung mga pamaol, pamoy po islawas, nungladeng essential oil lang. Nindot nga haplas, manuhot-suhot sa itong kaunuran, kaugatan nga ma-feel yun nato ang kanindot sa nungladeng essential oil. Ang partner niya, nungladeng turmeric balm, nungladeng relaxing oil, wag ang kakapoy ano ba dyan sa clay gel breathing lotion i-partner ganyan nyo kanuna ha aron nindot hamis kinis ang atong cookies. Viscomac eye drops para sa inyong mga mata diha nga medyo kanapkap na labi na ni atong naa sa init kanunay maabugan mainitan. Niya di malikayan, pollutions palibot ang ato mga tricycle drivers, mga truck drivers na exposed kaayo sa gawas, init. Dapat dili mo magpawala sa Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ingon man ang atong groommate para sa inyong mga kids na edad 1 to 12 years old, hatagi sa kumpletong bitamina ang inyong mga kabataan ng ilang kikinahanglan. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-gromate ang inyong mga kabataan. Dali kasabot sa klase, taas, o niya, dili sakitin. Pagkagabi sa yuk, ay matulog ang inyong mga anak. 1 to 12, Gromate Multivitamin Syrup for Kids. At una, hatagan o pagtagad, lay sugilanon nga puno sa pagtulunan. Ipadangat din sa itong program. Handumanan sa kagahapon ng itong pinagkupot ng perfume, ang Carry Perfume, muna ispray ninyo. Hangtod 24 oras magpabili ng kumot sa inyong mga sinina. Handumanan.

Nungleting, mayong adlaw kinimo sa kinatibuk-an nga mga nagsubaybay ni ining tulumanon ang handumanan sa akong kagapon. Ako si LJ, taga Cagayan de Oro City. Nungleting, gisuwat na ko kining akong kaagi sa pamasin nga pakuhaan o pagtulunan. Nungleting, daghan na kaikob mga kaagi. O sa pagkakaroon na kaingon ko nga, andam na ko sa bisan unsa pa mga pagsuway ng mga busa ang kinabuhi. Nung laging importante yun, nga dun ay mga trials, nga din atong malatas ang tanan, tungod kay humani ana, makaingon ka na, nyalikon na. Nung laging gusto ko makuhaan o pagtulunan sa mga tigpaminawan, ilibinagyot na itong misulot na sa natad sa gugma. Doon na kinida kong kalambigitit, dakong kalambigitan sa gugma. O araw niya inyong isabtan, isa-isa na ko kinikikan sa sinagdanan.

0: LJ! Tepaw na!
1: Nagdali ka man, Kurt.
2: Kikuyong ko ni mo. Congratulations, Dea. Grabe, sagun sa nga subject. Top yung kakanunay. Salamat sa yung pagtabang, ha.
1: Okay lang na, oy. Katura di ay. Maday nung din nga giagpasig ko ni mo.
2: Lang-alang. Dako-ugay kang natabang sa yung pag-eskwela. Nga medyo... Mudako-dako na kong grado. Sensya na. Medyo kulit-ugay ko sa eskwelan.
1: Okay lang na, Frank. Pero sa sunod, dapat magtuon ka na. Dili ka magsalig na ako. Saan na lang kung... Dili na ta mag-classmate po, hon.
2: Dili ko matugot. Kung asa ka, atosab ko.
1: Ha?
2: Oh. Puhon ni college na to. Agdunti ka kung asa ka miskwela.
1: Grabe, no?
2: Yes. O gusto ko nga sugod ka ron. Best friend na ta.
1: Kana ready ay?
2: Maiko mo ko ni mo. Nangod kay maghilom-hilom na sa klase. Pero kay ba ako nga may galaon sab ka. Okay lang ba nga mag-friend ko ni mo?
1: Nga nang tiligod okay. Sige-sige na. So good ka ron. Best friend na tika.
2: Salamat, LJ.

0: kinsapod tong kaoban ni mo.
1: Ma, suod rito na kong higala. Agwala'y mali siya, ma. O sa pa, hinatagan to na kog answer. Hina kay to sa klase. Kunun sa'y nasa imong nahuna, ma, dili ginatinuod.
0: Kibaw ka na ning atong mga ganyang mga iyaanimos palibot. Ay, di naman lang yun mo dritso. Denhi mo istorya. Dito pa nato mahibaluan sa laing tao. Nga kuno, naglaki-laki ka na.
1: Grabe sab sila, oy. Di na lang yun pwede makik-friend.
0: Di na to nahisgutan.
1: Gutom kayo, ma.
0: E pagka-audes ko sina, gilutuan ti kag sayo. Kay sayod ko gutmon kag yun inigpauli ni mo. Labi ng exam ni mo gikan.
1: Thank you kayo, ma. Excited ako, ma. I'm sure, lamig kayo ni mong giluto.
0: Basta ikaw, paborito na ni mo. Kadali eras to, eh. Dako na yun akong anak. Daingon ko, og dili na ko makaya ang pagpadako nga to niya. Tungod kay, wala ko'y kaabag sa kinabuhi. Gipadako na ko siya nga wala ko'y bana sa akong kiliran. Himuon ko ang tanan, LJ. Mulampos ka lang. Makabot lang ni mo tanan, di mo mga pangandoy.

0: Eko kalintia. Exam na sab na to. Labay na sab ko ga. Maginagmay lang.
1: Lagi.
0: Kuida si Mdabi.
1: Bog at labak ay na.
0: Ah. Dara kay gipalit. Gipa-take out na ako. Kuning. Gipalit para ni mo.
1: Wow ha. Thank you, Frank.
0: Welcome. Tungkol kay kibaw ko nga. Makatabang kasab na ako.
1: Frank, dili ka ba magtuon? I mean, ang ako lang ba? Basin niya makamatikod ang atong teacher? Parehatan do ha? I'm sure, dili gyud na ikalipay kung ilang masayran.
0: Dili kita masakpan. Pasensya na. Nangandoy lang ko nga mahawasab ni si Kalisod. Walang ninikamot ko kiskwela. Pero saon? Dinirabgid ko ito bang akong panabot. Ambot, kung saligyan ko lang akong kagalingon, di na ko kaya.
1: Frank.
0: Mayroon lang ganit kagigyan atong time nga nagpatabang ko ni mo. Wala ka nagduwa-duwa. Kitabangan ko ni mo. Ugdili na ko malimtan tong maong mga panahon.
1: Frank Paminaw, wala'y bugo kung musalig na tas tong kagalingon. Wala hina kung maningkamot lang. Okay lang ni mo. Kung nakay vacant, ako'y matutor ni mo.
0: Imo kong tutoran?
1: Aron makabaw ka. O kung doon na kay dili masaptan pangutan ako.
0: Mauwaw sab kay ko ani. Takot ikaw bayro no ni mo.
1: Ay na ako na muna agot.
0: Sige. Kung doon ako yung time. Inglanti ka ha. Di ba ka kumauwaw ni mo?
1: Nga nang mauwaw ko. Sige. Ing nako-convey kan ka.

0: Uy, daghan na ni kay Bawoy. Dili imong answer. Nagpatabang ka lang.
1: Joko, Garrett.
2: Opa. Ginabuli naman ni nung kunila.
0: Oh, kung wala na si LJ, kaya ka ni mo?
2: Dukunam ding ni kay Baw.
1: Sayang. Pogi ang ta, pero hina.
2: Dilo ko maminaw nila. Kami dito sa mugara.
0: Asa man ka?
2: Yes, hina ko. Pero nang kamot kasong kagalingan. May tagdili ni mabot nito ni. Ngilang ma'am. Sigurado yun. Dili na palapyan kini. Dili mo na kayo kumapadaw ni LJ. Harun nga. Dili may mahalata.

0: sir. Di patawag ko nimo.
1: Lingkod na.
0: Thank you, sir.
1: Daga na libaw.
0: Ha?
1: Oh. Gitolerate nimo ang sayop.
0: Sir, unsay but pasabot nimo?
1: Naay ebidensya nga ikaw may muhatag og cancer na ito mga hina nga sama na itong Franco.
0: Ha?
1: Oh! Og aksyonan na mo ka na.
0: Oh, say, ba't pasabot ni mo, sir?
1: Dili pwede nga. Amo lang, palab yun ka ng tanan. Makiistorya ni mo ang principal. E der usay mo lakaw rin yun. Ikaw, huwag ka tong Franco.
0: Sir, ako lang gitabangan.
1: Ayaw nag-explain. Kung imong gihimo, aron matapulan ang tao. Di na kinahanglan mag-explain ka pa.
0: Naluoy naman good ko, sir.
1: No! Ayaw na. Ato ba nga, ang principal, ato sa principal office, explain nga to. Pukod mahilot manggaling ka na, ibalhin ka na, uglain nga section. Di na mag-uba na ng Frank. O di ay, nasuod ka mo. Nahibong subkuni mo. Sumigipagkaon niya ni mo. Di na ito nadakhan ng istorya. At ito na, aron maka-explain ka dito. Sige na.
0: Okay, sir.
2: Diretso sa principal's office.
0: Patay. Naanginkit ko, ani. Ang ako lang. Ikaw naman ta kumatabang. Magdali ko. At ito ko dito sa principal's office.

0: Nagtrabaho ka ba? Nga naabot na dito sa principal? Ang sindikato din is atong school?
1: Yes. O, wala naman daw ang boy. Murag gikick out na?
0: No, wala. Naalan sila yung section. Halin no? Naikin mga tao nga hina kayo. tanaw na to na. Kun makaya pa ba niyang iskala?
1: Muog yun. Magsige lang pangayog answer.
2: Nga naman padahal pa mag-eskwela, nga dilit man day kaya.
1: Kung ako pa,
2: mangguna na lang ko sa bukid. Mananong kong kamuti, mananong kong balanghoy.
1: Yes, tinuod na. Napay maani.
3: Ako ba yung ipanagdungungan?
0: Oh. Hey, naakit na di ha?
1: Hmm. Wala itong ipadungog-dungog. Ipadungog yun ni mo. Hmm. Onsa ka? Nahilom ka mang good?
3: Yes. Mas bright mo na ako. Hina ako kisa ninyo. Pero dili ko mo surrender. Kaya tuo ko nga. Makat-on lang ko din eh.
0: Makat-on? Makat-on sa pagpangopya?
1: Hoy.
0: Lagi na naibaw ni mo.
3: Yes. Medyo ulaw pero... Ako'y pangandoy, oh. Dili ko mundang iskwela. Dili sa pumutugot nga. Muadto na lang sa bukid, manang kumuti. Balanghoy. Ako maginikanan mo na trabaho nila. O dili ko tugutan nga, hangto na lang sa hangto, dingo na nami.
0: Dayon, kaya ni mo? Ikaw ang mag-igot ni Ana. Pero, ako'y tagna.
1: Ano sa'yo papasabot mo?
0: Ako'y predict kung ano sa'yo maabot niya puhon.
1: Ho? Manalagna ka na?
0: Klaro man, kut. Sayang na yung pag-iskala. Sa bukit gihapon ka punta. Tinood na. Aktiman din ako sultin ninyo. Ngayon mo?
3: Oh. Ilakaw, good.
1: Ayuhan mo, oy. Maiki ka mo, Fred.

0: gani kay naminaw na sa ang principal. Pero last warning na gid, dili na siya matugot nga mausap pa to. Thank you, Lord.
1: LJ? LJ, ayaw ko pala ka. Ayaw lagli kayo na. Doon na lang kay sulti ni mo. Sorry nga na angin ka. Magpasalamat lang ko ni mo.
0: Oh, Frank.
1: Nabisan pa man. Natubangan ko ni mo. Huwag dili na kumalimtan ang tanan. Sakto ka. Dapat magkatun ko nga. Musali ko sa kagalingon. Gipugos na ko kung kagalingon nga. Makatun din eh. Tungod kay kituuhan ko nga. Pun. Dili masaya ko sa karipisyo. Si nanay o si tatay. Matabangan ako. Thank you, ah. Last na niya, big story yan ako ni mo. Kung dili pa ta maisyo. Best friend?
0: Yes, best friend kaya punti ka.
1: Salamat, dili ka malimtan. Sige.
0: Milakaw na siya. Kaloy sa putoy. Doon na magudpul kay Agi. Doon na magudpul kay Agi siya sa iyong kinabuhi. Mga pait kayo. Dilipod po din itong i-jeds ang tao. Ginabuli ko siya sa palibot. Tungod sa iyong kahina. Pero kay Bao ko, dili siya hina. Basta, magdali na ko pa ulit.

nung lading, nag-graduate ni sa high school. Ug wala na kini magkita pa. Na-eskwela ko pa dayon. Dito ra gyapon sa mga university sa Cagayan de Oro. Bisan o single mom si mama. Pero grabe ang iyong panagpanikamot. Nung lading, maayo kaayos siya sa iyong mga amo mo nang ipanggapot siya. Mo'to na supportaran ko niya. Og lagi na ningkamot na sab ko. Mo nang scholar ko sa among school. Ginagman na lang yun ang magkasta ni mama. O kanya...

0: Matagpuan na ang hanap na pangarap.
1: Kumusta, anak? Oh, wa ka na iskwi, wa kay klase karon? Nakalimot ka dahi karon, ma? Time pa. Happy birthday, ma. Uy! Ganda na ako ni Palanimo. Happy birthday! Uy, naonsa ka? Nagpalit ko cake, ma. Naibalon. Happy birthday! Ay, makahilak masabta ni mo, oy. Di saad ko sa kuko ang galingon, ganin ako maghilak-hilak pa. Okay lang na mo hilak, ma. Walang impungan. Hi. Ma. Salamat, anak. Nahinumduman ito ni mo akong adlong natawhan. Salamat sa sacrifice, ma. Bisa kita rando. Bisan mo lang kay papa. Wala na ning kamot ka para na ako. Pinanggati ka, anak. Ina-judge ka na. Isa sa ibang mga iyaan. Madili ka kung lumagkahuman o eskwela. Pero wako na minaw nila. Tungkol kay misalig ko ni mo. Naning kamot ko, ma. Love you, ma. I love you too, anak. Salamat aning mga pa-cake ni mo, ha? Napi-gift ni mo, ma. Oy, isa ka kong kwarta, ani. Secret good, ma. Tinigom na ko na. Ay, time pa daw, be. Oy, cellphone? Aron makontakt ka anytime. Ay, oy. Mahalon Roy ni anak. Gitigoman ako na, ma. Sige na. Ay, maka-cellphone na yun ko. Maka-selfie na ko. Salamat, ha? LJ. Salamat. Happy kay ko karon sa akong adlaw na tawahan. Malipayon sobra. Malipayon ko, ma. Mga una ta. Nagpalit ko din ni, ginagmay lang ko. Nadala, sige. Oh, ablihin na ng cellphone. Di ko kamaw, anak. Aro mag-picture ta, ha? Siyempre, ma.

0: Madrid sa inyo lang kong bahay. Wala man ay klase ka. Ay. Kinsan eh. Flowers. Magkatawa man sa kuhan eh. Basta hindi liin para ako ah. Pero nasa akong kilid. Naipangalan ako. Dilan ako na dalon siguro. Mudritsan ako.
1: Wait!
0: Ikaw naghatag?
1: Yes. Robert.
0: Sorry.
1: Wait. Gusto ko masaya rin yung pangan. Robert.
0: LJ.
1: Thank you, ah. Pwede man dalo ni mo ni. Ako yung ipalit para ni mo. Sige na, please. Call me ita din eh. Donair ko nakabantay ni mo. Huwag ipanitaan di ka. Lahi ka sobang mga babae.
0: Ha?
1: Yes, tinaw na. Please. Friend na ta. Huwag dada ka na mga buwak.
0: Sorry, dili ko gusto nga ma-issue. Excuse me.
1: Wait na! Miss LJ! Wait!
0: Magdali na ko. Dili ko gusto nga masagulan akong pag-eskwela. Dili ko gusto nga mahimong pakyas ang pangandoy sa akong inahan ako.

0: ay kabog at ani ni ah.
1: Excuse me, ante.
0: Oh, kitsa ka ba?
1: Ako na'y Alsa na. Asan na dapitay butang?
0: Oy, time pa. Kinsa ka, Roy, ha?
1: A schoolmate ni LJ. Robert. Asan na dapitay butang, ante?
0: Ah, diha la na, oy. Diha la na kay Agion na restrak.
1: Sige. Bugat kayo ni ante. Dapat tili ka mga Alsaan eh. Magkabugat ni.
0: Ay, naanad na ko, Ana. Oy, kitsa pang po ito'y masugo na ako. Ang akong agalon, may akong sugoon.
1: Oh, naplasar ako din yan, te.
0: Salamat kay, ha? Robert?
1: Uy, isa pa yan.
0: Higala mo's akong anak.
1: Bago lang. Ato mang gumiagi. Nabantayan ako nga palulong siya din, eh. Tug dito na ako, nasayaran nga ikaw yung inahan. Doon nga gisangpit ka niya, mama.
0: Gisunda ni mong akong anak?
1: Naatlan lang, ante. Pasensya na. Gusto lang ko makigigala sa imong anak. Mayo yung pagpadako nga ito niya. Butan si LJ.
0: Salamat.
1: Ante, mawanin ako.
0: Dala sige, Robert. Salamat, ha?
1: Why, siya pa yan, ante.
0: Kisundan na gawin niyang akong anak. Uy, kuyawa kong bataa. Kuyawan man sa ta. Kay, kalit man lang mitabang na to. Husto. Mutritso na lang hinoon ko nga to sa. So, ay, kalitan masabgod ta. Kanang mukalit lagdool. Huwag kita kaila.

0: stuck on me.
1: Mao ba di ay, kaingon ako og higala gyud mo. Pero, murag tarong nga bata. Batinahoron og professional kay dating.
2: Wala man kay kunya kailan niya, ma. Katalagang giingon ako nga wala na ko dala tong flowers ng ingyatag para nako.
1: Gida na lang unta to ni mo. Wa ka man mangayo.
2: Ma,
1: sa sunod, aron di sab ma-insulto ang tao. Dawato ni mo, oy. Gihaguan pya na. Unsao na lang. Og tinarong to iyang tuyo ni mo. Di pod maayo. Sa sunod, intertinol na po ni mo ginsakto. Nakasabot ka, LJ?
2: Nalasiki, ma.
1: Oh, ay, maghikaisab ko. Og maapohon, whole day ko dito. Di, guro ko makaulik pa ni hapon din, eh. Kaya naiokasyon dito sa ilang ma'am.
2: Sige, ma.
1: Diha ka na.
2: Miduol pa din siya ni mama. Pila ni Gitay kayo nga. Magsiki siya sunod-sunod na ako. Wala masab ko'y nakita ang daotan. Buotan man sab. Dili sa unan na ko nahunang naon.

0: Ayun po, miss. Anaasa mo kami, sa?
1: Pwede ba, tay? Dil ka mag-atang sdan?
0: Uy, tay.
2: Sa tatay?
0: Sa ikalugay, sluya.
1: Ay, kung atang eh.
0: Ayaw sa lagi. Pag-istorya o nata.
1: Dili ka mo, lakaw sa ngotubangan? O laparuhon ti ka?
2: Lumpi kag bay!
0: Sa tayo magigol? Laparuhon ka ni mo? O naman? Ha? Kailangan mag-kinsa ko?
1: Pwede ba? Di na ka magsigikiskot kung kinsa ka.
0: Time pa una.
1: Sakit akong buktod.
0: Sige, lakaw.
1: Pwede ba?
2: Laparuhan mo ka!
0: Kasakit.
1: Buhay inang akong buktod. Buhay ina.
0: Buhay na yan.
1: Ang sakit.
0: Oh, makalakaw ka ba? Ha? Makalakaw ka ba?
1: Buhay ikaw. Buhay ikaw.

0: titi ka buhian. Lalo man kayo sa iyong saligan, ha? Katoy mong inahan, tigwang.
1: Abay, di bang dili ni mo ala na kong mama?
0: Dili, una. Ay, kukalit ka. Ayoko kayo, ra. Ayoko.
2: Unsa ba?
3: Pudang buhian ni mo na. Huwag ka lang gigipili ni mo.
0: Tepa, tepa. Kaysa ka ba na?
3: Estudyante lang din eh. Pwede ba dilit mo yung anaw mo, estudyante? Daghan kay reklamo niyo ah.
2: Kinsa mga?
3: Tinta magpailailaw kinsa. Basta buhiin na.
2: Oh. Ano ba na?
3: Sige na. Buhiin na, saman.
0: Di na kabuhian.
3: Di buhian mo. Di na tika buhi eh. Di ba nabuhian?
2: Ikaw, ha?
3: Oh, gagmay bubukton ba? Mga plahubo ko. Ako niya higiton? Sige na, lagaw na. Diriso na.
0: Buhi na, buhi.
3: Susunod ah. Maghimo pag mo anak. Balion ko na inyong bukton.
0: Okay.
2: Okay.
3: Dito na! Ay! Lakaw lagi mo. Ako toon. Ako toon, Siljay.

0: Sure ka nga, okay ka lang?
1: Salamat. Kung wala ka mo abot, huwag ko mahibaw ko nun sa may tabo na ako.
0: Dili pwede nga... Dili mapugnan tong ilang daotang tinguha dyan ni mo. Dugay na ko lang kabantay na itong mga tambaya. Munang... Lantaw-lang tao na ko din niya. Binagid nga... Hilit among area.
1: Salamat.
0: Untay mo nang dawaton kining buwak na kong ihatag ni mo. Sige na. Gusto ko nga maka-feel nga dawaton ni mo ang buwak. Akong gipalit special para ni mo.
1: Kanya lang di ay. Sige. Total, gitabangan nun ko ni mo. Thank you, Annie Robert.
0: Ako dapat mapasalamat. Tungod kay magkitawat ang buwak na kong gatag.
1: Ako ang magpasalamat ni mo. Og unta, dagan kapag matabangan. Sige, excuse.
0: Wait na.
1: Sugod
0: ka ron. Iniktabok mo dyan ng deka mga tambay. Pwede nga ako yung mo volunteer. Ako yung escort ni mo.
1: Sige. Wala man ka ko'y bayad.
0: Wah! Sugod ka ron, adlawa.

Lula dinggi kan ato. Kumpiyansa na ko niya. Og lihangyo pag siya nga, mula ag dito sa amoa. Dito ko gusto tumit kay maikog ko, gamay kit among bay. Pero namugos man kit. Dito, nakita sa mi mama, nga tarong siya. Nulating, niabot ko o graduating sa ako pag-eskwela sa kolehiyo. Mas nagkasuod pa kit me. O kahangtod nga, niabot sa punto nga, gisultin niya, gito na siya kustitin na ako. Nung lading dilikitit ako, pilit ako siyang gibalibaran. Pero lagi, kung gusto ka sa katao, bisan ang saon sa pagbalibat ni mo, himuon nila ang tanan. Nga mapasugot ka.

0: Yerto mo lakaw. Mga una ta. Aro mahatun na hindi kasi niyo. Oh, doon na ba yung problema? LG?
1: Oh, wala man.
0: Hangtod ka ron. Hindi na palibaran gyapon ko niyo.
1: Akong kamat.
0: I love you. Pila ka buwan gikan karon. Muhuman ka na. Mag-graduate ka na. Huwag human, sure ko nga. Makatrabaho sub ka dayon.
1: Salamat. Dugay na ko nang gipangandoy. Og dili lang na ako sa akong mama.
0: Pwede ba nga? Mahimo kong apil sa mga pangandoy. I love you. Please, sugtan ako. Sugtan ako, LJ.
1: Dugay na sa mga panahon nga, sige ka court na ako. Sulayan na to. Gisugot na ti ka, Robert.
0: Yes!
1: Hinayay mong tingog.
0: Malipa yun lang. Sugod ka ron. Mas panggaong ko pa. Ikaw. Mas ampingan ko pa ikaw. Ampingan ko nga tong gugma. Dito ka pasagitan.
1: Lauman ko ng tanan. Gusto ko nga imong himuon. I-prove na tanan.
0: Yes. I-prove na ko nimo. I love you. I love you.

0: Sige na, pamili na. Ako lagi bahala nimo. Mansa rin ito karon na, so dapat nga i-celebrate na to.
1: Kung unsa lang ko imo ipalit, maulis akong dawaton. Musabot ko ni Ana, pareta yung sudyante.
0: Nanata, sige. Ah, dali. Ato ta dito, mamili tag blouse nimo.
1: Sige.
0: Oh, ganong yun na ako makatutok na ako, ha?
1: Tinunood na kitang imong gugma na ako. Robert?
0: Ganon nakapangutahan na ka, anak. Di ko pa igot na nan. Akong gihimo para nimo.
1: Ang ako lang, sigurado. Dili mangud ko gusto nga maparehas akong mama. Single mom si mama. Wala siya dayon na sa akong papa. O dili ko gusto masubli to.
0: Dili mahitabo. Kunong si gihimo. Si yung papa, si mong... Ngato si mong mama. Dili ko na himuon din mo. Di na to naisigutan. Tara! Naidang ang sailin niyo. Pamili, ikaw mamili. Isukod niya, ha?
1: Sige.

downloading nilagay ko sa concourse ng accountancy. Dubling kalipay na ako. Tungod kay naakanunay si Robert sa angkiliran. Supportive. Nung na din grabe ang kalipay ni Mama sa paghuman ako. Matad pa niya, mori katiin kinaampo ang mulampos ko. Nung na din naningkamot ko, human sa akong graduation, nang-apply ko dayon at trabaho, nadawat ko dayon dito rin yapon sa Cagayan de Oro City.

0: unsa da mo muundang keres mo trabaho din ha?
1: Paundangon ako sa kong anak. Nakatrabaho naman ko.
0: Uy, katong imong anak si
2: LJ.
0: Ay, mo ba? O sa pinahuman ato?
1: Accountancy.
0: Ay, bright good itong imong anak, no? Ay, congratulations day, ay. Lipay ba yapod ko, ay. Nga, mo, lambo po imong kinabuhi.
1: Baulay ki, gusto pa bigin unta na ako nga din, hinalang yun ko kanunay. Pero, nag-abang na magod akong anak o bye, layo na sabtin eh. Suportara na lang nako siya.
0: Ay, pagkadali aras panahon. Nala, mubiya ka na magid ka din eh. Misugot pag-aslang madam.
1: Wasle na himo. Ego lang sila may congratulate. Sa wakas, nahuman si LJ.

Naghanapin akong trabaho on. Ay, kapit ako ma-regular din sa akong trabaho. Pila na lang kit ka panahon. Pilan lang ka. Panahon akong antos ani. Ma-regular na kit ko. Mga pictures of... Doon ay kaupang babae si Robert. No. Sweet guys, lindo. Dali tinood kini. Dali tinood. Napa ko sa duty. Napa ko sa duty. Itago na lang ko. Ano nag-open mo sa kong cellphone? Karon nag-open.

Nung lati nga, kinagisalig na ni mo ang tanan ka tani. Pero ang ending, lahi yung gipili. Di confirm na ko niya, nagkikita ko niya mismo. O dito lang mo na siren nga, nag-live in a day sila. Kauban sila sa trabaho. Nung naging sakit pa rin ako, first love, nag-desisyon ko, ako kinakita na ako kasaligan siya. Goal kaya ko mama nung lating. Kung ganyan.

0: Ay, nagpalabi ka gool, anak. Mo nalaki na akong gikadlokan. Abi mo, Ilchik, mas maayo pang ako'y masakitan kaysa ikaw. Tinuod. Ambot. Ngayon napa may mga tao. Gusto lang muguba sa itong kasing-kasing. Ay, nagpunay kilak. Ma. Ma. Sige na pagkauna. Ayaw papas mo. Una-hunaan na apa ko din eh. Musugot ka lang, ha? Nga mag-uulsap kung maayo din eh, ha?
1: Ang ha.

0: hot
1: nung lading ha. Sakitan ko sobra. Hinungdan nga, ulan ako ng entertain pag mga lalaki. Nung lading nagdugay ko sa akong trabaho, niapot ko 10 years. Regular ko, nag-increase pa akong sweldo, na-promote ko, pero wala na ko nag-entertain og laki. Gikan na itong sakit. 10 years, gikan niya ito. Nung lading, nag-aingon ko nga, parihatanan. Tungod kay dagan ko mga kauban nga ingon ato sa bilim na sinati. Gagipasakitan sa sila. Okay niya.

0: Oh, hello. Ang sila po na yung madam, ha?
1: Sige. Anniversary man day na to karon, no? Tay?
0: Oo. Dugay na kay ko din, eh.
1: Mag-retire ka na ko, no?
0: Ay, last year pa. Rawa lang ko mag-retire. Ako sa hiloan din, ha? Dungan mo din sa anniversary. Ikapila ka na katuig din, eh.
1: Ika na pulo na.
0: Oh. See? Dali na kay tuig. Excuse, ha? Mahitlo ko.
1: Anniversary mo na ito, Tini. Dili ko malimot ding duty na ako nag-celebrate og anniversary. Ika 10 years na kong serbisyo. Dali raking adlaw. Mutabangon ako panghinlo. Unsa pa kay mga andamonon? Dagan siguro mga client na mo nga mo visit unya din eh.

Dagan na sa tao, oy. Magpalit-on ako o cake ng para sa nako. Kaya iba naman mga staff, nagpalit sa mga kaukulingo nilang cake. At ako sinahan, kay dool raman sa pang baligyan ng cake din ni. Magdali ko. Oh! Pwede bang dali ko patakag... Imakuliksan? Mika na, okay. Oh!

0: Dugay ka na ba nga naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, uguban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, ug sambag-sambag nga maoy mo hupay sa unsa man nga mga sakit. Ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga muprotektar sa inyong immune system. Ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Mapalit sa mga butika, Clay Jill Store, ug Nunglading FM Station sa inyong lugar.
1: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nunglading's products.
2: Ako si Mary Jean Mumar. Saka pagadian ko, idol niya. Sa samtangan, nagsukod sa Facebook. At pagadian mo na kumbana. Ang akong sa testimony, bakit yun eh, idol. Ang power time, dako kay kadabang sa panglawas sa Facebook. Grabe ng test kid dito na. Mami, nakauli sa kong lawas. Wala ko sa bingi. At sa akong bana, idol, karo na yung panantaw. Kanama sa iyo ko, ma.
3: Kawa sa power 10, ma. Musa pa inyong gimintain.
2: Clay Jill Coffee.
3: Ah, Clay Jill Coffee.
2: Clay Jill Coffee. Pinakayo akong panglawas.
3: Musa mag-ibati sa bana, ma.
2: Musa na, idol. Kang, glaucoma.
3: Dayan ko, ron.
2: Glaucoma sa mata. Karo na yung panantaw. Gimintain sa high blood. Ang power 10, dako kay kadabang sa panglawas. Tipibo. Grabe ng test kid dito na.
4: Mila Baklay, nagpuyol sa Purok 3, Matidigos, Davao del Sur. Nagpasalamat po sa Power 10 sa produkto ni Mang Lading. Kada Power 10 o Jase, Pligel, Coffee, muna akong gigamit na nakadungko sa radyo. O salamat sa Diyos na yun. Ulian Diyo po. Kaya ako giyawag ang tanan nga kami nakadungko karon, naunta mo gamit sila ani kay ako na maestro. Morgi nakaayos sa akong panglawas karon, nakalakaw yun ko sa tinood. Salamat kayo sa produkto ni Mang Lading.
5: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
6: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena, 71 years old.
7: Ma'am, asa nga produkto yung gigamit?
6: Power 10.
7: So wala pa nga nagamit din ni ma'am, asa may mga gibati
6: niya? Kanang, daghan akong gibati dahil pagkauman, taas magkuko sugar, kaduhar gaya na ko imnon, sa di pa ko mukaon, o sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din. Kailoy sa juice kanang, niubos good among sugar, ako punggi ko na kung mga anak pag-agat pagpalitan sa idagan kay Midi magpalit.
7: So, dugay na ka nagamitan ni ma'am?
6: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati pero gipir mamintin na nako. Manguta na din sila kung siya akong gitumar. O, oh, ako din siya lang ingon nga. No, power 10, power 10. Dagan na kayo na ko sa mua. Dagan na kayo na ko sa mua. Dahil kaya nguta naman sila kung siya akong gigamit.
5: Power 10. Probio Capsule.
1: Mawkad ko ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nunglading's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clay Jill stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

0: pasensya na. Sir, batuan ng tigat, okay? Kaila ko ni mo. Nailan ti ka na yun.
1: Kumusta ka na? LJ?
2: Franco?
1: Yes, ako.
2: Okay lang ko. Mu-attend ka din eh.
1: Idala ko sa akong kaila. Partner sa negosyo. Tungkol kay basin day, magkauyon ko sa yung mga i-offer. Gusto ko mag-loan. Nakadi din sa maong bank, nagtrabaho?
2: Dugay na. Gikan pa kumanako.
1: Sukas, nagkita na ta.

0: Tumao ba? Nag-rent a car ka? 50 na kabok sa kinani mo?
1: Di kaloy ang sab sa kaitasan. Siguro, linya na ko din eh. O pasalamat ko nga, bisan hina ko sa klase. Ining kamot ko nga makatiwas. Hangtod kong nakauman. Usapa ko may focus din sa negosyo. Kaya ingon ko ginagmay lang ni. Pero, mauna ni ang nagbuhi sa tibok pamilya na ko.
0: Happy ko pa rin ni mo. Imagine, unsara ka sa una.
1: Yes, kaibaw ka niya na.
0: Karon, tag-iinak ako sa company. Nagatinag sa kinan. Happy ko pa rin ni mo.
1: Ugunta, maka-attend ka. Ako'y nag-organize. Wala ko magsaba nila.
0: Organize sa unsa?
1: Sa tong batch, sa high school. Mag-reunion ta.

0: ikaw, pila ni anak ni mo. Unom na no. Hoy, grabe sab ka, oy. Upat pa in town. Minyo ka na. Nasa pagka-minyo na ako. Uy, tala na, uy. Sige, pata-chika din, he. Ito ba mga classmate ba? Wala ko kailan nila. Mga pangag na, no? Binta na lang po ta, uy. Tiwat ang mapangag. Uy, kisa kay itong batch nga nag-sponsor ka ron?
1: Na naman ko, no? Kanang minaog sa sakinan, oh. O managitudlo nila. Kanang color white na sakinan.
0: May parking naman ko na.
1: Tala, at ang tagbuon. Okay, I'm sure. At ang siyang pasalamatan. Personal. Nga nakahuna-huna siya, ani.
0: Let's go. Manchika ta. Niservato pa.
1: May ka na.
0: Hala?
1: Time pa?
0: Uy, muna nag-sponsor sa itong reunion karon?
2: Kumusta? Salamat nga ni-attend mo.
0: Franco?
2: Yes. May kay wapong malimot na ko.
0: Ikaw nag-organize, ani? Nag-sponsor? Kinda ka mga pagkaon?
2: Apil pa ang mga sakinan nga nakakot ni mga gamit din eh. Ako at tanan.
1: Ba't ipasabot ni mo nga?
2: Wala kumitunga sa bukid. Aron na nung kamutig ba lang, eh.
1: Sorry. Pwede bang kalimtan to na to, tanan?
2: Dapat lang kalimtan to. Pero wala na ko napugni karon. Gusto lang ako isulti ninyo. Nadili niyo ma-predict ang kinabuhi sa tao.
0: Sorry.
2: Sa una, yan okay mong musulti, no? Yes, bright pa muna ako. Utukan pa muna ako. Pero doon ako'y pangandoy. O consistent ko matag-adlaw sa gi mo. Aron dili, matinuod na niyong gi. Sulti na ako.

0: gipaning kamutar ako. Gadili ito matinuotoy mong sulte.
1: Sorry. Malaka na lang need.
0: No. Ayun na. Apil mo sa party. Oh. May text ka libo para ninyo.
2: Wow, thank you. Pasensya na.
1: Salamat, Anyo. May narinig makapasugatas. Excuse.
0: Importante na sulti ko nila.
1: Congratulations. Salamat ha sa imong initiative. Nakita na ko tanan itong mga batch.
0: Salamat sa nga Manika. Best friend.
1: Yes.
0: Og dili lang best friend. Gipangandoy ko nga.
1: Gipangandoy nga unsa?
0: Kung kay bawo ka lang.
1: Franco.
0: Naibaw kong nasakitan kag-agi. Parihatag na agian. Nasakitan sa kong nakaingon kong siya na. Pero tuwa sa lain. Tugo ako damang makita at pag-usap. Tungon kay daan ko na ikaw ang gigugma. Di lang kong makaistorya ni mo na itong tungora. Sa imong kamaayo, LJ. Sa imong kabuutan. Kana mo hinungdan. Kadili ka malupigan ni bisan kinsa. Mas mulabaw ka. Kaysa nilatanan. Gunta sa itong panakita karon. Di lang kutob sa higala. Di lang best friend. Unta, atagan mong chance nga. Di na mabuhag. Ang atong duhak. Duhak ka mga dan. I love you, LJ.
1: Franco. Kibo ko humble ka. Gipanalanginan ka, gibless ka. Tungod kay maayo ka. Yes. Dili lang kutob sa ikala. Sugdan di ka.
0: Oh. LJ. LJ, salamat.

Nading, nasakitan ng kukaki. Pero doon ay lalaki niya may balik pag-usap. Ang giila kong higala. Ang lalaki niya wala ko tuuhi. Nga mulampos, mulambos ang kaugalingon. Pero saki kainan ko na. Kung iya lang himuon. Ang mga butang, iyang saligan ang kaugalingon. Wala imposible. Nung lading successful, ang negosyo niya ay haminagkita. O hangtod karon, consistent siya ko dun sa iyang nasugdan. Happy ko pa rin niya. Malipayon sa si mama, niya ang lalaki nga nahimo na kung kapika sa kinabuhi, pinangka o tinuod ko niyang kimahal. More power ni programa inyong magtatampo.

grabe, no? Dahil sa'yo, ako'y iibig pang muli. Munang itong mga nasakitan dahil mo pagwalas paglaon, may mga lalaki na tinudanay yun. Huwag halong biro. Dili mo pasakitan. Dili mo binuangan. Munang hulat-hulatan ninyo na. Congratulations sa itong letter sender. Mula diha, ayun yung ipredek ang kinabuhi sa tao. O siya nahitabo atong binuang, nagbully niya. Igo lang niya gitagaag, tak sa kalibong. Nalipay, biapod, nagkuno panggatas. Ano yung maayo ning muhukom, tas isi kataw. Lantaw na to, hina ni. Magod na ang realidad sa kinabuhi sa tao, mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga tigpaminaw. Dili diha, makita sa inyong eskwilahan. Kaingon ka nga kani taas kay ni baabos kini bo kay bright ni ini kay murag bugo ni gamay ra ni maabos kini buhi didto ni manom og kamuti dili ingon ana no ang imong salig sa imong kagalingon ang consistent nimong trabaho everyday kani mga improvement sa imong kinabuhi ra consistent nimong ginahimo gina work out unya ang imong kamaayong tao. Mogi na yung muhatod ni mong 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Mano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit. Balitang.
7: Mayong hapon mga kabagtingog kabalkada, sanayan ang Daklit Balita Las Tres. Malampusong gipahigayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion sa Philippine Army ang closing ceremony sa Company Swift Training Class 01-2026 sa Bravo Company sa Camp Sabido Poblacion Gipos, Zamboanga del Sur. Gipanguluhan ni Lieutenant Colonel Alwin G. Cortez, Commanding Officer sa 53rd IB, ang seremonyas nga nagtimaan sa malampusong pagtapos sa pagbansay nga nagtumo sa pagpalambos sa kaibalo, disiplina o kaandam sa mga sundalo sa pagpatuman silang mga katundanan. Pinagi sa mayong pagbansay, gipaligon sa batalyon ang kapasidad sa panagiusan sa mga sundalo aron mas epektibo makatabang pagbintinaras sa kalinaw o seguridad. Iyon nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting
8: 106.3. Afternoon Bell, halina't makisaya at samahan natin ang DJ na makulit tuwing hapon, Ate Kem. Afternoon Bell, kulitan, tawanan at good vibes, dito lang yan sa 106.3 Bell FM.

oras mga kabakadas alas tres o susa hapon. Maayong hapon ninyo diha tanan sa mga suking tigpaminaw. Welcome sa itong programang Afternoon Bell with Ate Kim. Adlaw karon nga Lunes, sa pizza 12. Nimbulan sa Oktubre tuig 2026. Manuban gihapon kita hangtod alas 4 sa hapon. Dire lang sa DXA 106.3 Bell FM Pagadian. May hapon sa 54 ka mga barangay nga sakop ng siyudad sa Pagadian. 26 ka mga lungsod ng probinsya sa Zamboanga del Sur. Ingon man sa mga kasigbit nga lugar sa Zamboanga Peninsula. Sa mga kugihan nga baobao drivers, mga tricycle drivers, van drivers, bus drivers. Sa tanang nagbiyahe karong adlawa, amping mas inyong mga biyahe aron safe mong maabot sa inyong mga destinasyon kung mamauli usab kamong hapsay sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. And of course, ato mga men in uniform nga nagbantay sa kahapsay ug kalinaw sa atong palibot, sa atoang mga mag-uuma, atong mga mananagat, atong mga labasero ug labasera diha karon sa merkado publiko, particular sa may isdaan, sa prutasan, sa bularan, diha sa may bulakan, sa utanan, sa karnihan ug sa tanang sakson nga anaa diha karon sa merkado publiko, maayong pagpaminaw. Despite sa kabisin na itong mga kabalkadas, naghanyapon kayo salamat sa inyong hangganunay nga pagpaminaw sa itong programa Matag-Adlaw lang sa itong station. And of course, sa mga naminaw sa pinaagi sa mobile application na itong Radyo Bagti. And also sa mga wala pa nagka-download ha, i-search lang diha sa Google Play Store mga kabalkadas ang Radyo Bagti nga mobile app aron accessible kanunay atong mga programa everyday inyo madunggan yung mga paboritong musika. As long as lamoy internet connection, miskan asa mo padulong accessible lagi na itong mga programa everyday. And of course, stay tuned lang kita kanunay mga kabalkadas. You can contact our official text line 0998-997-8890 0998-997-8890 alang sa inyong mga pa-shoutout, greetings, song request, sa inyong mga katuyuan. Again, sit back, relax, and enjoy mga kabalkadas sa programang Afternoon Bell with Ate Kim.

0: anak, may kaniyan na ka.
1: Ali, mga anak ta.
2: Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Ay, nay, uy, kung saan ang mugod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbi, wa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
2: Unsaon kaanin nato ba?
1: Ay, pagdali diyag kaonag aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy. Na problema na ganita ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
4: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
5: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at Bangsa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
8: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
9: Mio,
10: okay po si Tatay Mio.
9: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
10: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
9: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa pa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week.
0: Mga mommies at daddies, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang newborn screening para kay baby? Sa simpleng test na ito, maaring maagang matukoy ang ilang sakit na hindi agad nakikita sa pagsilang, pero maaaring makaapekto sa paglaki at kalusugan ng inyong mga anak. Kapag maagang natukoy, mas mabilis na mabibigyan ng tamang pangangalaga at gamutan si baby. Kaya mas maiwasan ang mga komplikasyon at mabibigyan siya ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga magulang, huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby. Kuminsulta sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider para sa karagdagang impormasyon. Magpa-newborn screening para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ni baby. 106.3

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Ising it mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down!
1: Mga kaparagis, ang sakit niya high blood. Usa ka traidor nga sakit niya posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa paragi sa Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
2: Nagtumar ako sa Bilabila tapos ilaad to kabuyan. Duha man ako kabuyan. Naarang-arang na ako kuman, makapanaw na. Tapos ako kamot, naingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas, Bilabila.
3: Pag-inom, saan mag-inom na?
2: Bilabila, saan ako
3: tag-inom. Kapsol. Bilagapsol.
2: Oo.
3: So, karoon na ulit, ano yung ganay? Kalakaw sa una, di ko ka kalakaw?
2: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
3: Kung saan tausan na sa kitay, na sada?
2: Na-stroke.
3: Na-stroke ka?
2: Stroke.
3: High blood. Bilay na din mo ganay?
2: 70.
3: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
2: Taga-puyat.
3: Puyat, Carmen Sorolin. Sorry, itong pangalan na? Isa itong pangalan?
2: Si Bebe Yala.
1: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kagligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upang katansan or usa kataklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakagintawa, Kuya Boy.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.3

alas 3:39 itong oras, mga kabukadas, and you're still tuning in at DXCA 106.3 Bell FM Pagadian. Ang atong programa, giabagan sa Adolescent, Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. Nakita mo libre nga check-up, laboratory o tambal nga doon lang sa syudad. Ayon na pagduha-duha, bisita lang mo sa maong klinika, mga kabukadas. Pinagi sa PhilHealth Yaka Program, libre mapahimuslan ang check-up, screening, laboratory services o tambal para sa mga kwalipikadong miyembro. Bisita lang sa ground floor, City Mall, Rizal Avenue, Pagadian City. Abli sila Lunes hangtod sa adlaw, Sabado, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. Alang usab, sa dugang kasayuran, mamahimong mukontak sa 0912-065-2884. Mamahimong usab, gumumessage sa ilahang Facebook page, Adolescent Baby Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic. And of course, sa mga standby viewers, standby listeners, mga kabulkadas, you can contact our official text line alas sa iyong mga pa-shoutout. Greetings and song requests, just contact 0998-997-8890, 0998-997-8890. Mag-uban-uban kita hangtod alas 4 sa hapon. Busa, padangatan na inyuhang mga song.

0: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
1: Tinkan, yes. Taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas, yan. Sukad nga giupiran ko sa kong anak, nang bila-bila, naghinay-hinay na, na balik na sa normal. Nyalain man kung dili kong kabawas, kailain man kong paminos kong tiyan. Muna, magpangita, jud ko, maura jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila, kapsul.
0: Sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Molave branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Molave. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow.

Alas 13:26 itong oras mga kabukada. So na kita igong oras sa pagbaray sa itong programa. Dagan ay salamat sa iyong pag-uban. Hangtod sa sunod nga gayon na itong pagpanag-uban. Dari lang sa DXCA 106.3 Bell of M. Pagadian. Kini si Ate Kim sa programang Afternoon Bell with Ate Kim. Ako magpabili ng mensaheng, you only die once, so live every day. Maying hapon, Pagadian City, maying hapon, Zamboanga del Sur. Dalay ko ng Diyos.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: BBC.lit.lit Balitan.
4: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 4. Tad ka nato sa Gilius Office Supplies. Narecover sa kapulisan na umagituhang smuggled na sigarilyo nga nagkantidad o 605,000 pesos sa barangay Kasanyangan, Zamboanga City at all sa intelligence monitoring operation sa Zamboanga City Police Station 12 sa Asinan, Zamboanga City niyadong Sabado sa Kadlawon, October 10, 2025. Ang mga sigarilyo na recover kini samtang gisulod sa blue plastic container nga giabando na lamang sa maong lugar. Pan wala pa matino ang responsable sa pagbili niini. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 4. Ako si Bagding Bayintin, Webe Chiril, Unyo at Lirazan. Nagang salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
5: 6.0. Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 4:30.
4: 106.2
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Ana, isulay mo di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gikan sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
9: MC1 Hardware.
8: Nangita ka mag signage, printing or customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sub ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.

0: 106.7
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 5.
4: Oras, hatulga nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: 106.2 Ang lubi dili lang kahoy, kundili tangin na buhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana,
4: paragis bila-bila.
3: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili ko hindi man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
2: 106.2

0: break it down.
1: Horas a las 5:30. 106 points.

Pwede rin kayo bumisita sa follow sa aming Facebook page, Sigaw Mindanao. At siyempre, sa aking personal na Facebook page, Tony Sirius, ando ganini po sa DXCA Radio Magting 756 at DXCA 106.3 Bell FM. Pag-usapan po natin yung sinasabi nilang forensic analysis. Pero kung tutusin natin yung sinabi nung ex-expert, actually ay sinabi na ni Senator Trillanes. Kaya lang syempre yung kay Trillanes panay kwento, walang ebidensya kasi wala nga siyang mga dokumentong pinapakita. Kaya kung siya ang pinisenda ng prosecution doon sa korte, wala magpane-object sa mangyayari doon. Panay hearsay. Wala nga siya yung dokumento, pero nakakabuti doon. Wala pas, hindi pa nagsalita yung forensic expert sa kanyang analysis. Alam na natin kwento. Sapagat matagal na itong kwento ni Senator Trillanes. At mapag, ilang beses, kung mabasahin nga natin yung column ni Emmanuel Quezon III nung Lunes. Ito Lunes na ito. Sinabi niya, ilang beses ba nagsalita si Senator Trillanes about the 96 million withdrawal, yung sinasabi niyang si Sebastian Duterte may monthly bill na binabayaran ng 181 million. Ha? At may natanggap ang pera kanyang kay Samuel Uy. Ha? At sinabi pa niya, may China connection na. Na mainland China connection na siya sabi ni Trillanes. At sinabi niya, allegation niya, 319 million from the Chinese government and the Chinese companies linked to the Asban company, Tony Manese Scarpia. At 150 million and natanggap sa kanilang foundation. Kuno, foundation. Now, manahon pa, si Duterte pa ang presidente. Tuloy-tuloy. Ang tanong, bakit hindi nag-file ng libel case ang mga Duterte? Alam po ninyo, sabi mga abogado, kung isa sa mga Duterte nag-file ng libel case, ano ang depensa sa libel? The truth. Ang totoo. So, ang pipilitan ng korte, pumuksan yung ibang mga dokumentong hanapin ni Trillanes. Kaya, sa ilang taon, salita na salita ng mga aligasyon ni Trillanes sa mga Duterte, sa ama, sa anak, sa husband ni Vice President Sara, sa anak niya si Pulong, sa anak niya si Basti, wala mang isang kaso ang sinampa. Ano ang counter ng mga Duterte? O mga diehard Duterte? Si Trillanes daw ay trililing. Di ba? Yun ang narin natin, trililing. So, di nga sa presenta ng prosecution, sabagkat malamang panay objection na yan. Pero say, so, nung may ipipresinta na si Attorney Sherjokno, yung prosecutor, dean ng law, Kazimul Lazal, ay nagtataka tayo. Ha? Pakikita natin yan sa editorial ng Inquirer. Ha? Pisinta
a certain Cabrera, no? Alexander Cabrera, a forensic analysis expert on the income of Sergio Duterte and other assets in connection with the impeachment court, no? An allegation na unexplained what. Bago tayo magpatuloy, pag-usapan natin, ano ang ibig sabihin ng forensic analysis? I'll quote, and the scientific and technical examination of evidence to determine its authenticity, accuracy, and reliability. In impeachment proceedings, it may be used to examine financial records, electronic documents, text messages, audio recordings, or videos to determine whether they are genuine, altered, or manipulated. Yan. Ito kaya si Alexander, Attorney Alexander Cabrera, ay binisenta ng prosecution as a forensic financial expert. Now, ang titingnan dito ang income at asset ni Vice President Sara Duterte. Kasama po ito sa mga kaso sa Article of Impeachment na sinampa kontak si Sara Duterte. Kaya nga, nung ipipresenta na si lawyer accountant Alexander Duterte, Akal Cabrera, yung principal counsel, lead defense counsel ni Duterte, na si Cheryl Sisson, ay yung nag-object sa appearance ni Cabrera, sinabi niya, eh, bakit siya ipipresenta sa without any support of Duterte's consent or support sa mga asset? Kaya, sabi niya, ito si Sisson ay isang stranger, isang hero. There's no authority to dwell o tingnan ang mga record ni Sara Duterte. Sabi niya, no authority. Yan. Kinounter naman ni Prosecutor Diokno. Ano sinabi niya? Matagal na natin pinag-usapan yung mga Duterte, banko ni Duterte, yung tax ni Duterte, yung insurance ni Duterte, at yung mga record na pinisinta ng Anti-Money Laundering Council. Andiyan na po yan sa open court. Nasubmit na po yan. Ang gagawin, itong forensic analysis na si Alexander Cabrera ay i-explica para maintindihan ng mga senator judge at ng mga tao. Sabagat ang mga jury talaga rito ay ang publiko. Hindi lang mga judge, tingnan na mga judge ito kung tama ba ang decision na nagkikinig ba sila. Kaya gusto, sabi ni Attorney Diokno, dapat maintindihan ng tao ano nangyari. Ayan. Ito pala si Cabrera, Alexander Cabrera, ay isang CPA lawyer. At ang kanyang academic at professional credential ay grabe. Nag-aral pa ito ng master program sa Harvard at sa isa pang university na tungkol sa business and forensic study. Sa mga ito transaction ay kailangan talaga ma-explica mabuti or in a layman's language itong mga issue. Kung papansin ninyo, yung mga nakaraang mga proceedings, kung highly technical,
ay hindi masyadong maintindihan ng ordinaryong tao. Kaya nga, ang prosecutor ay kumuha ng isang forensic expert na financial expert at magbibigay ng forensic analysis sa income at asset ni Sara Duterte. Kami yan po, sa mga interesado, ay nakinig. Kaya, biniyagan po ng presiding judge si Alexander Cabrera. Ayun. At binusisi mabuti ang asset income na hindi dideklara ni Sara Duterte. O, at ng kanyang asawa na si Attorney Manasses Capio. Lahat ito po ay hindi nakalagay sa kanilang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth shall end. Now, as mapak, yung mag-asawang Duterte at Manasses Capio, sinabi nila, ha? Yung kanilang cash ay zero. Ha? Zero. J, Zebra, E, Echo, Arejo, O, Ozon. Wala daw silang pera. Yun. Tandaan po niya yan, ha? Sa salin yan. Ni Sara Duterte, wala silang pera. Okay. Pero, naipakita ni Cabrera na si sila ang mga Duterte ay nakapag-withdraw ng 10 million noong December 2024. Ha, bilin mo, withdraw ka ng 10 million noong 2024, December. At sinundan pa yan ng withdrawal ng 41 million ng isang araw. Bilin mo, mag-withdraw ka ng pera, 41 million isang araw. Tapos sasalin mo, zero. Wala kang pera. Ha? Ako. Tapos, yung Carpio, yung husband, siyempre, conjugal yan. Meron pala silang kumpanya na tinatawag na Kali 88 o Kale 88 o Kali 88, C-A-L-E 88. Now, ito na yung sinasabi ni Trillanes. Ha? Ito pala yung sinasabi ni Senator Trillanes. Pero, ang allegation nila sa mga Duterte Capio, sila ito na ay nagmamanufacture ng banana chips. Pero nung pagtataka, sinabi ng analysis, bakit dalawa lang ang empleyado? Bakit dalawa lang ang empleyado? So, yun ang nakakapagtaka. Dalawa lang ang empleyado. Tapos, ha? Dalawa ang empleyado at nakatanggap sila ng 319 million ha? Sa mga kumpanyang galing sa China at Hong Kong. Kung diskumpiyado kayo, basahin po ninyo yung editorial ng Philippine Inquirer sa araw na ito. Now, sa at sinangisay pa ni Cabrera na si BP Sara ay gumamit ng credit card. No, sa Tokyo, isang dinner ang bayad niya ay 205,000. Wala pera pero 205,000 dinner na ha. Ako, ano pagkain kaya? Tapos, ginamit ng credit card dun sa isang Nike store. Bumastos ng 300,000 plus. Yun po ang nasabi. Kaya, pabalikan natin si Trillanes. Ha? Kaya sinabi ni former Congressman Robert H. Barbers ang tapag-tapagsalita ng Kongreso.
sa 19 transaction na at random handpick, random ha, na ay tumatama po, nagmamatch sa record ng Anti-Money Laundering Council. So yung mga sinasabi ni Senator Trillanes ay hindi pala chamba-chamba. Eh kaka 19 transactions at random pinick up nila ay nagmatch sa Anti-Money Laundering Council. Kaya kung tatandaan nyo, ha, sinabi ni Senator Trillanes, tumanggap sila ng pera galing sa China. Ha, China. Mainland China. Communist China. 319 million. Naku. Ang laki. Pero na-confirm yan ng ating financial analyst o forensic analysis, true forensic analysis na si Mr. Atty. Cabrera, Alexander Cabrera. Na-confirm yan. Bili mo, yung binikwento ni, yung nakaganda nito, tayong mga Pilipino, na-kwento nito na ni Senator Trillanes. At itong sinabi ni Atty. Alex Cabrera na isang financial expert na sa kanyang forensic analysis, nakita natin ngayon ang mga kalokohan ni Vice President Sara. Now, so, dalawa na accomplice ni Trillanes. One, he made a catatonic exercise. Ano yung catatonic exercise? Yes, yung pong catatonic exercise, parang mind conditioning, ha? Parang yung utak natin, gave an advanced conditioning of what the detectives have been doing. Ibig sabihin nun, catatonic exercise. At pangalawa, kinamin dito na napakita dito na si Basti ay tap. Binakita natin, ha? Nang sumasagot, si Basti, yung Basti, hindi mo masasabing top guy. Maraming tato. Pero hindi mo masasabing top guy. Ha? Now, balik tayo rito sa financial record ng Cali Food Corporation. Banana chip exporter kuno. May-ari ay si Atty. Calvillo, ang husband ni B.P. Sara. Financial records show na nakatanggap sila ng 315 million. Sinabi na rin yan ni Trillanes noon. Ha? Nakatanggap sa China ng 300 million. At sa China, ngayon China 315. Sa Hong Kong, 3,392,000 na. So, in short, 319 million, no? Tapos, sabi ng Anti-Money Laundering Council, AMLAC, ha? Makinig kayo mabuti. The total was based on covert transaction report

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: 2026, generado po yung account noong July 2026. Ayan, nagmamalinis. Matuwid ba yan? Kita nyo? Ha? Umpisa yung trial ng July 6, pero noong July din, sinerado yung account. Kaya, andito naman tayo kay Seto Trillanes. Alam po ninyo, sa sinabi ko, kung may diskumpiyado o nagsisunggalang si Senator Trillanes, dapat yung mga Duterte nagsamba na kagad ng libel case. So, tagad ng panahon, presidente pa ka Manila, tapos ngayon, 3 taon mahigit, 4 taon yata, 10 taon, walang may isang Duterte nag-file ng kaso ng libel kontra kay Trillanes. Si Rodrigo Roa Duterte, yung nasa Hague Hotel lang ngayon. Si Vice President Sara Duterte, gala lang gala, gustay na gustay. Pero, abogada, si Congressman Pulong, hindi ba nag-deliver ng privilege speech sa Kongreso para depensa ang pangalan kanya nga, kanya pa kaya mga pagkamanak. Eh si Basti, matapang to. Wala rin. Hindi ba namon si Trillanes, hinamon lang yun, tatanda ko si Torre. Natingnan natin. Ha? Ito sinabi ni Trillanes. $319 million galing sa China yung pera. Ano sabi sa record? Ayun. Confirm. Sa AMLAC record involving Cali 88 sinumite sa impeachment court. Meron na namang $150 million Chinese donation. So, financial statements sa adisyon sa Pilipinas, $50 million donation for 30 glass of. Okay lang, donation. Ito naman, Cali Ownership Business Link. Sinabi ni na-confirm din ng AMLAC. $181.6 million alleged to 30 family transfer. Trillanes financial documents, AMLAC previously confirmed selected transaction match record. Yung po sinabi ni Ace Barbers na At random, pumili sila ng mga pinagsasabihin ni Trillanes, tumama po lahat. Now, sabi nga ni Jokno, Senator Congressman Sir Jokno, sabi niya, kaya nga nagpipisinta kami ng isang lawyer accountant, na isang forensic analyst, isang financial expert, para maintindihan hindi lang ng senator judge kundi ng mga tao. Kaya pag sabi niya, hindi naman, ito parang jury ito eh. Ang jury ito, ang sambayan ng Pilipino na dapat magalit. Bakit merong mga pera galing sa China, pumunta sa kaban ng mga Duterte, bakit mga negosyo hindi nire-report, bilyon-bilyon, bakit may mga pera ganyan. Ha? Tawag niyan siguro pera nakaw. Ha? Kaya kailangan, sabi niya, kailangan may presinta ito para maintindihan ng mga tao. So, alam mo niyo, pag sa corporate law yan po, at yan tawag niyan, piercing the bill of a corporate fiction. Titignan po yun kung sino yung mga member ng corporations, para malaman talaga ang totoo. Katulad na nangyari ngayon, nakuha yung mga korporasyon, 10 Chinese corporation, ang kakanegosyo ng mag-asawang Duterte. 10 Chinese corporation. Now, at sinabi nga, nung nag-wrap up si Atty. Alexander Cabrera, si Pelores, sinabi niya, ito ang sal-end ni Sara Duterte from 2022 to 2024. Vice President na siya, 25. We're untruthful. Ayan. Andaan po niyo, ha? Untruthful. Ibig sabihin sinungaling. Ibig sabihin totoo. Unreported asset. Marami pong asset, mga bahay, ano pa, na hindi nireport. At mga negosyo na hindi niya sinasabi. Katulad ng jet ko, hindi negosyo sa City of Davao, ang kapatid niya mayor, tapos siya pala may ari ng jet ko, tapos nagsinukaling naman si Basti, wala daw siyang alam. Maniwala kayo, hindi kayo makakapatid. Tatlo makakapatid, hindi niyo alam yung negosyo ng isang kapatid mo, ikaw mayor, ay nang naging mayor dito, ha? Tapos ikaw sumunod. Naku, karigin naman, sininulukoy nyo. Lahat po ng taga-Davao, alam yan. As mapak, nung minsan pumunta ko ng Davao, tinabi sa akin ng taxi driver na very friendly, yan, building yan ni Juan, pati, yan, building ni Puno, yan, building yan ni... Alam ka na mga building, yan pa negosyo nyo. At this, pasalamat tayo kay Senator Trillanes, salamat tayo sa mga prosecutor, at yung mga nagsiwalat, nakatotohanan sa atin. Kung wala sila, ha, siguro naniniwala tayo, mahirap sila. Kasi kita nyo, yung gimmick ni Duterte, ha, natutulog sila yung Colombo. Kumakain siya kuno, kunyari sa mga karindiriya lang. Ngayon, naniniwala ba kayo? Punta tayo sa trivia. Ha? Noong October 6, 1948, meron pong 7.3 earthquake sa Ashgabat, Turkmenistan, nasira ang syudad at namatay ay 100,000. Naku! October 6, 1972, Philippine Daily Express published the first issue under martial law, becoming the only authorized newspaper symbolizing government control of the press. Oh, siyempre martial law eh. Noong October 6, 1981, Egypt President Anwar Sadat was killed by Islamic extremists during the annual victory parade in Cairo. Alam niyo bakit pinatay si Anwar Sadat? Kasi he opened up a diplomatic relationship with Israel. Ano gagago yung mga extremists. Noong October 7, 1660, the Kapampangan led by Sultan Manago started the revolt against the Spanish authorities for unpaid wages and rice vouchers problem. Yun naman, nilisilduhan, tapos kinuha pa yung kanilang mga because hindi sila binayaran. Eh, tama lang. In October 7, 1946, Governor General Narciso Clavería issued a decree adopting Spanish surnames for the Filipino natives. Ayun. Kaya pala mga apelido eh. Ha? Yung mga apelido natin, mga Manuel, mga Cruz, kaya dito rin tayo naging indigenous people dahil nag-adapt tayo ng pangalan. Ha? Yung mga hindi nag-adapt pangalan, naging indigenous, sila naging Pinoy. Sila naging, pambira, para sa akin mali yung batas niyan. Yung October 7, 1950, Mother Teresa, yung po naging saint, established the Missionaries of Charity, a religious congregation dedicated to serving the poorest of the poor, the slums of Calcutta, which later grew to operate in over 133 countries. Yun po si Mother Teresa. I did have the privilege to have a picture with her in Malacanang way back in the 1970s. October 8, 1762, Governor General Simon de Anda moved the seat of the government from Manila to Bacolod, Pampanga. During the occupation of Manila by the British, this was in 1762 to 1764. Kaya po nun dilipat po sa Pampanga ang residential Governor General para malayo sa mga British. We were under the British for 4 years. Pero nung nanalo tayo, yun din tawag na Lanabal. Ah, Lanabal. Kaya hanggang ngayon, sinisimulate pa natin ang Lanabal. Ah. October 8, 1897, Emilio Jacinto, supposed to be the brain of the Katipunan, wrote La Patria. Ayan. Doon po sa Santa Cruz, Laguna. In October 8, 1967, Argentine revolutionary leader Ernesto Che Guevara was captured in Bolivia. Ito po si Che Guevara. Taka Cubano po ito. Pero pumunta po sa isang bansa sa South America para maging komunista. Noong October 9, 1446, the Hangul alphabet was published by King Sejong the Great. They now celebrate the National Korean Commemorative Day. Ah, that's good. In October 9, 1896, the Battle of Cacarong de Sile in Pandi, Bulacan, well, Vigor del Pilar received his first baptism of fire, wandered escape to the nearby barrio. Ayan. Yung October 10, 1868, Yera Grande, 10 years war began in Cubaco, Cuba, the war of independence from Spain. Ayun. 10 taon pa. War in Cuba. In October 10, 1911, the Wu Chang, uprising by Chinese revolutionaries, began the promise of Hubei that successfully overthrew China's last imperial dynasty. Noong October 10, 1973, U.S. Vice President Spiro Agnew resigned after being charged of federal income tax evasion. Ayun. Tax evasion ito. Yung Kisara, ano kaya yun? So, tapos tax evasion. October 11, 1899, President Emilio Aguinaldo relocated the city government to Tarlac as American policy advanced during the Piram War. Baka nakalimutan nyo, yung Treaty of Paris 1898, treaty po yun ng Espanyol sa Amerikano. Pinili po ang Pilipinas ng mga Amerikano. At sinasabi ko po, 1899, mayroon pa pong Philippine-American War na almost 1 million Filipinos ang namatay. October 11, 1945, Chinese Civil War began between Kuomintang government led by Chiang Kai-shek versus Mao Zedong, yung leader ng Communist Party. Ayan, nanalo ang komunista. Today, October 12, 1945, Corporal Desmondos was the first conscientious war objector to receive the U.S. Medal of Honor. He served as a combat medic during World War II in Guam, the Philippines, Okinawa, and saving estimated 75 men. Wow! Galing! 75 men. Punta tayo sa mga shoutout kasi baka magalit itong mga na nagpapashoutout, no? Punta muna tayo sa mga tawag dito. Yung mga suki natin mga estudyante na malalayo, no? Panayin natin si Rondel Banzoa, Marque Amilaw, Angel Oco, Jiba Ompok, Brianna Perez, Precious Raloso, and Cindy Makwa. They're all from El Salvador City, Misamis Oriental. Meron tayong mga estudyante galing sa Bukidnon, no? Si Rogelio Susubos, Banis Boncawil, Bon Eli Catalogo, Christian Luayan ng Malaybalay City, Bukidnon. At kay Sherwin Salang, Rendon Kabatuan, Vincent Lastima, Genevieve Labi ng Valencia City, Bukidnon. Anak, kumusta kayo dyan? Punta tayo sa nagkikinig pala si board member Boyd Camilo ng Zamboanga, Sibugay, at si Atone board member ba ito ngayon o vice mayor board member Glenn Zambian, Atone ito ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Uy, kumusta si Noel Constantino ng Manila City, at si Chachap Marika, ba, mukhang may kilala ko ito, ng Manila City, at Norberto Felipe ng Manila City din, kilala ko ito. Jay Crisaldo ng Cavite City, Tom Guide, aba, ng Bacolod ng Norte, Alicia Oracion ng Diplano del Norte, Danny Barnino ng Porto City, Kasama din si Bong Siapo ng Nipog City, Duha Alison ng Cagendior City, Jessica Magibat ng Iligan City, Bernadette Owayas ng Iligan City, Warren Taghas ng Cotabato City, Marilyn Garigas ng Sultan Gudarat, Alvin Cacho ng Tapilisan sa Mga del Norte, Manit Caban ng Cebu City, kamusta ka mo diya? Ilo Bacayo ng Cebu City, Juan Bustamante ng Zamboanga City, Carmen Lim ng Zamboanga City, Dodge Manning Obrad ng Zamboanga City, Rosalito Posti ng Zamboanga City, at siyempre si Noel Dumpit Kagutan ng Dabangan, Zamboanga del Sur, Lilibit ng Kilyado ng Neme Reales Durban ng Marigo sa Tubig, Zamboanga del Sur, Romel Marpil ng Bayog, condolence nga sa mga Lucero family at yung pagkamatay ni Marie Lidia Lucero, no? Diyan sa Bayog. Prodemen Bonien sa Pablo sa mga del Sur, Joy Calope at Joel Ibanez na sa Pablo sa mga del Sur. Ganun din kay Emilito Colintong, Lito Emblio ng Lakewood sa mga del Sur, at kay Risa Bailo ng Dina sa mga del Sur. Ganun din kay Shem Marico, Quick Rante, Atty. Jim Baya, Jojo Albreco ng Dimataling sa Buwanga del Sur. Ganon din si Pari Brugi Ocapa ng San Miguel sa Buwanga del Sur. Buboy Balik, Juby Sabal, all from San Miguel sa Buwanga del Sur. Bet Montero ng Vincenzo Sagon, kasama din si Greg Dayundun, Mayor Dayundun ng Tamina, at Brian Bailen ng Taminas, at Yuji Dabalan ng Tamina sa Mga del Sur. Ganun din kay Roger Malino, Linda Maslog, Irene Andrades, Doris Dao ng Dumalinaw sa Mga del Sur. Ganun din kay Dran Reed Sandy, Leroy Mosra, Jeremy Yunting ng Mulabi sa Mga del Sur, at kay Roger Calison at Luisa Andagao na Lapuyan sa Mga del Sur. Ganun din kay Aracela Camo, Kulipan ng Pitugo, at kay Tresita Camuan ng Tigbao. Ganun din kay Rena Kaguko ng Aurora, Michelle, si former Mayor Richard Rota ng Tukuran sa Mga del Sur, at si Dr. Mary Jocelyn Batong ng Wimso. Salamat, ma'am. Nakikinig ka pala. At si Marilo Puentes ng Bayan City, at si Tess Magdadaro, early late Vicente Macha, kaso gito sa high school. Oh, Levy Kinit, of course. Kasama ko si Jesus to. Dobis Aboyo, Efren Marientos, Roger Bajardo, Flordan Carumba ng Dandugan, Ropo, Engineer Ropi Cumilo, at si Ma'am Esther Pileña ng San Domingo Colleges, Tata Dumasig, Udiso Uyales, ang Nancher, Bidget Cartalia ng Vincenzo Sagon, Ronald Isaac Bacoro, Sofia Sule, Atty. Ford Resurrection ng Cavite City, Makati City, Royal Capistrano ng Dumalinaw, Rasky Villa, Emma Lagum, Lorenzo Escol Gonzalez Cortez, ba, ay taga-UP din naman to, Nelson Macarati ng Dinas, Lorigian Legado Malales, Ivani Seyari, Aking Anghag, John Michael Segarra Romano, Sharon Tagana Mamukan, Jesse de Almunda, pare, at Belito de Gala Caragan. Maraming salamat po sa iyong pagkikinig. Sana itong testimony ni Atty. Alexander Cabrera, na pinisinta ni Atty. Chel Jokno as a financial expert, ay naka bigay. Ha? Alexander kami nakabigay ng matuwid at na presentasyon na maintindihan ng ordinaryong tao. Minsan nyo ba nagsawa ng pagkikinig? Pero nung naipresenta si Atty. Civil Lawyer Atty. Alexander Cabrera ay naging layman na naintindihan ng tao yung mga kalokohang ginawa, yung mga tinagong mga asset pera at mga transaksyon na all in violation of the Constitution. Ay galing pala ito sa Cabrera. Pwede pa si Pinoy, nag-aaral pa sa Harvard, nag-aaral pa sa Yale. At ang pinag-aaralan niya, ito tinawag na forensic analysis. Maraming salamat po sa iyong pagkikinig. Sana naman, kayo, bilang Pilipino, tingnan nyo, sino yung tumatanggap ng pera sa China? Ang mga Chinese ngayon ay inaapi ang ating mga isda, inaangkin natin mga teritoryo. Ngayon, nakita natin, ano ang connection na naipresenta ni Cabrera? Ano ang connection ng mga Duterte sa China? Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Sana?
4: 106.0 A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, alas 6:30.
7: 106.0 Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas o isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini og daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila dili na ka magagwanta pa.
8: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Na, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
8: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
11: Usay mong kasinatian, sir?
12: Patinuod lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bilabila. Kaloy sa Diyos, mawala gina akong paminod sa akong kalawasan.
10: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
12: Sa Bilabila Haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa Bilabila, barato ra. Haplas Bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ning kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud, Bilabila. Nako sa Ginguna, purok sa makeup dusto, Barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
10: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Alat, my love. Unutan ako ni mo. Mahal ko ni mo, o dili?
14: Dili.
13: Puslan lang, way nagmahal. May pamatay.
15: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
13: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong magtibway ni tanang.
16: Paidigo! No. Bada!
13: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masakang sa tadiro!
16: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba'y jigaw?
13: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
16: Dugo! Dugo, dugo!
13: Na ang silang ko.
17: Di mo nakacheck ko, pero pakasliyon ako. Dato nagwit ka.
13: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
17: Bunsa?
13: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kung dili si Takla.
18: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
13: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
18: Jeko.

0: Bot Bot Pimpinka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot Bot Bot Pimpinka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok og apektado ang atong panginabuhi. Og kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Taba Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
4: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
5: Sa may gibati mo, sakit imong hawak, ana?
4: Sakit akong hawak, di ko kabarog dayon. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Gyod,
5: ni... Sa ito pa, murag magpangita na ka.
4: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong gibati, gyod. Wala gito siya.
5: So karon gimintin na lang ni mo?
4: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila

0: mga igala, kamusta? Maing araw ka na itong talaan, maing buntag, maing utto, maing hapon, maing gabi, mayo pag yung kalam. Niya na sa inyo, igala sa kanginan, Ray Arliano, Obanil, Lloyd Gabiana, ang atong bida sa
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Makapalagsik na o makapakanang lagsik o makapahimsog sa kalawas.
0: Sikla, himsog, pagit pagkangilinga sa marasabs nga niting ninong kaning Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Pampower sa malagsik na yung wagi mong lukal. Haleluya ka. Imni na yun Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Okay, buna mga ikala. Shout out time. Nga doon ni Manager T. Nilo Tadio, si Judito and Flor Samong, Husay Family de Azaliti, Ray Hurbuda, yung mga si Doktora Genevieve Balaang, gikan sa atong Bisay Founder, Bangag sa Ilong. Writer, director of

Unod binamungahan si Mayoki, si Alams na James Sprocket at ni Gajong E, si Gilbert Alidon Serna. O gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Ay buwan ang mga ilan itang maglangan ato ding hinumduman ang nangagi. Nga namung si Reyna Tara nga ang kabatan on may usa sa ligong paglaom sa gingharian sa mga duwindis. Unya sila yung bayan sab na luya usab si Harry BBT kay taas kayo ang proseso sa pag-opera kaniya. O may okwan, kining mihang nyo kini sa asawa nga mangita o pagi. Aron dili sila makatug. Ay, makatug din siya day. Samtang sila yung bayan usab dito sa nahimutangan nila ni Jigo, si Bogart o Lalat na lang ang wapay nakuhang magikwan. Agoy, niya balik sa nahimutangan nila ni Reyna Tara. Ingon nining na itabo, niya din na naisumpan nga itong sugilaron, bod-bod o bibingka.

0: Sir Diego, may isulti ko ninyo.
1: Unsa ka lahir, Chris?
0: Laom na ang kapunon. Udili mahimong magpagabi dali ni.
2: Nga naman, Hercules?
3: May daotan bang linalang sa gabi din ni?
4: Basta diyan, dilihanlok, isok man diyan.
0: Gusto ka takla. Delikado din ni sa kagabi yun.
3: Unsa?
0: Matun ni Reyna Tara. Gadaghang mga linalang sa kagabiyon ang mabuhi sa kagabiyon.
2: Linalang sa kagabiyon?
5: Unsay sunod nga mahitabo?
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Nagkaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ato, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ate nga na mauwa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil napasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
8: Uh-huh.
7: Gawas gupiya, gabi ka dako. Tapos ako pa siya gigo na asin man dahil ito na nabuo. Okay naman ako sa karon. Mauna ganit itong nagpiti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
8: Aha.
7: Teka, tikos man ako. Mamay ko ano sa doktor.
8: Oh, sige. Oh. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
6: Bungsa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
10: Abot na migmati kaniyo, pag-check up ko dito. Tapos duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
11: Titik.
10: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick, clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, gid ka ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Siyempre, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba si giginom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, hiraong prausos. Kuan ako, 5'7".
6: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Alos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
12: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding na ako atong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
9: So, ingon ana paragis bila-bila.
12: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
9: Bila edad din mo ron, ma'am?
12: Ako 55 na.
6: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Gusto bang among nabati? Linalang sa kagabihon?
11: Tanood na! Tanood na!
13: Kawagi mo, di mo tong koyoy! Mura ba nagkagwa?
3: Linalang sa kagabihon? Delikado kayo siguro na.
4: Basta siyan, dili adlong.
0: O sumay buhato na to, si Chico.
1: Ito, no? Pero, di siya mahimo nga biyaan na to sila si Bugar Kuslanat. Libog di ako unsay angay buhaton, oy.
11: Ako may bako, hiba ako.
4: Ah,
11: sa tukoy.
4: Sa tukoy,
11: ha? Solte ko. Pero mutana, mutana na.

0: Yang sa pag-ilan sa gobyerno to, Koy?
1: Atong kwart na ang ibayad sa tax ang ibuhat nila sa ilang projects. Sama sa eskwilahan, taytayan o flood control. Pag-uban pa ang mga projects. Napas nila'y prosinto, ilang nga nang ibutang sa projects. Napagano'y uban nga ghost projects. Nasa uban, diha dili ilang project, pero ang konon.
2: Magag
1: sa ilong!
0: Magag sa ilong!
1: Utala? Unya na putok, Koy. Surti sa mi atunsay angay na mong buhaton.
3: Bitaw, sige na to, Koy.
1: Kinit. Hilimot bang ko?
3: Ay, sa ilong ni mo to, Koy.
1: Angag sa ilong ni mo, Koy.

0: Onsa man ka na? Onsa ka na?
1: Mga energy drink!
0: Oy!
1: Aron dili ka do kaonok makatuog!
0: Magsilbi ka na nako!
1: So, wahinam! Aron atong mamatudan!
0: Sige, sige, magdali! Kaya do ka nako!
1: Oh! Hani ha!
0: Mainom kog dako! Si Sandroda?
1: Mahal nga haring bibiti.
0: Sama usap siya na kong opisyal ng gingarian. Gani, inikabot sa Houston yung pagidaron. Gusto nga siya, amupuli isip hari ng gingarian.
1: Nasayag ko ni Ana.

0: pag-ugtay din sa mga pulawan ng brilliantes. Pero, huwag pa magigit kayo nakita, Bogart Oil na Magic Wand.
1: Ako sab, huwag sab.
0: Balas na taan eh.
1: Puyo, kanyot, gulita din kami. Puyo, sa, puyo.
0: Ang saman.
1: Kanyot, sa, kanyot. Unong-unaan ang imong pag-ugtay din ha.
0: Nga no, kani.
1: Paminaw ha. Paminaw yun ha. Tuna ko'y nindog kayong plano.
0: Unsa? Unsa ka na?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ug karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Kaya kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad eh, iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog na ako. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unang kay kada gabi eh, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay, so good. Muna

0: ang gibati nako. Bay na himsog na akong paglawas nya okay na kayo ang akong paglakaw di ko maglakaw ko sa ora bug sa paray man ko kamo maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit namo diha among mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsa mang balatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili

0: sa isunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magabalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana ra ko andong kani ra gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man nimo sa imnon.
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa?
5: Upper Limatok.
4: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
5: Kapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: 106.2 mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teenage 1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E,
6: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
8: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating wala dito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Papakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating mga paladudunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Kaibigan, tawag na po. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Kwentuhan tayo sa inyong po naman mga karanasan sa pag-iinom po naman ng ating rice coffee. Siyempre pa ang inyong po naman mga katanungan. Kung meron po kayong agam-agam na nasa inyong po naman mga isipan, ito na yung pagkakataon na yon na tayo po'y magkakwentuhan po mga kaibigan. And speaking of pagkakataon po pala mga kaibigan, nais ko lang pong ipabatid sa lahat po naman ng mga nakikinig po sa atin dyan po naman sa gawi po naman ng Mindanao. Kasi po mga kaibigan, yung mga gusto lang ha, yung mga gusto pong maging parte ng ating po naman gustong maging distributor ano po ng ating po namang produkto. Yung mga kababayan po natin dyan sa Mindanao na may mga butika, may mga pharmacies, may mga drug stores, tindahan, grocery stores at gustong maging official distributor po naman ng ating po namang produkto. Yung mga kinukulit na ng ating po namang mga kababayan, eto po ha, pwede po kayong mag-contact po mga kaibigan sa 0920-929-6657 po mga kaibigan. Uulitin ko po, 0920-929-6657. Contact nyo po yan mga kaibigan para po naman maging bahagi na po kayo ng ating po namang team. Sakali man pong nais po ninyong malagyan ang inyo po namang mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, diyan po sa gawi po naman ng Mindanao. Dahil papunta po dyan ang ating po namang mga delivery team para malagyan na po dyan sa inyo pong mga butika, mga pharmacy, diyan po naman sa Mindanao. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Elma po. Elma po ito dito po sa Dumaguete.
0: Elma, okay, ng Dumaguete. Okay po. Nanay Elma, ilang taon na po kayo, Nanay Elma?
1: Ano po, 42 po.
0: 42, okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Nanay Elma?
1: Pwede po ba ako magtanong po na pwede po ba ako makainom? Kaso lang, buntis ako po.
0: Pwede po, Nanay. Wala naman pong problema. Wala pong problema sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong nga po ito sa magandang kalusugan po ninyo, pati po ng inyo po namang baby. Wala pong problema, Nanay.
1: Ganun
0: yes.
1: Po ba?
0: Yes po. Wala pong problema. Okay?
1: Ay, salamat. Boy.
0: Okay, thank you very much po, Nanay. At balitaan niyo po ako ha, sa mga susunod na araw, Nanay. God bless po.
1: Sige po, salamat po.
0: And congratulations po sa inyo po namang malusog na baby.
1: Sige po, salamat po.
0: Thank you very much. Bye-bye po, Nanay Elma. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po. Maraming salamat.
1: Bye-bye.
0: Si Nanay Elma ng Dumaguete, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin mga kaibigan. Itawag na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Again, uulitin ko po yung numero na pwede po ninyong tawagan doon po sa mga kababayan po natin. Na dyan po sa Mindanao na meron pong mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Ito na yung pagkakataon na kayo po'y makapag-order. Ano po? Ah, kasi papunta po dyan yung ating po namang delivery team. So, ngayon na yung pagkakataon. Tama-tama. Para po naman malagyan na po dyan sa inyo. Sabi ko nga, lalo yung mga kinukulit na po ng ating mga kababayan dyan sa mga butika po ninyo. Naghahanap ng rice coffee. Ito na po yun, ha? Number 0920 929 6657. Tawag na po kayo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Kuya Boy, si Anthony po to. Si Anthony Palil, taga Delfin Albano.
0: Delfin Albano. Saan pong probinsya yon?
2: Dito po sa Isabela po.
0: Isabela, okay po. Ilang taon na po si Tatay Anthony?
2: 32 po.
0: 32, Kuya okay. Boy. Umiinom na ng rice coffee, Tatay?
2: Opo, Kuya Boy.
0: Very good po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay Anthony?
2: Nakikinig po kasi ako, Kuya Boy, sa kanyo. Kaya nga, nakailan na pong karton po kami.
0: Nakailang karton na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Ano po yung problema po ninyo sa kalusugan kung meron man nung mapakinggan po ninyo yung ating rice coffee?
2: Nung kwan, Kuya Boy, tumitigas po yung sigmura ko. Nung nakailom na po ako, naka isang karton na po, medyo nag-okay-okay naman na po. Tawa po ng Diyos.
0: Very good po, Tatay Anthony. Ano yun? Yung pagtigas po ng sikmura po ninyo, hindi nyo po ba yung naitanong sa doktor na pa-check up man lang?
2: Wala pa po. Hindi pa po ako nagpa-check up. Tinisting ko po itong rice coffee po. Ang ganda po.
0: Umokay naman?
2: Umokay po. Nakakaginhawa na po.
0: Very good po, Tatay. Maraming salamat po. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
2: Kwan po, minsan po, hanggang gabi po, tatlo.
0: Tama yon, tama po yon. Bukod po doon sa naninigas po yung sikmura po ninyo, sumasakit ba yon? Masakit yon?
2: Opo, sobra pong sakit, Kuya Boy. Hindi ko po matis po yung sakit niya, kaya nga bumili po ako dyan sa tumawini po ng rice coffee po. Sinubukan ko po, yun, hanggang nagustuhan ko po, bili na po ako ng bili.
0: Tama po. At nung kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee, ano po yung napansin po ninyo? Ano po ba kayo? Nagbawas kayo? Or ano po yung napansin po ninyo?
2: Hindi naman po, Kuya Boy. Ang napansin ko lang po, medyo nagbago po. Ang laki pong pagkabago niya. Hindi na po sumasakit.
0: Hindi na sumasakit. Very good po, Tatay. At least ngayon, naibsan na po yung problema po ninyo. Kapag nasakit po yung sikmura po ninyo, Tatay, yung naninigas, masakit. Hindi kayo makapagtrabaho?
2: Hindi po. Kasi pag sumasakit po yung sikmura ko po, Kuya Boy, pati po yung kamay ko tumitigas. Pero nung nakainom na po ako, nakaisang karton na po kasi ako, nag-okay po siya.
0: Very good po. Very good po. So ano yun? Apektado yung pagtulog po ninyo nun? Hindi kayo makatulog? Kasi pati ba gabi? Sumasakit yung sikmura po ninyo?
2: Opo, pati po gabi. Sumasakit po pero na-testing ko po to. Kaya nga, bili po ako ng delay. Pero Kuya Boy.
0: Po.
2: Dapat Kuya Boy dito po sa Kwan, sa may Delfin Albano.
0: Oo.
2: Dito po sa medyo malayo po yung tumawi.
0: Okay. Wala pa dyan sa Delfin Albano ng ating rice coffee.
2: Opo.
0: Okay, sige. Pero may mga butika naman po dyan sa inyo.
2: Mayroon po.
0: Okay. So, malayo yung Tamawini. Pero yun yung pinakamalapit sa inyo na lugar para makabili ng ating rice coffee.
2: Opo, Kuya Boy. Malapit lang po. Para bibilan ko po sila nanay tsaka tatay ko po.
0: Dapat lang. Opo. So, gusto nyo na dyan din sa Delfin Albano, malagyan din ang ating rice coffee. Parang ganun.
2: Opo, Kuya Boy. Sana nga po ganun para medyo malapit na po pagbili ko.
0: Pag halimbawa galing dyan sa inyo sa Delfin Albano, papunta ng Tamawini, mamalayo po ba? Mga ilang oras yung biyahe? Hindi naman.
2: Kung po, pag Delfin tsaka Tumawini po, malapit po yun.
0: Malapit naman?
2: Opo.
0: Namamasahe ka pa para makabili ng ating rice coffee?
2: Hindi po, Kuya Boy. May sarili po akong motor.
0: Mga ilang oras yung biyahe? Motor?
2: Pag dito po, sa aga, hanggang Sanunto niyo po, kuhan, mga 30 minutes.
0: Mga 30 minutes, opo. Sige po, tatay, at papaabot po natin sa ating mga deliveries at mga po magawa ng paraan. Malagyan po dyan sa inyo sa Delphine Albano para kahit po papano, mas malapit na at hindi na kayo kailangan pang mamasahe o kaya gumastos pa sa gasolina para lang makapunta doon. Pero, tatay, basta po ituloy-tuloy lang ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yung sinasabi po ninyo na pati si nanay at si tatay ay mapatikim niya na po ng ating rice coffee para po sa kanilang magandang kalusugan din.
2: Opo. Salamat po, Kuya Boy, pag may andito na po sa San Antonio.
0: Okay po. Sige po, maraming salamat po, Sir Anthony. Sir Anthony, maraming nakikinig sa atin ngayon. Buong Pilipinas nakikinig sa atin ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
2: Ang masasabi ko lang po, Kuya Boy, ang mga nakikinig po, bumili na po kayo kasi maganda po talaga sa kalusugan po natin yan. Kaya nagpapasalamat tayo kay Kuya Boy na mayroon yung rice coffee.
0: Maraming salamat. Kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po at tinugunan po ninyo yung ating panawagan na uminom ng ating rice coffee para po sa magandang kalusugan. Tatay Anthony, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat po, Kuya Boy. Pati rin po kayo, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. God bless. Mag-iingat po. Maraming salamat.
2: Opo.
0: Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhan

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan.

0: Itawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Kuya Boy.
0: Hello po, sino po sila?
1: Yung inaanap mo kagabi.
0: Si Tatay Inong.
1: Ay, sinamaan mo talaga, Kuya Boy. Ay, matalino talaga si Kuya Boy.
0: Tatay Inong, kasi may naghahanap sa'yo kagabi. Sino nga yun? Si ano? Nanay Winnie.
1: Oh, may itatanong ako sa iyo, Kuya Boy.
0: Ano po yun?
1: Ano ang magandang balita tungkol sa rice cookie?
0: Ano pong magandang balita?
1: Oo, tungkol sa rice cookie.
0: Ano po yun?
1: Yung kagabi nga, na pinag-uusapan ninyo ni Winnie.
0: Ah, okay po. Magandang balita po, Tatay Inong, dahil gusto ka daw po
1: ano
0: kasi
1: yun?
0: Gusto ka daw po kasi makatextmate ni Nanay Winnie kagabi.
1: Oh, taga saan siya?
0: Kundi po ako nagkakamali, taga Iriga, Camarines Sur.
1: Ay, Iriga.
0: Oo, 60 years old, Tatay Inong.
1: Ah, 60 years old. Senior na.
0: Senior na din.
1: Taga Iriga pala yun, Kuya Boy.
0: Opo, pero ano daw po siya? Fighter. Parang ano po, boxing.
1: Fighter. Ako naman, palaban naman ako, Kuya Boy.
0: Tatay Inong, ang tanong lang naman ni Nanay Winnie, kung umiinom daw po kayo ng ating rice coffee.
1: Ay, araw-araw.
0: Araw-araw. O ano daw po yung ano, gusto kasing mapakinggan ni Nanay Winnie kung ano daw po ang, kumbaga, epekto po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ano daw po yung
0: nagawa ng rice coffee po sa inyo?
1: Yan. Maraming nagawa, Kuya Boy, ang rice cookie sa akin.
0: Opo.
1: Yung mga karamdaman ko, Kuya Boy, na matagal na, gumaling sa rice cookie. Diba sinabi ko na yun kayo?
0: Tama.
1: Yung rice cookie, the best cookie. Talaga.
0: Very good po, Tatay.
1: Ngayon, Kuya Boy, anong number ng, ni Winnie? Ano ang number niya?
0: Ah, yun lang, hindi po sinabi sa akin. Pinakukumusta lang po sa akin ikaw. At yun nga po, dahil kumbaga gusto niya daw makausap po kayo at makatextmate.
1: Oo nga. Paano makausap?
0: Oo nga, hindi niya ibinigay yung number. Hayaan niyo, Tatay, at baka po tumawag para, di ba?
1: Mamayang gabi, Kuya Boy, pag nagtawag, ingiin mo yung number.
0: Oo, okay po, Tatay. Sige po.
1: At saka, pag tumawag, ibigay mo itong number po.
0: Okay po, Tatay. Sige po, at papasave natin. Kuis, pasave natin daw yung number ni Tatay. Bibigay natin kayo ng
1: number ko?
0: Papakuha po natin, Tatay.
1: Save mo itong number ko, sasabihin ko.
0: Okay, sige po, Tatay. Wait lang po, kukupyahin natin.
1: Sige. Hey, 09.
0: Wait lang po, Tatay, wait lang. Natin? Nako? Mukhang ako magiging ninong nyo nito. Teka lang. 0.
1: Kami kinasal kami. Okay na? 09.
0: 09.
1: 50.
0: 50. 10.
1: 14.
0: 58. Okay po. Sige po, Tatay.
1: Last number 3.
0: Okay po. 09501014583.
1: Ayan, 5583.
0: Okay, Tatay Inong.
1: Okay.
0: The heart throb. Okay. Okay. Okay. Sige po.
1: Dapat makausap ko yan si Winnie.
0: Okay po, Tatay. Sige po.
1: Wala naman akong problema kung gusto niya akong makatextmate.
0: All for one. Okay po, Tatay. Opo, Tatay Inong. Opo.
1: Kuya Boy, kagabi ka si Kuya Boy. Wala ako sa bahay.
0: Saan ka po yung... Saan po kayo pumunta?
1: May pinuntahan ako. So, umuwi ako, may pinuntahan ako. Umuwi ako, 7:58
0: Ah, okay po.
1: Pagdating ko sa bahay, bukas binukasan ko yung radyo. Narinig ko yung pangalan ko. Nag-uusap kayo ni Winnie.
0: Ah, okay.
1: Kaya tumawag ako sa iyo ngayon.
0: Ah, okay po. Taga saan nga po kayo, tatay?
1: Taga Uwas, Barangay Calpi.
0: Ah, Uwas, Uragon. Uwas. Okay po, Uwas.
1: Barangay Calpi, bayan ng Uwas, probinsya ng Albay.
0: Ah, okay. Taga Albay. Mukhang malapit lang.
1: Iriga?
0: Oh, Iriga.
1: Bakit na ano ako ni Winnie? Na gusto akong maano?
0: Ewan ko po, tatay.
1: Paano nalaman?
0: Ewan ko nga po, tatay. Hinahanap niya. Taga-Uwas po pala kayo.
1: Nako. Sabihin mo, taga-Uwas. Mga rinconada.
0: Opo. Amo. Okay, tatay. Sige po. Sige po. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at baka po tumawag si Nanay Winnie mamaya. Nako, mukhang...
1: Patawagin mo sa akin, Kuya Boy. Ibigay mo yung number ko.
0: Apo, ilang taon na po kayo, Tatay Inong?
1: 71.
0: Ah, batang-bata pala kasi. Okay, sige po, tatay.
1: Kayang-kaya pa, Kuya Boy. Ano ako, basketbolista ako kasi, Kuya Boy, basketbolista.
0: Ah, basketbolista po kayo dati. Ah, oo, okay.
1: Nung mga kasagsagan ko pa, ng mga binata pa ko, ngayon malakas pa ako.
0: Nagba-basketball pa po ba kayo ngayon?
1: Oo, yung sabing exercise.
0: Ah, okay po. Ano po yung posisyon nyo noong mga panahon na naglalaro po kayo?
1: Guard.
0: Ah, guardia. Ano yun? Guardia, shooting guard.
1: Oo.
0: Ah, talaga lang ha, shooting talaga. Nilagyan pa natin ng shooting.
1: Matindi ang mga 3-point ko.
0: Ah, okay. Matindi yung mga 3-point. Sino naman yung mga iniidolo niyo po noong mga panahon na kayo po ay naglalaro?
1: Si Adornado.
0: Ah, yun, si Boogs. Martires.
1: Alam mo yun. Opo. Jaworski.
0: Opo. Galing. Opo, yeah. Magagaling talaga yun. Tama. Boogs Adornado. Mukhang Bicolano rin yun.
1: Oo, mga Bicolano yun. Jaworski.
0: Oo nga.
1: Magaling yun.
0: Magagaling.
1: Sa Toyota.
0: Opo, sa Toyota pa.
1: Kaya naro, sa Crispa yun.
0: Crispa, opo. Kasagsagan ng Crispa at Toyota nun, tatay. Tama?
1: Yan, tama sa Kuya Boy.
0: Okay,
1: Kuya
0: okay.
1: Kuya,
0: opo.
1: Huwag mong kalimutan si Ate Winnie. Pag nagkatuloyan kami, ikaw ang gagawin kong ninong.
0: Sabi ko na. mukhang nalagay ako sa alanganin.
1: Wala naman sigurong asawa yun?
0: Ewan ko lang po, tatay. Kayo na lang po mag-usap, tatay. Ayoko po masabit sa gulo. Tatay, maraming salamat po sa inyo. God bless.
1: Ako na lang ang bahala, Kuya Boy. Ako na lang.
0: Okay po.
1: Patawagin mo sa akin siya. Patawagin mo.
0: Okay po, tatay. Maraming salamat po.
1: Ibigay mo yung number ko.
0: Okay po, tatay.
1: Maraming salamat. Thank you, Kuya Boy.
0: Thank you, tatay. Thank you.
1: Lalong gumaganda ang rice cookie, Kuya Boy. Sa mga nangyayari ngayon, lalong gumaganda talaga. Sumasarap.
0: Tatay, maraming salamat.
1: Salamat
0: po. Tatay, thank you.
1: Baka mamayang gabi, tatawag ulit ako kayo. Mamayang gabi.
0: Okay po, tatay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Kung sa Bicol, abunaran. Anyway, mga kaibigan, si Tatay Inong ng hinahanap ni Nanay Winnie kagabi kasi naman mukhang magiging tulay yung ating po naman programa at yung ating rice coffee dahil dito. Nako. Anyway, anyway, mga kaibigan, kidding aside, syempre, ito po mga kaibigan, ano po, dahil po si Tatay Inong, napakalakas po talaga. Malakas pa sa kalabaw, sabi niya. Talagang dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, ganun po, sabi ni Tatay Inong, lalong gumaganda. Kanya po namang kalusugan dahil po naman sa pag-iinom ng ating rice coffee. Kaya po sa ating po namang lahat ng mga kababayan dyan na hindi pa po nakapagsisimulang uminom ng ating rice coffee, simulan nyo na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. At mga katulad po ni Tatay Inong at Nanay Winnie, makakuha rin po kayo ng bagong pag-ibig. Joke lang naman. Kaibigan lang naman daw yun, mga kaibigan. Another caller on the line, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po, nanay. Sino po sila?
2: Ay, ako po si, sir, Medina Palomar, dito po sa Lepanto, Quezon, Isabela.
0: Lepanto. Opo, Lepanto, Quezon, tama po? Isabela. Tama po?
2: Yes.
0: Okay po. Ilang taon na po kayo, Nanay Medina?
2: 46, Kuya Boy.
0: 46? Okay po. 46 po, Nanay. 46?
2: Yes.
0: Opo. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Bali, hindi pa po, Kuya Boy, kasi hinahanap ko pa rin po yung product ninyo na parang maganda.
0: Opo.
2: Dahil sa naririnig ko.
0: Mm-hmm.
2: Tsaka kinukulit ako ni tatay, bibili daw po ako, gusto niya pupunta daw kami sa Kawayan, ang mahal ng
0: krudo,
2: mas mahal pa yung krudo kaysa sa pagbili ng coffee.
0: Opo, malayo po yung yung Lepanto sa Kawayan?
2: Malayo po, sir, bali 2 oras siguro balikan.
0: 2 oras yung balikan, so medyo talaga malayo. So 1 oras papunta doon, pabalik, 1 oras din.
2: Oo, Kuya Boy.
0: Opo. Kaya, yun po yung pinakamalapit sa inyo? Yun po yung pinakamalapit sa inyong lugar?
2: Oo, Kuya Boy.
0: Yung Kawayan.
2: Hindi ko alam kung nandito sa Rojas na yung rice coffee ninyo, Kuya Boy.
0: Rojas Isabela.
2: Oo, Kuya.
0: Rojas Isabela. Ang mga ano po kasi, nanay, ito po ha. Babanggitin ko po yung mga lugar na nasa listahan ko pa lang po. Pero ang alam ko po kasi, meron na pong bagong listahan. Pwede po nating ipagtanong-tanong dyan sa inyo. Sa mga butika, sa mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, dyan po sa inyo yung ating po namang rice coffee. Para sakali po, nanay, pwede po nating malaman kung meron na o wala pa po dyan sa inyo. May mga butika po ba dyan sa inyo?
2: Marami naman po.
0: Oh, marami. So, pwede nating ipagtanong-tanong muna, nanay, dyan po sa inyo kung meron na po ng ating rice coffee. Kung sakali po talagang wala pa, tawagin niyo po akong muli para masabihan po natin yung ating mga deliveries. Ito po kasi yung mga nasa listahan ko pa lang. Pero, ayun nga, sabi ko nga, ang alam ko po kasi meron na silang ibang bagong listahan na hindi pa po napapasa sa akin. Baka po, isa na po yan dyan mga lugar po ninyo. Baka po meron na. So, kailangan niyo pong i-check. Ano po? Diyan po sa Isabela, ang mga nasa listahan ko po, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Echague, Ilagan City, Jones, Isabela, Santiago, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo.
2: Lahat po, malalayo sa amin po yan, sir, kasi boundary na po kami ng Isabela, Cagayan at Tabuk.
0: Okay po. Sige po, nanay. Noted po yan. Pwede po nating, sabi ko nga, pwede nating ipagtanong-tanong kung meron na po dyan sa inyo. Okay po? Tapos tawagan niyo po akong muli, nanay. Kapag wala po talaga, or even po nakabili po kayo na meron na dyan sa inyo, tawagan niyo po ako, nanay.
2: Bumili po kasi ako sa online, Kuya Boy, pero kamali. Iba yung nabili.
0: Iba yung nabili. Sa pagbili po sa online po, nanay, itype po natin yung tamang spelling. RISE.
2: Yan po ang tinatype ko, Kuya Boy, pero
0: iba yung lumabas.
2: RISE ang lumalabas pa rin. Wala siya sa online.
0: Sa Lazada po, saka sa TikTok, meron po, nanay. Well, anyway, sige po, nanay. Okay. Sabihan po ninyo ako kung halimbawa nakapagtanong-tanong na po kayo dyan at wala po talaga, or even po kung meron, balitaan nyo po ako, nanay. Ano po? Tawagin nyo po ako muli.
2: Okay.
0: Parehong oras pa rin. Thank you, nanay. Thank you. Maraming salamat.
2: Araw-araw po kasi pinukulit ni tatay, natatawagan po kayo. Wala po ako nakapasok.
0: Ano pong pangalan ni tatay?
2: Damaso Palomar, Kuya Boy. 85 na siya. Sa
0: wow! Tatay Damaso, hello po sa inyo. Hello po sa inyo. 85 years old. Tama po.
2: Nandito po siya, nakikinig po.
0: Hello po tatay, maraming salamat.
2: Sabi ko siya, makikipag-usap, ayaw niya.
0: Opo. O, sa sunod po nanay, eh, kapag umiinom na ng rice coffee si tatay, makakausapin natin.
2: Okay po.
0: Thank you po nanay Medina, maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you very much po, maraming salamat. Balitaan niyo po ako ha, balitaan niyo po ako.
2: Okay po.
0: Salamat po.
2: Kami nakikinig, Kuya Boy.
0: Thank you po nanay, salamat po sa inyo. Tatay Damaso, salamat. Bye-bye. Thank you po. Aking bigan, yan po naman si Nanay Medina ng Lepanto, Quezon, Isabela. Ayun, at naghahanap na rin po ng ating rice coffee. Wala na naman tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
3: A difference you can hear, a difference you can feel, with all the bells. The strongest, the strongest.
4: Oras, alas 3:30.
3: 106.2 L.
5: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio. Sa 60 anyos ug natabangan sa paragis bila-bila herbal capsule.
6: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, no, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, og nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa!
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, cutters equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's together.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Tuwing October 15 ay National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Araw ito ng pag-alala at pagbibigay pugay sa mga sanggol na pumanaw bago, habang o matapos si silang at sa mga pamilyang nakaranas ng ganitong masakit na pagkawala. Ang pagkawala ng isang sanggol ay maaaring maging napakahirap para sa isang pamilya. Kaya mahalagang ipakita natin ang pag-unawa, pagmamalasakit at suporta sa mga magulang at pamilyang nagluluksa. Kung may kakilala kayong nakaranas ng pregnancy o infant loss, simpleng pakikinig, pagdamay at pagiging present ay malaking bagay. Iwasan ang mga salitang maaaring makadagdag sa kanilang bigat. Sa halip, iparamdam na hindi sila nag-iisa. Sa araw na ito,

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Alright, we began to 4 minutes, making it 40 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi sa lahat ng mga sugiting pabinaw. Di nagkaroon na binaw sa itong CBN at mag-igalat sa lahat ng mga binaw all throughout Zamboanga Peninsula. There's Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. At ang mga sugiting pabinaw sa Dinas May Lanao del Sur and Lanao del Norte. At ang mga sugiting pabinaw sa Dinas May Misamis Oriental and Misamis Occidental. Kamusta ka magdanan? Welcome to the hour of my show, the hour of our show. Of course, this is TLC, True Love Conversation. I'll be with you, mga kahigalaan, all the way till alasan 9 ang tagna sa gabi. Playing the best variety of love hits, love songs, di dito sa itong programa, ha? So, just be with me all the way till 9 o'clock in the evening. Hanggang alas 8:30 lamang po tayo ng gabi, ha? Kay Natay programa at exactly 8:45 until 9 o'clock in the evening. My name is Martin D. on the program TLC, True Love Conversation po, mga kaibigan. Ang atong cellphone number, alas ito ang mga greetings, shoutouts, and sa ito ang mga requests. You can text me 0998-997-8890. 0998-997-8890. Mupagali ako ang pag-voiceover. Mayroon niya siya ka-voiceover flower. We have caller on the line. Hello, good evening.
3: Hello, good evening.
2: Kuya Martin. Yes, good evening. How are you?
3: Fine.
2: Kumusta ang Olotanga?
3: Kumusta
2: ka rin,
3: ha?
2: Okay lang.
3: Okay. Belated happy 26 years anniversary.
2: Yeah.
3: But just in preparation.
2: What you ka nagpakita?
3: And well, FM October 7.
2: What you ka nagpatim out?
3: Huwag ko nyo mag-invite.
2: Oo. Ingon ako, ari mo.
3: Ay, wala na ba ni Ingon?
2: Kabalo, Jud.
3: Enjoy,
2: Ramon. Enjoy, good ka, ayo.
3: Bongga.
2: Laliman, bayag ka ng 26 years na ka naghatod og serbisyo publiko.
3: Yes. Ako po, naminaw, 12 years na po. 2014 mo ka nagsugod pa minaw. 26 na ron.
2: Hala, uy, sana all.
3: Sana all, nakabot og 26.
2: More pa.
3: More
2: pa eh. Kaya na 27. Maamot pa na siya 100 years anniversary.
3: Palayo
2: naman na
3: todo siya. Siguro takabot anak, no?
2: Ay, makabot. Ikaw pa. What is Olotanga ba yan?
3: Dito, no? Naminaw na ba po ato? Wala man tayo may program, no?
2: Wala good kay...
3: Nagkahan tayo mong program sa una sa nag-25 and 24.
2: Oo, ma-ordered. Pero actually, kuanto siya, doon na may ipahigang yun nga kanibitong medical mission. Oo, dito sa may Barangay Santa Maria.
3: Katangin
2: mong dimension. Naaday ko dimension di ay?
3: Katong
2: yung
3: secret girl.
2: Nagita ko ni Aljo na mukatkat. Waman ko kita niya. Uy! Ambot ba, uy? Huwag naaba to siya. Maulagin. Maghipi-hipi. Raman ay makalitan lang man tayo. Duol ba? Kaya pagkahuman.
3: Oh.
2: Ako yung ikahadlokan, kaya iniduolo niya, masumbagano niya ta.
3: Ako po, Matuka.
2: Oh, makutukuto niya ta. Ingon na ba to siya nga, dadoon ko nun ako si Inday Garutay.
3: Siya nga, mukha na siya ni Tita.
2: Naambot, kikwarintahan naman to siya, eh. Gigorit ay sabak ba kay mang libak ta wa may laing nakadungog kita raman ha
3: nakadungog
2: oh dag dagan di ay
3: nakadungog
2: ribe ningon makuni mo oh kita raman nagigistoryahan ay wala laing nakadungog
3: sila di man mayo mo sapa
2: Batman ha ha ha ha ha
3: Lala.
2: Eh?
3: Magpa-true love conversation.
2: Okay, sige. Go ahead. Anong imong true love conversation?
3: Okay. Una ni mo, Kuya Martin D. Good evening. Mm-hmm. Sa tanang kawani sa Radyo Bagting and Bell FM.
2: Wow.
3: Good morning naman. Absent-minded naman
2: ni Noon. Absent-minded. Eh, absent-minded yaw. Ano-ano,
3: Secret Girl. Good evening. Adyo na mo, Katchat. O kayang mama. Si Madam Price. Tagayon. Kalugon. Good evening. Joy Sanugan. And Joy. Batal. Jaga Batal. Maika Andales. And Marian Romanuel. And Tita Pio o Indy Capio sa Sabato City. Kay Lihat Amor, ay Bandong, Alvin Puerto, o kay Kuya Boy. Katubig lang sa kuwan kuya sa to, Bagwa Dos, Cotabato City.
2: Cotabato, si Kuya Boy.
3: Hello, Kuya Boy, good evening. And Miss Lonely Girl, kayon sa kankuan kay Ramil Latinoso, Rosalita Avaldi, sa mga yung sapato ay nalimta naman ako.
2: Nalimta na. Ayun na lagi kalimot ay.
3: Nga nalimtan. Good evening, minyong tanan. Ano ba ito ang gusto ko niya? Ang tali mo kong panginom duman.
2: Oo, lagi na lagi.
3: Okay, imo pong mga kaoban ni kuya sa imong pamilya. Kuya, pila na imong anak kuya.
2: Hello, eh. Nga naman ni siya, uy.
3: Wala di ay?
2: Oh, asa Manila? Asa Manila?
3: Amot lang. Ato sa Manila?
2: Asa Manila? Dagan magot sila.
3: Daga, I can't po ya. Ugi si Secret Girl, ugi si Miss Lonely Girl.
2: Ha?
3: Pag-business ko po ya, oy.
2: Ha?
3: Pag-business na ko.
2: Ah, sige, asa may request.
3: Duha o nako.
2: Sige, duha.
3: Naman na lang magkagalas 8:30. Ano nga naman na?
2: Na, may programa, God. Alas 8:45, taman alas 9.
3: Tapos na siyang program?
2: Oo, oh, naiga programa. Ambot o unsan ang programa?
3: Bantay kay inig. Ot ni mo. Makatulog naman dahil yun ko.
2: So ako dahil yung imo ang katulogon. Yay!
3: Ikaw man akong ihabol.
2: May ang sama ng kata, habi?
3: Sige na. Umiiyak ang puso, kuya.
2: Umiiyak ang puso, ha?
3: By Angeline Quinto.
2: Ayan.
3: Pangarap kong ang ibigin ka.
2: Pangarap ko ang ibigin ka. Okay, mura ni. Pangarap ko ang ibigin ka by Regine Velasquez. Ah, si Morissette, Morissette Amon atong pagkantahon.
3: Sige, basta tanando ka, kuya.
2: Okay. Alright.
3: Sige, salamat.
2: Dagan kayo, salamat. Thank you, kayo, ha?
3: Bye-bye.
2: Yes. Alright, 7:50 on the clock. Isulit gini ang oras na. Isulit gini lang oras. Nga na ako madunggan nila kay usahay raramak. Grabe bitaw no, usahay ka busy magyipon mga higala. But anyway, nakakaisalamat sa inyong suporta sa gihapon, ha? 15 minutes past the hour of 7 o'clock. Right here sa itong programang TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Samtang nagkaedad ang tao, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay.
2: Ako, menstruation dili normal, din nag

0: tenant well. Ako mga anak, dagan man ng mga katul-katul. Sa gaplas na ko ato, nag-ugagod siya, sir. Sinera Floor Manaytay sa Gabuston, Davao Oriental.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Papaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, stocking tindahan

pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa dropbox nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: We've got 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here sa ating program, TLC, con True Love Conversation. Still, my name is Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. We have caller on the line. Ito ka taga na magdagad. Hello, good evening.
3: Good evening, sir.
2: Yes, good evening. Kinsa ni Palihog?
3: Boy, tangkab
2: ni. Ay, sir boy! How are you? Kumustang kutabato, sir?
3: I'm fine.
2: Sir boy, o sa may ako ikaalagad sa kong guwapo nga color?
3: Mag-request ko
2: gawin. Okay, o sa mani mo yung request?
3: Yes, another woman in love. Just another woman in love.
2: Wow, just another woman in love.
3: Pwede dalawa?
2: Wait lang ha. Just another woman in love. Okay. So, unsa pa ilain?
3: May pag-ibig pa ba by Bing Rodrigo.
2: Okay, may pag-ibig pa ba?
3: Nalay ko sa mga kwan. Kaibigan mo yung tumuha kanina at saka kay Lonnie Del.
2: That's all.
3: Sige, ato pa nila Donis. Salamat po.
2: Okay. Thank you. Nagkakay salamat, sir boy. All the way from Cotabato, Surrey, sir boy. And it is now 7 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Another set of caller. Hello, good evening.
4: Good evening, DJ Martin D.
2: Yes, good evening. How are you? Kumusta?
4: Okay, rakayo, DJ Martin D.
2: Okay, sige. O sa may ako ikaalagan sa kung guwapo-guwapa nga caller.
4: Magpa-true love conversation lang ko, DJ Martin D.
2: Okay, sige.
4: Una ka rin mo, DJ Martin Day. Good evening. O magpa-true love conversation na naikulong sa akong mga relatives. Sa mga Tagalogon family, Tagayon, Pagalaran, Malmis, o Tagarda family. O sa tanan na lang ako, mga friends, laras na lang nilang tanan-tanan may gabi, may papaminaw ninyo. O ilaras na lang dyan ako, DJ Martin Day, kay para walay magmahay. O mo request kong song, DJ Martin Day.
2: Yes, so sa manin mong i-request the song.
4: Katong kwa, DJ Martin D. Katong Incomplete by Backstreet Boys.
2: Incomplete by Backstreet Boys. Mora ni.
4: Salamat kayo, DJ Martin D. Ang napatsula conversation coming from Aljo na Mukadkat all the way here in Pagalian City, province of Sambuanga, Mr. Thank you, DJ Martin. More power and God bless.
2: Okay, thank you so much. It is now 8 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Dito nagyan pa sa ito ang pagpereguban mga higala. We have another caller on the line. Grabe, ginagsat ang caller on the line. Karoon ka gabi una. Hello, good evening.
5: Hello.
2: Yon. How are you, secret girl?
5: I'm fine.
2: Okay, secret girl, unsa may akong ikaalagad kanimo?
5: Magpa-TLC lang ko, B.
2: Okay, sige. Go ahead with your greetings.
5: Nauna, may gabi ni mo diha, DJ Martin B. Dayon, magpa-TLC dadi ko diha sa bagong Maslog Aurora nila ni Mr. and Mrs. Minian Milit Kabardi. Oh, Metir Kabardi. Advance happy birthday tomorrow. Muanha ko diha, Ogma.
2: Wow. Kuyog
5: ka, Martin B.
2: Kuyog na.
5: Lagi, manok mo sa dito ba?
2: Alaw, ikaw lang niya, eh.
5: Di ba, it's man good po. Dahil, wala ko ikaw man.
2: Yeah!
5: Uy, nangandam sila upuan, mga manok.
2: Alas na na, all.
5: Lagi.
2: Lami yun, ano, eh.
5: Man, this is yun, dahil.
2: Asa man na pizza?
5: Sa bagong Maslob Aurora.
2: Layo, oh, eh.
5: Doon, raman na.
2: Doon, raman na?
5: O, 30 minutes, raman ko na itong lupa ron.
2: Ay!
5: Sige na, Martin B.
2: Kuyog
5: ka, Ugma.
2: Tanaw na ko kung schedule, Ugma, ang bakandi, bag...
5: Ay, napadayon lang ko, hindi. Kuan ni Ma'am Matil, si Danday ko pang Miss Lonely Girl, diha sa Lutanga. I miss you, darling. Yung sa Gigi Hikali.
2: Ako rin ba nang anhaon si Miss Lonely Girl sa Lutanga? Hapit na.
5: Ano ang ama?
2: Karong si Manaha.
5: Daon. Kuyog ko.
2: Sure. Atong sulungon.
5: Lagi kay magkaon na bito o kanana. Kanyo ito makinason ba?
2: Oh, lagi. Nindot kay dito no. Bantay ba yan ni siya?
5: Lagi. O... Nagplano manggo ko nga mato dito karong November 2.
2: Ayaw po ng November 2.
5: Pista manggo daw na sa Ilaha.
2: A fiesta din na dito, November 2.
5: Oh, dahil ang plan na ko nga, maka-pee out ko. Mula ko ginako siya.
2: Ay, dala ka ito November 2.
5: Nalagko sa tadaan.
2: Nagkota.
5: Dahil ang mako yung joga.
2: Yeah.
5: Sige na ko, Tugang Martin din.
2: Ngita sa ko, og schedule na ko, bakanti ko.
5: Hindi man sa mato dito mga alas 11 inid siya. Kaya magabot dito alas 12 hab na dayon. Debo man ang kaon. Nga, hindi man na ito na mahurot. Kaya upat ko kabuk, sinabuk, andam niya sa
2: kuang. Ah, grabe.
5: Kaya muna, mandala po tag kuang sa losin. Dito, matindi. Kung may time ka ugma, kuyog ta.
2: Ah, okay. Kung
5: ako dito ugma.
2: Maingan ra ko ni mo.
5: Ah, sige, bantay ka. Ano na
2: lagi.
5: Ngayon, pwede ko mo request?
2: Ano sa mga yung request?
5: Kanan, goodbye by Celine Dion.
2: Goodbye by Celine Dion.
5: Okay.
2: Maura ni.
5: Maura na. Ay, duha ko na ko.
2: Ah, ikaw. Ang problema, huwag ma-play pa ba?
5: Bahala na. Kuagan ng susi ng aking puso.
2: Ah, susi ng aking puso.
5: Yes.
2: Okay.
5: Para na sa ko ang one and only love.
2: Wow, okay. Thank you, Kayos. Magdawa niya.
5: Thank you. Ang nagpatil si Secret Girl dili sa Sport Complex. San Pedro,
2: Pagadian
5: City. Thank you.
2: All right, again, okay, salamat. It is now 12 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening po, mga kaibigan. Thank you. Sa ito ako mga caller. Thank you, Kayos. Nananato ako mga kanunay. Nagsunod kanunay sa ito nga programa. As always. It is now 13 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here on the program TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahong karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
4: Pinkanyas, taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili ko kabawas. Kung sa awik lang ko magbawas, sukad nga giupiran ko sa kong anak, nang bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Unang magpangita, jud ko, maura jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila, kapsul.
3: Sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
9: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na toog kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
9: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diyan ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
9: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Uksinsing, agihatag ni tatay ni mo. Ako lang yung lukatong puhon. Inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matagbulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
11: Ngayong October 10, ipinagdiriwang natin ang World Mental Health Day. Isang mahalagang paalala para sa lahat ng ating katawan at isipan ay dapat sabay na inaalagaan. Sa paaralanman at sa trabaho sa loob ng ating tahanan, hikayatin natin ang isa't isa na maalagaan ng oras para sa sarili at unahin ang mental wellness. Tandaan, ang pag-aalaga ng ating isipan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Walang health kung walang mental health. Health. Ang self-care ay nangangahulugang pagiging andyan para sa isa't isa, at ang self-care ay kasama rin ang pag-access ng mental health care services kung kinakailangan. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging masaya, produktibo, at handa tayong suportahan ang mga tao sa paligid natin. Let's love our minds as much as we love our bodies.

Oke, selamat sa atong technical side, atong DJ, og sa atong station manager, og sa tanan nga nagpaminaw karon mga orasa, maayong gabi kaninyo kanatong tanan. Og ako inyong kuyog karon sa programa Kuya Emmanuel Cabia, mga suki kong tigpaminaw. So, lakit na karon sa ubay-ubay natong mga namalit sa atong gitawag natong produkto, ang uban na dawat na nila. So, ang matod pa sa kadaghanan nga nakakonverting, nindota sa ilang mga tulog, onya na ilang gitawag nato, obserbahin ninyo nga pag-inom ninyo, sulod lang sa murag, gitawag nato mga 2 days gani. 2 days o 3 days. Manormal na na ang inyong mga kadtong magbawas na dugay kaayo makabawas. So niya, doon ay pagproblema sa pagpangihi. Panya, kanunay gani nga kwan inyong tiyan murag wa mo kasabot sa inyong gibati. Kana, mabalik nagnormal kahayaay ang inyong paminaw sa inyong panglawas. Mauna mga kaigsunan, doon na may mga problema sa kidney problem, mga ulcer, cancer, o nagbukol-bukol na may mga bukol sa panglawas, murag kanang sige magkalipong mga high blood doon. O, di man po malikayan mga kaigsunan na di ta mukhaon sa kanagitawag natong mga karning baka, karning baboy, karning manok. Eh, ayaw mo kabalaka na. Oo, mana mga kaigsoonan, was nga kanunay mo na mikaon sa gitawag natong mga karning baka, karning manok, pwede man mo gitawag natong mukaon kay lami, daya na, no? Perteng lami, ah, mga suking tigpaminaw. O maglain po ng atong gitawag natong kinabuhi, dili ka makakaon na na. Pero, buhaman ninyo magitawag natong kaon, kung di pa mamukaon, pwede kung maunay inyong kinaon, mga suki kong tigpaminaw, tinamsa mo sa atong produkto. O pagtimpla mo sa isa ka tasa nga gitawag na itong kinimian nga tubig, ugbutangin ninyo sa atong 21-in-1 herbal duha ka kutsarita. Kay di na ninyo butayag asukar na, kay malami naman na daan siya. Serbia man ang gitawag na ito, dili man na maka high blood, dili na makaunsa ang atong gitawag na itong 21-in-1 herbal coffee, mga suking tigpaminaw. So, ibuhat na ito na ang tanan para makaservisyo ta, makahatag ta o kayuan sa panglawas sa atong mga kaigsoonan. So, naarap po yung nag-tikson sa may kalipa yun. Grabe wa. Kuan, tawag mo ugma ha. Tanan nga namalit sa akong produkto, pwede ko kapalit kuya sa imong produkto from Tambulig. Sige, tawagin ko ninyo sa akong cellphone number 0975 onya 31 43 429, 0975 31 43, onya 49, 0975 31 43 49. Sa iyo lang mo panawag og mga adlaw ha. Kay tanan nga namalit sa akong produkto, doon ako'y regalo nga pang 2 PM o pang 9 PM. So nagkuyog na siya kay sara ko mo-text ninyo sa tanan nga manawag og mga adlaw. So, tanan ninyong raminaw karon, Kuya Emmanuel, naminaw ko sa imong programa karon, dari ko sa Buanga Itil. Tawagin ako ninyo kung gusto ninyong testingan ninyo ang akong gitawag na itong produkto. Sa inyong pag-testing, basin di ay mauna si Kuya Emmanuel ang makahatag og solusyon kalipay sa inyong panglawas. Di ba mga suki kong pigpaminaw? Na? mauna, Kuya Emmanuel, ugma, makuha na nako ang imong gipadala. Ugmang adlaw, kuha na sa tanan nga gitawag na itong ubang gani.
Miabot nga perting lipaya nila, lami di ay Kuya Emmanuel nindot ang tulog ni Mama. O, nindot ang natilog ni Nanay, si Tatay. O, kamong mga nanay karon mga tatay, kung mabalik gusto ninyo, nga mabalik kabaskog ang inyong panglawas, muramog batanon, pwede mo mo inom sa atong 21-in-1 herbal. Mga suking tigtaminaw. O, wala man ay overdose kanang atong produkto. Bisag kapila ka mo inom, mao sa isa ka adlaw. Wala man ay overdose, makatabang sa inyong sa inyong gitawag na to, sige ninyo pangati. Doon na may benepisyo sa inyong, inyong panglawas o kayuhan. Pinaagi sa atong 21-in-1 herbal coffee. So, mabaskog ang inyong kalawasan. Doon na may mga balatian, mawala pa na. Mauna mga kaigsuunan, nga nindot ang inyong dagan sa inyong utok, inyong memory. O, mauna mga kaigsuunan, nga tungod sa idredging, smila, lo, ginasagol, puro herbal na makatabang sa panglawas sa atong mga kaigsuunan. Kuya Emmanuel, pwede mangayog kalipayon. O, basta kayo tawagin ako ninyo ugma, basin di ay ka ng kalipayon na itong mga kaigsuunan, makatsambataan na. Makatsambata matod nila. Oh, makatsambata mamalit ko sa imong produkto. Oh, ingon pa sa dere, Kuya Emmanuel, apil na na ang haplas. Oh, ang haplas na to, apil na pamalit mo sa atong sambong haplas. Kung doon na may gitawag na itong panuhot, na mga kaigsuna, nindot na agad doon na may mga atak, mga bunis sa inyong gitawag na itong lawas. O, mauna,

ba ni Kuya Emmanuel? Oh, tanan ninyo nga namina o karoon mga orasa, kadtong gitawag na ito nga sige Gluya, walay gana, Paraguay gana sa kinabuhi, at testingin ninyo ang atong 21-in-1 herbal coffee. Mauna mga suking tigpaminaw. Ang contact number na ko, 09-75-31-43-429. 09-75-31-43-429. Sa iyo mo palawag sa ako. Pwede ko ugma manawag Kuya Emmanuel Magayo kog kalipayon si Celia ni Teresa Migsalit. Ay Celia, tawagin lang kog sa iyo. Managun sa mangka Celia karon. gakos mo siya imong bana. Naatay gitawag nato pagana ni Manang og si Manoy. Walay problema na, Ma'am Celia, basta tisagsikin sa manggod, pwede mo manawag sa ako og mga adlaw. So, tanan ninyo nga namino, ayaw magtawag karon, medyo wala akong signal kay ulan-ulan diri sa Dabaw. O, muna mga suking tigpaminaw kamong naminaw karon, Kuya Emmanuel, naminaw ko diri sa Kapatagan, Lanao di Norte. Kusog imong signal, pilaman ang imong produkto, apil ang kalipayon, please. Kuya Emmanuel. tawagin ako ninyo kung gusto ninyo mga kaigsuunan mamalit sa atong produkto. Kay ang atong produkto makatabang manggid na sa inyong panglawas. Mauna mga kaigsuunan. Mataga pabaligyan nato sa atong produkto, produktong mga herbal, wala ni gitawag natong medisina dira nga makadaot nga ginahalo. Herbal na natural, mga suking tigpaminaw. Giistadihan na mga kaigsuunan, para lang sa kayuhan sa panglawas sa atong mga katawan. So, diha sila mga kaigsuunan na kamong naminaw karon sa akong programa, o kursinada ninyo, kanunay gagitawag na to healthy himsog ang inyong panglawas, pamalit mo sa atong produkto. Kung kamong hilig o pangapi nga makadaot nga kape, dalhin mo og pangapi sa akong produkto para walay gitawag natong mga balatian moabot sa imong kalawasan. Kay naaman protektaro man ka sa atong gitawag natong 21-in-1 coffee. Mauna mga suking tigpaminaw. Akong ugmara mo tawag sa ako sa buntaga. Kay wala ang akong signal diri kay murag ulan-ulan manggod. Onya ang atong contact number 09-75-31-43-429. Maunay contact number ni Kuya Emmanuel Cabia. Naminaw ko diri karon sa Maguindanao, Kuya Emmanuel. Pilaman ang akong palit ko hindi mapalit. Bisag pilagod. Basta kay tawagin ako ninyo mamalit mo. Tanos aman imong karaban diri sa pagadian mo sugat ni. Sugat mo dira kay karon na magsenta og pizza kanus ako makakaraban dira sa Pagadian City. Sugatan ninyo ang atong produkto kay tagaan ta mo og kodigo. Mauna mga kaigsuunan ara dunay mga kalipayon ihatag sa atong kampanya. Ihatag ni Big Boss ako nang basahon pinaagi sa coding. So, tanan din yung raminaw karon, gusto ko malipay, masulbad akong problema, Kuya Emmanuel, tabangi ko, please lang. Grabe, yun. Saan man ako pagtabang ni Mua, kalalawag sa ako, tawagi ko ninyo. Tanan din yung raminaw karon sa akong programa. Hoy, di ba sa arthritis. Pwede ba sa arthritis? O ginini ang patulon ng akong anak

0: Why problema na? Laha nga, dira sa 21-in-1 coffee ang solusyon. Mauna mga suking tigdaminaw. Kamong naminaw karon mga orasa sa akong programa. Testing lang ninyo kung gusto ninyo. Waman ay kumo sa pagsulay. Hindi ninyo matestingan, hindi mo kauyon, di ayaw na magpamalit o balik. Ginawa, manay ayaw imong produkto, Kuya Emmanuel. Wa manay alibyo. Matestingan ninyo para kamo mismo makaingon sa akong produkto o unsa gyud na siya. Ana ka simple. Mga suking tigkominaw. Basta ka na nga atong produkto, gipaning kamutan na nga para sa kayuhan sa panglawas sa atong mga kaigsuunan. Mauna ay punto dira. Kamong naminaw karon sa akong programa wala gamay ra taguras. So ugma sa iyo, tawagi ra ko ninyo sa akong contact number kadtong maliligon sa kalipayon. Mga kadtong gusto mamalit mag-order, ugma sa buntag tawag mo sa ako. Sa akong cellphone number 09 75 31 43 429. 09 75 31 43 429. Mauna si Manuel Cabia Magingon. Maayong gabi sa inyong pagpaminaw. Salamat karon sa atong station manager, sa atong technical side, atong DJ, sa gitawag na to Bell FM Pagarian City. Ako Magingon, maayong gabi. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: 106.2 Oras, alas 9.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko. 106.2

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Pilipinas, alas 9 na at ito na ang oras na hinihintay ng milyon-milyon lotto players sa buong bansa. Welcome sa PCSO Lottery Draw ngayong Lunes, October 12, 2026. Isang panibagong linggo na naman ang ating sisimulan at kasabay nito ang panibagong pagkakataon para sa exciting prizes at life-changing wins. Kaya sana ay nakahanda na ang inyong tickets dahil baka ngayong gabi na ang inyong pinakainaabangan sandali at mapasama kayo sa patuloy na humahabang listahan ng Lucky Lotto winners. In just 30 minutes, malalaman na natin ang lucky winning numbers. So, stay tuned sa IBC 13, DATV at sa aming mga official live streaming channels. And with me tonight is my co-host, Fan. Hello, Fan. Good evening.
2: Hi, Queen. Good evening. At syempre, isang magandang gabi rin po sa lahat ng ating televiewers at online viewers. Thank you for joining us tonight. Alam po naming marami sa inyo ang sabik ng masaksihan ng live na pagbola ng winning numbers ng inyong paboritong Lotto Games. Kaya naman, isang paalala po, siguraduhin sa official live streaming channels at verified platforms lamang po ng PCSO kayo nakapollow upang matiyak na tama ang impormasyon na inyong nakukuha. Pero ano nga po bang dapat abangan ngayong gabi? Wala pa rin pong nakakuha ng ating mga jackpot prizes at syempre, hindi maaaring mawala ang ating digit pa premium na hataw din sa panalo. Kaya naman, good luck po sa lahat ng may tickets.
1: Pero bago tayo magpatuloy, reminder pa rin po sa lahat, maglaro ng responsible at ayon lamang sa inyong budget. Play smart, play safe, and play responsibly.
2: Alright, it's time to meet our panel of judges who will witness and certify our draws. Good evening po sa inyo.
1: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit to help ensure that every draw is carried out fairly and properly. Good evening po.
2: And assisting us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good evening, sir.
1: Isinasagawa ang pre-draw procedure para makasiguro na lahat ng may tickets ay may pantay-pantay na chance ang manalo. Recorded ang activity at para sa highlights kanina, panoorin natin.
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Pilipinas, get your tickets ready for another night of Lotto Pa Premio.
1: Hold on to those tickets and may the lucky numbers be in your favor. Let's play Lotto!

0: Mega Lotto Players, kayo ang may unang tsansang manalo. Wala tayong winner last Friday and tonight's Mega Lotto 645 jackpot prize is 105,814,037 pesos and 52 centavos. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, nakikita natin ngayon ang 45 draw balls numbered 1 to 45 na hinahalo ng draw machine. 6 lucky balls ang hihintayin natin piliin for the official Mega Million combination this Monday night. And the first number is 3. Ingatan po ang lotto ticket. Huwag babasain or paplansyahin yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine na detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 22. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos sa panalo pag nag-match ang 3 numbers nyo sa mga nanalong numero. The third number is 44. 1.1 million pesos naman ang paghahati ang papremyo ng lahat ng makakakuha ng 4 mega winning numbers. The fourth number is 13. 13. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghahatian niyo po equally. The fifth number is 39. Very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics and schedule sa ating friendly Lotto tellers. And the sixth and final number is 11. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 3, 22, 44, 13, 39, and 11 in any order for the jackpot prize of 105,814,037 pesos and 52 centavos. The excitement continues. Grand Million Jackpot is coming up next after this break.
1: Hindi sa atin daw inanalo.
2: Uy, totoo ba?
1: Oo, inannounce kagabi sa Lotto Outlet ng Barangay San Isidro. Doon dumamay nanalo.
2: Uy, sino kaya? Baka si Mang Tolo.
1: O si Jun. Jun, Jun! Ikaw ba inanalo?
2: Kung ikaw talaga nanalo, Jun, pati ugali mo, bumili ka na rin.
3: Linig tayo, Tay?
1: Tiga! Bababa lang ako!
3: Eh, kailangan nyo ng gamot, di ba?
1: Wala nang budget! Eh, sige, diretso mo na lang sa bahay!
4: Salamat, Kuya Jun, ha? Kailangan ko manghiram ng mga gamit sa mga klase ko, eh.
5: Hindi naman lahat ng problema nakikita agad. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko napapansin.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

0: kanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Estu Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, alas 4:30.
7: 106.5 Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita. Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita. Kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5. 106.3
2: Radyo Bagting.

0: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: 106.0
2: Alas 5:06 na mga kabagting o kabalkada sa maing buntag na itong tanan nining adlaw nga Martes, Pizza 13 sa bulan sa Oktubre 2026. Ayan, hapit na sa tamanong nga ito nga sa bulan sa Oktubre. O kumusta ka mo diha? Hinaot nga magpabilin ka mong mapasalamaton. Mikan kay sa lain na usab nga higayon nga kita nakamata, naginawa. O gadiin makapadayon na usab sa itong mga gimbo haton. Pero kaya diin na ito apod ito nga ikorek kung unsa mga dilit na ito maayong nga nahimo sa mga nanglabay adlaw mga kabagting o kabalkadas. Dili ta magpatuyang na kinahanglan sad nato nga atong evaluate ang atong self kung asa kadapita na bikil. Good morning everyone, mga nagbiyahe, naglatas kadalanan atong mga mag-uuma diha nga busy na kayo ang uban nga mga napektuhan sa kainit sa panahon, pero do na po'y uban nga mga areas nga nakasinati og sagunson nga mga pag-ulan puti pasabot dili ang kinatibuk-an. So adun na lang pipila nga bantang guys kainit nga nakasinati naghihapon o mga pangandoy sa pag-ulan. Pero doon na po tayo area sama diri sa tuang perminti na langit po tang giduaw sa mga pag-ulan-ulan mga kabagting o kabalkadas. So muna'y giingon nga managlahi ang sistema sa kaimtang salakat sa panahon sa matag area. Manang ato nang ha, ato nang sayran. Unya dapit mga kabagting o kabalkadas. Nagplaster na mo? Kamusta katong ato mga sweepers diha? Katong mga negosyante, mga mag-uuma, mananagat, mga professionals. Diin duty paghihapon hangtod nini mga takna kanya pangalasay mo out og katong mga nas balay tambalana na destino og lakip na usa mga to mga yanong lungsuranon. Good morning everyone, welcome din istong pagpanaguban sa Lanog sa Bagtingan. Ita maglangay atong sera na mga angayang mahibal-an karong buntaga gikan sa mga Bagting reporters nga mooy nangalap sa mga balitang impormasyon.
3: Headlines.
2: Sa ulohan sa mga balita, dinhi sa ito ang pagpanaguman. Standby kaya ito ning pang tagsa-tagsaon mga kabagting o kabalkadas. Ang mga natala sama sa localized thunderstorms na magdala o mga pag-ulan karong adlaw. Ug ang pang headline, single motor gusba tumani bangga sa van dito sa dimataling mga sakay angol. Headlines paghihapon, fiesta na sa WGK gipahigayon sa DSWD9 isip kabahin sa Sambuanga Hermosa Festival. Nagampang headlines sa mga balita, Dolly 9 naghatag og 17.28 million ng livelihood assistance alang sa 312 ka benepisyaryo dito sa Sulu. Headlines paghihapon, tulog kadagkong pasidungog nakuha sa Pagadian City atol sa Regional Nutrition Awards 2026. Ingan man usab dugang pang headline sa mga balita, mag-uuma pagpandunggab sa midsalip. So kun sa may mag-uuma ni. Mag-uuma na angol bakanis pagpandunggab sa midsalip. Suspect na dakpan. Oga ingan man kagahapon kadto na itabo mga kabagting kabalkada. So do na tay follow up. Zampex 2026 malapusong itapos mga awardees gipasidunggan. Samtang sa dagampang headlines, barangay kagawad gipusil patay sa dato din sinsuwat. Now, pag-alit ang mag-hisgot about sa inyong barangay election, ninyo pag-human, napamusil na mo diha. Samtang Pagadian City Central Fire Station, nangandam na alang sa Uplan, Kaluluwa. Siyempre, na natastunga-tunga hapit sa Oktubre, musulod na po na ng adlaw sa mga Santos o Kalag, o muna no? O diin na mamahimong i-kuana po na, i-obserbar katauhan. Na sige, ang sugod-sugod na po silang panglimpyo, pang-dip-dip sa ilang mga lubong, sa ilang mga mahal, sa kinabuhi. E, mora man gina, mahibalaan. Mora man gina, iduol. Mora man gina, ikuan. Kanabitong i-atiman kung hapit na yung taon ang kanibitong kalagalag. Alas 5:11 na, kabagting o kabalkadas, pahiluna na diha. Kaya ato nang sayran ng mga balitang impormasyon. Nangalan sa kinitimbukang puwara sa News and Public Affairs Division sa Maganyan Broadcasting Corporation. Siyempre, gikan sa technical house sa mga bagting reporters. Kami mo nga sa kamay buntag ako sa bagting 16, Vanessa Cagas Tumakwan. 106.5 Radio Bagbag King. Pwede sabihin ninyo mabati mga kabagting yung kabalkada sa itong Radyo Bagting app. I-download lang na sa Play Store, inyo na makita diha. Pwede mo makapaminog AM o FM basta connected mo sa Wi-Fi o di baka naka-data. Panangli kong lagyo na gindi mabot sa ito ang signal. Pwede sa mo nga maminaw sa itong Facebook Live at dinhi sa Radyo Bagting News page o gingon man BBC's Entertainment. Og mga kabagting o kabalkada sa naandan 106.3 Bell FM o gingon man 756 sa DXBZ Radyo Bagting. So iranta, ang lintungan ay sa mga balita unahon tang update sa kintang salakat sa panahon kay sumala pa sa headlines nga kining localized thunderstorms magdala og mga pag-ulan karong adlaw. Report ni Bagting 17 Florence Zofima.
1: Weather update sa lakad sa panahon karong buntaga, gumikan kay dili paghihapon kita luwas sa pagbundak sa ulan ilabi na diri sa Zamboanga Peninsula tungod usab sa nagpabiling or nagpadayon nga presensya ni localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga bisan pa man nga dunay maglagiting nga kainit nga sa panahon nga ato ang masinatian karong adlaw apan mubanos paghihapon ang kalit nga pagbundak sa ulan panahon sa hapon or kagabhion. Hinoon dili tanang bahin sa Zamboanga Peninsula giingong apektado sa localized sa thunderstorms. Samtang Sterlis ang gitudlong hinungdan nga magdalag mga pag-ulan sa mga lugar sama na lamang sa Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marindoke, Romblon, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pipila ka bahin sa Cagayan Valley, Central Luzon o Galabar Zone. Ang nasangpit ng mga dapit, madunay makasinati kini o madagumon ng kaunangan o gadakong posibilidad ng pagbundak sa ulan, inubanan pa sa kilat o pagpanalugdog. Samtang ang Batanes sa Babuyan Islands, apektado sa kini sa northeasterly wind flow nga kini ang magdala o kalit ng pagbundak sa ulan. Apan, jutay lamang matutpa ang kahigayunan nga makasinati kalit ng pagbundak sa ulan ang makatawhan nga nanimuyo sa nasangpit ng mga dapit. Ning adlaw padayon paghihapon nga gimonitor sa pag-asa ang tropical depression nga sa kasamtangan anake sa gilay-on nga 2790 kilometers sa may sidlakang bahin sa Central Luzon. Buot pasabot nagpabilin paghihapon nga naagawa sa Philippine Area of Responsibility ang tropical depression. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 55 kilometers kada oras ug ang paghapak niya sa kayutan nga mukabat usab sa 70 kilometers per hour samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 15 kilometers matag oras. Sa pikas bahin hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw isip giya sa tuang mga mananagat. Alauna 2 kaganang kadlawon -0.2 meter ang giladmon sa tubig unang hunas. Ang taob unyang alas 7:03 sa buntag 1.7 meter ang giladmon sa tubig. Subling munas pag alas 12:54 sa udto 0.0 meter ang giladmon sa tubig ug subling mutaob pag alas 7:04 sa gabi 2.0 meter ang giladmon sa tubig. Lauman nga musubang adlaw alas 5:33 sa buntag ug musalo pag alas 5:31 sa hapon. Bagting 17 Florence sa FEMA sa Bell FM ug Radyo Bagting.
2: 106.2 Alas 5:15 mga kabagting o kabalkadas mo ito'y update sa kahimtang salakat sa panahon. Timanig ito ninyo kay aron nga din kamo diha magiyahan sa inyo mga lakaw pero dilito siya sa tibok adlaw ha. Mamahimong mag-usab-usab ang update na ito matag dunay mga gikatakda na pagpagula o mga press releases gikan sa pag-asa. Ayan, 560 na sa dugang pang mga balita o impormasyon tabok tangan hi sa mga pagpangandam sa taga Bureau of Fire Protection may kalabtanan ining uplan kaluluwa. Siyempre kay duol naman Dool naman mga kabagting og kabalkadas ang Nobyembre 1 ug 2 unya kinahanglan magid na nga mangandam layo pa. Pero mapahiluna, maplastar kay ang perti kadaghang tao na sad ni anang higayuna dinhi na sa Dool sa Sibyaan. Okay kaning silingan man mig kuan minteryo paglaom 1 ug 2 o minteryong pribado, publiko, guban pa. So dinita makisayod kaya ang report ni Bagting 28 Kimberly na muwag may kalabutan ni ini ani ang detalye.
4: Ang mga pasalidad niya yung 15 million.
5: Nagpahigayon og staff meeting ang Pagadian City Central Fire Station kon PCCFS isip pagpangandam sa umaabot nga upland kaluluwa ato sa pagsaulog sa All Saints Day og All Souls Day karong Nobyembre 1 hangtod 2 tuig 2026. Gipangunahan ni Fire Senior Inspector John Rolf G. Pangilinan, Acting City Fire Marshal ang meeting diin gisgutan ang mga plano, pagpangandam og safety measures aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Lakip sa gitutukan ang kaandam sa operasyon, deployments sa mga personnel, fire safety awareness o koordinadong emergency response, ilabi na sa mga lugar nga dagsaon sa katawhan ato sa undas. Gipasalig sa PCCFS nga magpabilin silang andam o responsive sa paghatag og serbisyo o pagresponde sa mga emerhensya sa Dakbayan. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting. 106.3 FM Radio Bagting.
2: Ayan, daghang salamat sa mga kasayuran o mga pagpangandam kay Aron Osab nga diin mapahilo ng maplastar ang mamahimuon niyang pag-obserbar ni Ana nga maong higayon sa 1 o 2 sa Nobyembre mga kabagting o kabalkadas. O especially nga mamahimong busy na din sa tuang palibot na nay mga one way, na nay mga no U-turn, doon ay mga exit and doon ay mga entrance only nga nakapahiluna mga kabagting o kabalkadas. So, appeal usab nila partner sa mga nagkadayang mga ahensya sama na lamang sa kinibitang Road Traffic Safety Management sa Pagadian City na yung mga barangay tanods sa matag barangay nga magtinabangay sa pagbantay palibot sa samang publiko o pribado mga kabagting o kabalkadas. Mahimo na sang bibo ang palibot diri din paguman do na si magtukaw na si mga pamilyang mangulit magtapok-tapok o gaduna na say mga kinibitong kanabitong lubnganan nga mamahimong mabibo mikan sila mga kabanay nga magkita ay na usab himo na reunion ning na ni ani mao kalihukan no. Oh, mahimo na himon lang reunions pamilya kay ha pa mangulit mga kabagting o kabalkadas. Ayan, alas 5:19, dinis itong pagpanaguban, dugang pang mga balita o impormasyon. Kasayran sa nato ang mga natalagikan sa silingan ng mga dapit, be. Leleon ta, kay dito daw sa may pikit, North Cotabato, doon ay biktima sa pagpamusil. Yung biktima nini sa kabarbero. Ang detalyo sa report ni Bagting 27, Daryl Ayay.
6: BBC Live Report.
7: Patayang sa kabarbero human gipusil sa wala pamilyang mga suspect kagahapon sa buntag Oktubre 12, 2026 sa lungsod sa Pikit, North Cotabato. Gilang biktima nga si Buaw Mukalam, menyo og residente sa Barangay Damalasak, Maguindanao del Sur. Base sa inisyal nga impormasyon, naigo sa ulo ang biktima nga mohinungdan siyang kamatayon. Gidala pa sa Cruzado Medical Hospital apan gideklarang dead on arrival. Human sa pagpamusil, daling misibat ang mga suspect. Padayon pang imbestigahan sa mga otoridad ang insidente aron mahibal-an ang motibo sa krimen o ang identidad sa mga responsable ni ini. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Ball of FM o Radyo Bagting.
6: 106.3 FM Radyo Bagting.
2: Alas 5:20 mga kabagting o kabalkada, si monitor da diha ang AM o FM nagtingog ba? Naa? AM o FM? Ha? Ang AM wala. Okay rang AM. Ang FM wala. Na may nag-text drink, wala na jud daw tunan ni nang dungog. Sige pa minawa diha ikaw nang nasa technical sa AM o FM message damo nga ri. Okay ron nga mag kwanta diha ipang contact diha ninyo. Sige sa dugang pa nga mga updates ug mga kasayuran, mga kabagting ug kabalkadas. Padayon ta kay samtang tuas ang ipa-verify no. Anita sa balita usab ni Bagting 29. Cheryl Onyut Lirazan, Naghatag Dolly 9, naghatag og 17.28 million ng livelihood assistance alang sa 312 kabenepisyaryo sa Sulu. Aniya, ang detalye sa maong kasayuran.
6: BBC Live Report.
8: Gi-turnover sa Department of Labor and Employment Condoles ang Buanga Peninsula ang 17.28 million pesos nga livelihood assistance alang sa 312 ka mga trabahante ug residente sa Sulu pinaagi sa unom ka community-based livelihood projects. Formal nga gitugyan ang maong tabang ngadto sa accredited partner sa DOLE nga Zamboanga Basilan Integrated Development Alliance kun Zabida. Ang unom ka proyekto naglakip sa usa ka individual undertaking og lima ka enterprises nga may kalabutan sa informal sector, coffee farming, pangisda, food processing o guban pang panginabuhian. Mukabot sa 21.6 milyon ka pesos ang kinatibok ang kandidat sa mga proyekto. Lakip ang 17.28 milyon nga pundo gikan sa DOLE o 4.32 million pesos nga counterpart equity. Ang tabang gamiton sa paghatag og mga kagamitan o guban pang panginhanglan aron mapalambo ang produksyon o mapadayon ang panginabuhian sa mga benepisyaryo. Bagding Bangtin Web Chiril Unyot Lirazan sa Balafam o Gradio Bagding
6: 106.2 Radio Bagbagding.
2: Pagkakasayuran kato gikan sa BBC News Center kana mga livelihood program ngayong naangkon ninyuhang pahimusli kana sa kanabang na hinungod o sakto nga pamaagi aron palambo ang inyong mga tagsa-tagsa kakinabuhi mga kabagting o kabulkadas. Sa pikas bahin na doon po'y barangay kagawad na tabuktag sa nga tasilingan ng mga dapit gabikan kay doon ay barangay kagawad dito sa dato din sinsuat gipusil patay ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly namuwag
6: BBC Live Report.
5: Patay ang usa ka barangay kagawad human gipusil sa wala pa mailhing mga suspek sa poblasyon Dalikan, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, alas 9:40 sa buntag hapong adlaw, Oktubre 12, 2026. Giilang biktima nga si Amil Beno, barangay kagawad ug residente sa barangay Bungued. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, sakay ang biktima sa payong-payong padulong sa poblasyon Dalikan, dihang gisundan kini sa duha ka suspek nga nagsakay og motorsiklo. Pag-abot sa Bungued to Dalikan Farm to Market Road dool sa kanhing merkado gipusil sa mga suspek ang biktima. Nagkaangkon siya og daghang samad pinusilan sa likod o gideklarang patay sa maong lugar. Nagpatuman na og hot pursuit operation ng kapulisan aron mailhan og madagpan ang mga suspek. Padayon usab ang imbestigasyon aron matino ang motibo sa maong krimen. Bagting 28 Kimberly na muag sa Bell FM o Radio Bagting
6: 106.2
2: Ang mga balita sa nang bahin sa lanog sa Bagtingan hatod gini ni Honorable Roger L. Acidillo, City Councilor sa Pagadian City, al Chairman sa Committee on Infrastructure, Public Bidding and Community Development. Siya usab ang Chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse Dressing Plants. Ang konsehal sa Pagadian nga daling duulan. Oras, alas 5:24 na.
6: 106.2 Radio Magbating.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines o sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, o ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: You and MC1 Hardware.
3: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay Bone and Joint Awareness Week. Paalala ito para sa ating lahat na alagaan ang ating mga buto at kasukasuhan upang manatiling malakas at aktibo. Balik tayo sa basics. Panatilihin ang tamang postura, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Sa mga simpleng hakbang na ito, matutulungan nating mapanatiling malusog ang ating mga buto at kasukasuhan at mabawasan ang panganib ng mga sakit tulad ng osteoporosis, arthritis at pananakit ng likod. Kaya kumilos, alagaan ang katawan at panatilihing malakas ang ating mga buto at kasukasuhan. Healthy bones and joints, mas aktibong buhay. Maging kampyon ng sarili mong kalusugan.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Tumahila yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Sa panahon karon na andan na, nagpermedyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: paminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
1: Marayon tas paghatod sa mga balita o impormasyon din ipagyapon sa to ang pagbanaguban sa CBN sa Radyo Bagding og Bell FM. Ayan, sa may update diha, boy. Og okay ba, boy? Wala tanan? Ang FM ra? Ang naa? Nimbalik, ang Bell FM naa? Wala. Wala. Ang AM naa. O sige, padayon. Alas 5.31 na mga kabagting og gabal ka na single face me mga kabagting og manang meaning yung madungog dahil sa Bell FM pero na miss AM nagtikaw-tikaw og napunta sa Facebook Live. Okay, magpailin-ilin ragitani kung asa napitan nga na yung mga kuan na di mapektuhan sa pagkapawang mga kabagting og gabal ka das. Pero sa dili pa, kining atong tulumanon sa gihapon, hatod kini sa maayong kabubuton sa mga nag-abag nining atong tulumanon. Ito mga kabataan ninyo diha, miyembros, pamilya, dili kayo makita ang kalagsik sa panlawas. Dili kayo nga unon, di po dihing nga tulgon, di po ganahan magtuon. O di ba ka, murag kawalay kaganaganan yung permitting makalimot. O di ba ka, limtanon, murag walay improvement ang mga panghuna-huna. Sa baka ha, basin yung kulang rin nagbitamina. Vitron, vitamins plus iron, pwede spuya, pwede nga ito na sa mga kinabitong daggo-daggo na o nga ito skinadakan kay tibok pamilya man. Ang katong mga 0 to 11 months sa Vitron syrup na, Vitron drops na siya, kina may pagkapinan ng dropper mga kabagting ng kabalkanas. Pero katong mga nana sa mga nagidad, o kiningitawag na ito, siya katuig, padulong na sa hangtod nga, di pa kaya makainom og tablitas, pwede rin yung mag-syrup o kuno galing. Itong mga daggo na 13 anyos pataas na ay Vitron Vitamins Plus Iron Food Supplement nga 30 katablita sa saka box. Kani siya ang aprobado sa FDA o ingon man ginamakini sa RSB Life Care Marketing Incorporated mga kabagting o gabalgadas. So muna ang kanabitang vitaminang pampamilya Vitron Vitamins Plus Iron. Nagabag-usap nini nga itong tulumanon ni itong mga mag-umang hangtod sa pagkakaroon doon ay mga yangungo, reklamo, suhistyon. Doon na ba kamoy mga gustong may balang programa ilalom sa niya? Gusto niyong i-grab ang opportunity? Pakisayo dito silang buhatan. Naraman na sila diya sa may Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City. Ang National Irrigation Administration and Regional Office 9. Andam nagtaganas pagpaminaw niya itong inyong mga ipadangat ng mga tinguha o mga lakang sa pagpadangat sa inyong mga concern, sugyot o mamparreklamo o diba ka pag-avail sa mga programa nga gitanyag sa ilang buhatan. Ang inyong buhaton makikutay lang pinagi silang facebook.com nga silang Facebook page nga Nia Sambuanga Peninsula. Pwede usab sa email nga r9@nia.gov.ph. Pwede usab mo mutawag sa ilang telepono sa 0629474014 o di baka sa ilang cell phone number nga 0985-824-4566. Alang sa Dugang Kasayuran. 106.7 Bell. Last na sa round 2 sa itong pagpanaguban mga kabagting o kabalkadas. Geron nga din ipadangat na itong uban pang mga impormasyon. Inisto ang pagpanaguban na mga balita gikan ni Bagting 17 mo itong unahon kay single motor na gusbat. Umanibangga sa van dito sa dimataling mga sakay angol. Ang report niya atong siren gikan ni Bagting 17 Florence Zapima.
2: BBC Live Report.
3: Mga sakay sa single motor, samtang swerte nga wala ra usab nakabaton og sama sa kalawasan. Ang lain pang sakay sa single motor human kini nga ni bangga sa usa ka pasero ang van dito sa may barangay kuna sa Kamarin, barangay Tiniguangan, dimataling Zamboanga del Sur kagahapon. Nasairan nga dali kining girespondihan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang nasangpit nga insidente kauban usaba ang Arecho de Mataling of BFP de Mataling sa pagpahigayong investigasyon na sa Irana nga mga biktima sakay na tungtungura sa XRM nga Kroitom nga nagbiyahe gikan sa barangay Tiniguangan padulo sa barangay Sugbay 2 Pitugo sa Buanga del Sur. Apan pagabot sa lugar na hitabuan giingong kalit kining ni Bangga sa iyang kasugat nga repasurang van human nga ning malfunction matod pa ang brake sa gisakyan nga mga motorsiklo. Isa pa resulta gusbat ang single motor o nangalagpot ang sakay ni ini nga mo hinungdan nga nakabaton kinig mga samad o pango sa kalawasan na ang duha gikan sa tulo ka mga sakay sa single motor. Dali kining gidala usab sa Dimataling RHO aron usab kini ang katambalan. Samta sa bikas bahin do na say nahitabo di ay nga vehicular accident kagahapon adlaw usab kini sa may barangay Navalan Tukuran sa Buanga del Sur. Kini ang gikilambigitan sa usa ka fish vendor nga giingon nga mibangga matud pa ang iyaha nga gimaneyong single motor sa usa ka signage nga sa slow down sa nasangpit nga dalan. Sigon pa nga ang maong nga biktima kusog matud pa kini nakapadagan o wala kini ni nabantayan ang signage nga slow down nga resulta nga nibangga kini. Isip pa resulta, nakabaton usab o mga samad sa nagkariyang kalawasan ang nasangpit nga biktima o dali usab kining gidala sa Arecho Tukuran aron usab kining mahatagan gilayon o dinalian nga pagtambal. Pahimang no lamang sa tanang mga motorista nga sa gayon sa iyo nga pagmaniho, mag-amping o ingon man na magmabinantayon sa kanunay aron usab makalikaya sa disgrasya sa kadalanan. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Gradyo Bagting
1: 106.3 Tinood yun mga kabagting o kabalkada sa kinahanglan yun yung magdoble amping sa itong mga lakaw, mga tinguhaw, gasa tapadulong mga kabagting o kabalkada kay aron nga makalikay nga tus mga disgrasya ay lisod na kayo. Ay makwanta mahinayak ta mga kabagting o kabalkada sa malambigit nga tus disgrasya niya lisod og pito sa bang panahon. So pagpadayon sa mga balita, doon na po'y mag-uuma, biktima sa pagpandunggab sa Midsalip, suspect na dakpan na hinoon, follow-up na lamang kini mga kabagting at kabalkada sa report ay bagting 27, Daryl Ayay.
2: BBC Live Report.
4: Patay ang 33 anyos nga mag-uuma, humanggidunggab alas ng Pilis sa gabi in itong Oktobre 11. Gidunggab alas 8:00 sa gabi ini atong Oktobre 11. Patay ang 33 anyos nga mag-uma human gidunggab alas 8:00 sa gabi ini atong Oktobre 11 sa Purok 5 Barangay Poblasyon B Midsalip sa Buanga del Sur. Nadakpan usab sa kapulisan ang 26 anyos nga gingong suspect sa insidente o residente usab sa mong lungsod. Base sa initial nga investigasyon, nagkuyog sa pag-inom ang biktima. Ang suspect og laing panduwa kakauban sa balay nga nisangtop silang panaglalis. Gidala una ang biktima sa Midsalip Rural Health Unit alang sa medical nga pagtagad. Sa wala pag-ibalin sa Midsalip Infirmary Hospital, din gideklara siyang patay sa attending physician. Samtang, nadakpan sa mga niresponding pulis ang suspect na nagpabilin sa lugar sa insidente. Narecover usab sa kapulisan ang gingong gigamit nga kutsilyo. Karon, anaana sa kustodiya sa Midsalip Municipal Police Station ang suspect alas sa tukmang proseso o pagpasaka sa angay nga mga kaso sa korte. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BLFM o Radyo Bagting.
1: Ang mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan sa Zamboanga del Sur hatod usab kini sa mga kabubuto ni Vice Mayor Flavio Banjo Cordero sa lungsod sa San Miguel. Ayon mo nasab nag-abag nini nga itong tulumanon sa gihapon ni itong mga kabataan usab niya o di baka kanto ng mga daggo na aniya ang produkto usab sa Nature's Gift Incorporated aga kini mao ang Nature's Gift Vision sa Nature's Gift Vision Pro Capsule tinaw o klaro ang imong pananaw. Og ingon man Mimo Smart Syrup Vitamina sa utok sa bata mas paspas makatuon mas dali makahinom do. Oras alas 5:40 pagpadayon sa mga balita ug impormasyon. Anita sa mga natala paghihapon gikan sa mga bagting reporters gikan sa BBC News Center ang may kalabtanan kinis na ang angkon nga pasidungog sa Pagadiana City Oga kini gumikan kay ni Kabas tulog yun. Tulog kadag kong pasidungog nakuha sa Pagginian City atol sa Regional Nutrition Award 2026. Then ang maong balita atong sayran pinaginibagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
2: BBC Live Report.
5: Nakakuha og tulo ka dagkong pasidungog ang City Government of Pagadian atol sa Regional Nutrition Awarding Ceremony 2026 nga gipahigayon sa Royce Convention Grand Astoria Hotel, Zamboanga City. Lakip sa mga pasidungog nga nadawat sa Pagadian City ang Green Banner Seal of Compliance Year 1, Most Supportive Local Chief Executive binagi ni Mayor Samico, og Regional Outstanding City Nutrition Action Officer binagi ni Mary Joy Pama Kalimbo. Ang mga kalampusan bunga sa inyosang paningkamot sa lokal nga panggamhanan, mga health worker o komunidad sa pagpalambo sa mga programa sa nutrisyon o panlawas. Gipasiugda sa City Government nga ang maong mga pasidungog nagpakita sa padayong commitment sa Pagadian City sa paghatag og prioridad sa kahimsog og mas maayong kaugmaon sa matag Pagadianon. Bagding 29 Cheryl Unyot Lirazon sa BLFM o Radio Bagding.
1: Alas 5:41 na mga kabagding og kabalkada sa maong balita nga gikan sa BBC News Center hatod gadus maayong kabubuton sa Virginia Food Incorporated nga kini adunay outlet diri sa Pagadian City diha sa may Atbong Atbang sa gasolinahan sa may Hamisola Extension mga kabagding og kabalkada basta hotdog Virginia. Egan man sa alas 5:42 na sa dugang pang mga impormasyon sa BBC News Center pagihapon. Ado na tayo mga kasayuran usab nga gikan ni Bagting 28 Kimberly namuang may kalabtanan kini sa gipahigayon nga Zampex. Oga kini ato ang sayran gamikan kay sumala pa Zampex 2026 malampusong gitapos. Mga awardees gipasidunggan of course. Ani ang detalyes balita ni Kimberly namuang.
2: BBC Live Report.
6: Malampusong gitakupan ang 12th Zamboanga Peninsula Exposition kon Zampex 2026 human sa lima kaadlaw nga kalihukan niadtong Oktubre 7 hangtod 11 tuig 2026 nga gipangunahan sa DTI Region 9. Tumong sa Zampex nga mapaligo ang panagtambayayong sa nagkalain-laing sektor, mapasiugda ang mga lokal nga produkto ug maablihan ang dugang oportunidad alang sa mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs sa tibuok Zamboanga Peninsula. Isip kabahin sa pagtapos sa kalihukan, gipasidunggan ang Heaven's Gift Bakehouse, isip most innovative product, food category. Samtang ang Maria Soaps and Sands, maoy nagkakuha sa top seller, non-food category, pulos produkto sa Zamboanga del Sur. Gipasalamatan usab sa DTI Region 9 ang mga MSMEs, LGUs, National Government Agencies, Financing Institutions, Media Partners, Exhibitors, Volunteers, bisita o gubang stakeholders nga nakatampo sa kalampusan sa Zampex 2026 ubos sa mantra nga evolve, expand, excel. Bagting 28 show Kimberly Namuag sa BLFM ug Radio Bagting.
1: Ang balita gikan sa BBC News Center hatod gatos maing kababuton ni Sir Edwin Rimoto ang SSS Pagadian Branch Head nga nag-awhag ngadto sa mga katawhan sa Pagadian and sa Zamboanga del Sur nga magpa-rehestro na ngadto sa SSS magpamiyembro na aron nga makaangkon usab ug makapahimulo sa mga benepisyo nga iya sa SSS. Alas 5:44 sa mga balita o gaimpormasyon hatod usab kini sa maayong kabubuton sa Petron Gasol Station yato mga nahutdan nagtubil. Kinahanglan siguraduan gud nga matubilan gilayon aron dito magka-dipo-dipo in town ug magsige nya tinayhop. Okay lang gitong nga dunay mga gipang-stack diha nga mga kahoy nga di mabasa kanang uga. Di mga humburot at mata. Pero kung galing ganing mga sigig ulan-ulan, need yun na og daghan kayong uga nga kahoy. Pero kung maglisod yun ka, kay bukay kakahoyan, yan mahal pong kahoy. Ana sige, ato ta mag-ihusaon at unas di buka bulan, kidugan po ni mahurot. Liquefied petroleum gas kon LPG, nga iyas Petron Gasol Station. Ito mga magpatubil, mo palit makahoga, tibuok nga set yun kay irigalo. O di ba ka, ikay palit, irigalo sa shelf. O di ba ka, gusto yun nga mag-update sa ilahang mga lutuanan. Naadiha sa lamay mutang dool sa dibim Ikaduhang branch na mahimutang sa Dalang Duterte, Gatas, Pagadian City, doon sa Shell Gasland Station. Sila usap exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang LPG Fiesta, mga kabagting o kabalkadas, kung naa kay mga portable nga kalan, kato itong gagmay nga canister clent, naa sila dito. O, baligya nila nito dahil naapod sila ay mutubil o sab sila niini. Ang branch, anang mahimutang doon sa SMC College, yung gado na mga branches sa Mas Dumalinaw, Aurora, o ingon man, lungsod sa Tukuran. Oras alas 5:45 na, nagpabilin gihapon mo dire sa live na lang mo paminaw kay aron nga makadungog mo sa FM o AM, magbahalag ba asa diyang napita, basta kay magdungog ta. Alas 5:46 na. Sa tong pagbalik, dugang pa mga balitang impormasyon ng update kay sa merkado. Standby ka magtingog kabalkadas.
0: Nagpaminaw ka mo sa Salano sa Bantingan.
7: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
8: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
9: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
10: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
9: Oo. Ni gawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
10: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usan na igibati ni mo?
9: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
10: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
11: Oo.
9: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
10: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
9: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
8: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
12: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ano ay, patun sa iyahang lawas. Maglapag ito ato mga gulo yun.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
14: Ano?
13: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
15: Oh no.
13: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kun din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone ug smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa usa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
11: Herbal coffee, herbal oil, para sa pinahanglan. Radio kaisa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. 106.0
14: Radio Magbating
15: 106.0
14: Radio Magbating.
1: Alas 5.52 na kabagting o kabalkadas. Balik na din itong pagpanaguban sa FM, ang inyong paminahon sa live na lang o sa app. May nalang yet ginay app. Samtang kung galing AM, padayon gihapon to sa AM. Sige, padayon mo diya sa inyo nga pagpanikaysikay kay magpadayon sa tadiris paghatod sa mga balita o impormasyon kabagting o kabalkada, especially niadtong mga nagatang sa precious mga nagkadaiyang mga palaliton. Niya ang update gikan sa merkado karong nga buntaga, kini ang may kalabtanan sa presyo sa mga isda. Sa mga isda ka na kadari, uy, naikuha no sa galinay ng bulinaw. Bulinaw manino? Oh, na yung mga bulinaw dari mga kabagting o kabalkadas, napoy lumayagan, napoy kuya, opening isda di ini oh. Dahi magkulor boy ang isda boy, kina may green o kuan, green o yellow. Oh, dayon na sa paning mga isdaan ni. Eh. Sige, itong sayran, liso pag akong ihatag tanan ni. Wala, i-reports dariyan. Si Daryl, atong pariporton mga kabagting at kabalkadas labot sa update o mga precious mga isda di sa merkado publiko sa Dinis Pagadian Set ini da sa detalye. Yang, good morning! Unsay update diha o unsay mga kanang isda nga imong nakaplagan o daghan ba or jutaira.
15: Market Report.
1: Good morning, Yang.
16: Yes, mayong buntag bagting disikay. Silabi na sa itong mga kabagtiyong kabalkadas. Live kita diri karon sa may merkado publiko, particular mismo sa may isdaan nga bahin. Yung mga oras sa ito, no, nakasantang ang presyo sa isda nga doon na ni kapilian na pagpipila pa lamang ang na-display ng buntaga. Karoon natin sa Iran, Tulingan Dalaulo 160, Olopuro 140 ang kilo, Picas 180, Unod to 40, Ikog to 40, Tinai 150, Tulingan ng Gagmay 100, Yellowfin 180, o ang Pirit 120, Bangos 150 nga to 170 ang kilo, Pulinaw 120 ang kilo, Gutob 180, Anduha 180, Sigarilyo 180, Sulit 200, Tamban 70, Pandawan 140 ang kilo, Gisa 180, Katambak 250, Bugaong 150, Trakito 250, Danggit 120, Kitong 350, o ang Lumayagan 140 ang sabang kilo. Sa Barilis, Ulo 250 ang kilo, Ikog 340, Panga 350, Straight Ka 350, Boneless 450, Belly 380 o sa Tinay 200 ang kilo. Mao kato kasamtang ang presyo sa isda dinhi sa merkado publiko. Ang mga balita hatod kanato sa Duksan Bigasan. Ana kanila nagkadayang klase sa bugas, mais o kumay, lakip na usab ang organic na produkto. Ana usab sila grocery items sa swak ni mong budget. Ang Duksan Bigasan ana makaplagan sa Agora Stall number 2, 15A Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Kini ipanagiyahan ni George Documento, Cheryl Documento o si Cristobal. Makontak sa cellphone number nga 0945-983-0016. Ako si Bagting 27, Dari Likataya ay sa Balafeb o Radio Bagting.
1: 106.3 Sa Pigas Bahin pa nga mga balitang impormasyon sa BBC News Center na punta. Kayo man naman tayo sa mga update sa mga isda. Diyan ang report ni Bagting. Kinsay ko ang report diri. Kompleto na? Napakabagting 29, no? Sige, ito nga sa Iran ang update to update sa Zamboanga City kay ang ilahang festival dito kay Hermosa Festival ba ya? So adunay gipahigayon ng kalihukan din nala ang bigit o appeal nini ang DSWD9 isip ka ba kayo sa Hermosa Festival? Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Lirazan.
2: BBC Live Report.
5: Gipahigayon sa walang gutom kitchen Zamboanga ang fiesta na WGK kagahapon October 12, 2026 isip kabahin sa pagsaulog sa Zamboanga Hermosa Festival nga nagtumong sa pagpalambo sa hustong nutrisyon, kalimpyo kahimsog sa mga benepisyaryo. Nalakip sa kalihukan ang cooking demonstration sa paghimo og tofu og kalabasan nuggets nga gisagulan og malunggay. Usa ka barato apan masustansyang pagkaon nga mahimong maandam sa mga ginikanan alang sa ilang mga anak. Nagpahigayon usab og individual nutrition counseling ang upat ka gimbitar nga nutritionist dietitians gikan sa Zamboanga City Medical Center ug Zamboanga Peninsula Medical Center aron maghatag og tukmang tambag bahin sa panginahanglan sa nutrisyon ug hustong pagkaon. Pinaagi sa maong kalihukan gipadayon sa walang gutom kitchen Zamboanga ang pagpalapad sa kahibalo sa mga benepisyaryo bahin sa masustansyang pagkaon, hustong kalimpyo ug himsog nga pagkinabuhi isip kabahin sa selebrasyon sa Zamboanga Hermosa Festival. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
1: 106.3 Nagang salamat sa mga kasayuran, mga kabagting o kabulkada sa maoy to'y naglangkob sa itong pagpanaguban dinis itong tulumanon lanog sa bagtingan. Apan sa dili pa ko mag hatag sa inyuhang kining resulta mga kabagting o kabalkadas. Adunay usa ka mister nga gipatay sa iyang mises sa tubang sa tulon nila ka mga anak. Ani kay

0: killer o ang misis nga si alias Marlene. 62 anyos na. O ang tulog ang mga anak nini si Margie 24 anyos, Marlon 38 anyos, Candy 33 anyos nga managsamong residente sa Bagong Silangan, Barangay San Nicolas 3 sa Bacoor City. In sa taho sa mga kapulisan nga Oktubre 11 pa sa udto sa dihang mahitabo ang pagdawat nila report labot sa insidente nga doon ay nahitabo niya ng alas 8 ang taknas buntag. In may responde ang mga otoridad sa lugar og naabtan ni ini ang nagkadugo na gayod og kining naligos kog galing og dugo daghan kay mga samad dinuslakan sa iyang lawas ang kining mister. Inisyal nga pagpakisusi sa mga investigador na suta ang alas 8 ang taknas buntag nga makabaton na matod pa silag panaglalis. Kining managtiayon nga ni sangpot nga tos dugo ang krimen. Sigun sa ilang mga silingan nga nadugog nilang kusog gayong kining siningitay og paglagubo sa ilang panimalay gikan ni ining panag-away sa magtiayon ni gawa sa investigasyon nga nanasaksihan matud pa tulo ka mga anak o pwede na pugnis mga anak nga dagko man to o panag-away sa ilang mga ginikanan nga ni sangpot nga tos pagpatay silang kaugalingong amahan apan wala kini ni wala kanining sumbong nga dos mga otoridad. Depensa sa mga anak nga napatay ang amahan sa kanibitawang kahadlok matud pa nila nga ilahe daw ang inahan mamahimo niya nga kanibitawang madumtan manawa sila ning tugan human sa gipahigayong pagpatay sa mister nakahimo pa nilang gilabhan ang ilahang mga kanibitawang sapot o ganang limpyo pas tibuok dapit na itabuan. Nagatubang karon sa kasong parricide ang mag-iina sa tibuok kinibanay na nabilanggo na sa Bacoor Police Station. Unsa kay hinungdan. Ayun ang mga kabagting o kabalkadas, may buntag di ay niining mga nagpamina, Mamonita Sasel Calderon Tilaon, salamat, John Ray Arsula, Tristan Wyatt, John Ilga, Amy Basaylahi, Nori Amor, Roberto Janon, Scarlett Mangilin Lira, Isa Maganoy, Merle Timplado, Jojo Ramos Malong, Jerry Yotimbang, Kinyunis Sir Jose, Oga, salamat nas Makati, Impalmado, Taski, Lenzel, Pia Bicoy, Jalan, Oga, ingon man, kisa pa inaadiha, mga kabagting, og Jojo, si Sir Jojo Ramos Malong, og John Don Tormes, Oga, ingon man, Ninita Rehidor Lopez, and Angel Anghag, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Namigong oras, pulong nga nagkanayon, atong ipambit nga na kaninyo din istong pagpanag-uban, always, ngayon ni Olong na nagkanayon, better to be lowly and have a servant than to play the great man and lack bread. Mga na, ang ato ang ipambit nga na, nas Proverbs 12 verse 9. Akos bagting, 16. Uy, nalimtan ang resulta. 476. 476 ang resulta. Dagan salamat sa inyong pagpakiguban. Main buntag, oras alas 6. 6.2. Radio Magbating.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son,
1: was made known by the message of an angel

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. PBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ka sa Radyo Bagting Delivery mo na size kontak.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nag-unang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Alas 6, 8 na itong oras. Kabag ni Kabalkadas, membunta ganin yung tanan. Adlaw karon ng Martes, sapit sa 13 sa bulan, sa Oktobre 2026. Welcome, dari sa tuwag at hulumanon, ang bagtingan sa katawhan. Ngayon mabati ni Sibian sa 106.3 ang Bell FM. Simulcast pagihapon, or wala pa rin kabalik ang FM. Kabag ni Kabalkadas, magiging problema naman sa FM, no? Basta kay... single face gani dito sa Palpalan, di gidin town may katingog, ambot lang. O, samsori ko, palihog ko ga action. Kay ganina raman kay ni nag matawag ta og kuan. Tawag ni? Ganina ra ni siyang alas sa orasa nag single face. Alas 4:30. O, di ba? Saro ug hantod karon kay dili pa gihapon na makuan. Dili pa gihapon masulbad sa tuang lineman dihang dapitan, no? Sa tumabagtingan, ang tuang lineman sa Samsorico nga hatagan og dinali ang aksyon ang palpalan kaya aron makabalik nagtingog ang amuang FM. Sa AM lang tao na magdungog Kabagdig Balcadas dito sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting. Dalita mag-uban ha? Banik ko ninyo hangtod sa alas sa 7 ang takna sa buntag. Pila ba isaka karon sa petrolyo? Ha? Kadali sa ha? Atos ang tanawon kung pila ba niya kuan? Kining saka sa presyo sa petrolyo Kabagdig Kabalkadas, no? Kay Martis man ron. Oh. Kumusta? Ming saka ba ang presyo sa petrolyo o ning kuan tawag ani ning ubos, double check na to. Wait sa ha, basta wala niya nakamute. Mute di siya. Double check na to kung pila ang sa nahitabo nene, doon na ba'y pagsaka or doon na'y pagkunhod. Kaya agay nara ang diesel, no? Ning rollback og 3 pesos og 1 centavos. Kerosene o gasolina ning saka. Sana all gisaka. Kamo gisaka na mo dihang dapita. Ha? May paning kwan, may paning presyo sa petrol sa gasolina og sa krudo ay sa kwan kining gasolina og sa gas kay ning saka pa in tawon. Radio Bagbag. Bitaw Kabagdig Kabalkadas, no, ang presyo sa gasolina ning saka og piso 0.56 centavos, 1.56. Ang kerosene or ang gas kay ning saka og 1.77. Ang rollback mortgage ang diesel ning rollback og 3.01. So, wala tay mahimo kay mao man gid na ang nakabutang na ni Kabagdig Kabalkadas, no? Mao na nakabutang nga diin rollback sa krudo pero increase sa gasolina o sa gas. So hala sige, sa untaman mamagini ang kamaturan, dawato na lang yun nato Kabagdig Kabalkadas nga wagi kahumanan, no, ang presyo sa ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Oh, kaya musugotag sa dili. O gamit lang yun ta. Sumot na itong mga dunay mga sakyanan, dunay mga single motor, no? Munang kung galing bitaw na nag-iyam mag single motor, ay na mo sa iglag-lag, oy. Grabe na, kamahalang ito ang petrolyo karon, no? Maraog makaingon tayo Kabagdig Kabalkadas nga normal pa ba ni? O abnormal na ning panahuna? Abnormal. Ito, oy. Abnormal. Ano na lang ta mo sulti gabati idre sa kanginan kung masin mo na na pumasok ko. Radio Magbating. Ano nga ulit ako sa tamo ha? Isa ta magseryoso o tama sa tawang tapi ko karong buntaga Kabagdig Kabalkadas kaya rin nga dito magpaka-stress. Oy, kaya kung magpaka-stress bitaw sa itong problema sa nasod, problema sa itong palibot, murag kita mo'y alkansi, no? Alkansi ta Kabagdig Kabalkadas. At the same time, kay... Kwan, oh. Tawag ka, eh. si ang bulahan katong mga wala nagpaka-stress. Sana all wala nagpaka-stress. Bitaw dun tapi ko karumutaka kabagdig ka balkadas, mahitungod nining gipahigayon nga ikatulong tuig ba sa mental health caravan sa tuang provincial department of kining health office kon Pidoho o katambayayong nini ang Marcos sa Tubig Regional Hospital, no? So dito nagpahigayon sa lungsod sa Tigbao. Good morning taga Tigbao. Hello. O gingon man ang mahitungod sa gabagdig gabalkadas nining gitawag og Teacher Protection Act. Oh, kay kini nakalabang na sa ikatulo og katapusang pagbasa kining balaod nga nagprotektar alang sa tuang mga magtutudlo kabagtig kabalkadas. Radio Magbaking. Lain pa nga itong ilisgutanan, no? Karong buntaga, diristong pagpanaguba, nagtrending man si BBM kabagtig kabalkadas iyang pamahayag nga katubitong nga mamalit mog balde. Oh, pamalit mog balde kay kun muulan, aron matud pa nga inyong saluran og tubig kay aron nga dili mo magproblema sa tubig gumikan sa El Niño. Radio Magbaking. Ang pangutan na karon, nakapamalit na bumog balde? O usa po ipalit og balde nga pagka mang lisura? Ha? Di ba? Basin wa tay kapalit og balde diri dapita, mangita na lang tawo ko. Mangita na lang tawo ga putol nga galon. Radio Magbaking. Bitaw, sumone ang kuan ba misconception sa tuang mga katawhan kabagdig kabalkadas, no? Ang mga pahimang no sa tuang mga kining elected officials kausahay himuong yaga-yaga kabagdig kabalkadas nga wata kabalo kuno sabay mahitabo di ano sa gamit kabagdig kabalkadas ito na palapdan karong taon-taon doon nga manusap, no? Kung doon tayo oras sa tupong hisgutaning tuang kuandron dugang hisgutanan kinibitaw nga giingon nga dugang pundo alang sa mga kongresista, pabor mo muna ini? Radio Magbaking. Pabor mo muna ini kabagdig kabalkadas nga madugangan na po og pundo ang ato mga kongresista nga diin na makaingon tag sure paldo na po siguro ni ato mga kongresista ning kalakiha. Radio Magbaking. Pabor o dili pabor? O sidabay, padangat ang inyong reaksyon kabagdig kabalkadas dres na pagpanaguban ang bagtingan sa katauhan. Radio Magbaking. Alas 6:15 na itong oras, diristo nga pagpanaguban, mga kabagtig kabalkadas, na ito nang hisgutan o sugdan itong hisgutanan karong buntaga, unahon ta kabagtig kabalkadas sa kinibitawang ipahigayon nga third annual mental health caravan di sa lungsod sa Tigbao, Zamboanga del Sur, pinagi sa tuang provincial department of health office kon Pidoho og nahimong katambayayong nini ang Marcos sa Tubig Regional Hospital. Unsa man ka importante noong anong kinahanglan man nga ipahigayon ni kabagtig kabalkadas, di ba? Wala na kayo ninasabtan sa kadaghanan, no? Sagad sa tuwang mga ginikanan, wa kinang kasabot nene, pero kining third annual mental health caravan, kini sa pagsiguro kabagtig kabalkadas, noong mas mapalapdan o ang kahibalo sa mga katawhan, kabahin sa kamahinungdanon sa mental health dili lamang sa mga tinun-an apan na sa atuang tanan, di ba? Atubang sa mga problema nga atong nasinatian, personal nga problema o problema sa atong nasod nga nakahatlag og apekto sa epekto sa tuwa kabagtig kabalkadas, kinahanglan nga masayod ta kun unsa bay angayan atong buhaton na mahitungod sa tuwang mga mental health. Radio Magbaking. Muna nga mas gipakusgan karon, no, sa Pidoho, pinagi sa tuang Department of Health, mga health practitioners, ang pagpalikon sa mental health, no? O gingon man, suportaran ang mga panginahanglanon sa komunidad. Ilabi na gayod sa hilisgutanan sa tuang mental health kabagdig kabalkadas, kilagi karong mga panahuna, daghan yung gayog mga problema nga ning abot sa tong kinabuhi sa tong nasod, di ba? Muna nga usahay, o di kay usahay, sagad kabagdig kabalkadas, usa sa mga apektado nene mao ang atuang pangisip, di ba? Ang atong pangisip, makaudilit na makahunahuna og tarong, gumikan kay nahimot ang apektado sa mga panghitabo sa palibot. Radio, gawas lang siguro kabag de gabalgadas, no? Nga kung galing usa ka katao nga way paki alam sa maimong palibot. Radio, way paki alam kabag de gabalgadas kung unsay mga panghitabo sa imong komunidad. Radio, bag-bag-ing-ing. Kaya nakasentro lamang ka sa imuhang kaugalingon. Diba? Nay mga tao ngayon ana, nga wala sila ibda, kiber, anong problema sa imo, tag-satag problema, lain-lain tag problema. Doon ay mga mentalidad, ngayon ini ang mga personalidad, no? Strong personality, kung baga ba, nga diin kabag-digabalkadas, ang ilaha, focus lang sila kung nun sa ilahang dreams. Focus lang sila kung nun sa ang direksyon silang kinabuhi. Diba? Wa sila nagpa-apekto kabag tigabalkadas kung sa may nahitabo sa komunidad, kung sa may nahitabo sa palibot, kung sa may nahitabo silang kabanay, kundili ang ilang hiunahuna, ang ilang kaugalingon lamang. Which is good, di ba? Dili ka angayan nga magpa-apektar. Pero lagi, tao ramang guta nga makinibitaw nga usay, dali maapektuhan kabag tigabalkadas, no? Sumuna nga pinaka-importante gayod, nga mamonitor na to kanunay kung kumusta na ba, no? Wala ba naapektuhan ang atuang mga panghuna-huna, ang atuang kaugalingon, kabag de gabalkadas, atubang sa wala tuong problema sa komunidad? O di ba ka sa atong pamilya, kabagting o gabalkadas? Radio, bag-bag-ing-ing. Muna ang mahinungdanon, no? Nga sa matag individual, sa matag panimalay palang pudaan, imuha nang kumustahon ang miyembro sa imong pamilya, di ba? Imo nang kumustahon ang mga tao nga nasa imong palibot. Ang simple nga pagkumusta, dako na kining tabang sa ilahang nga mental health kabag tigabalkadas. Radio, bag-bag-ing-ing. Mao nay tinuod. Mabito na ang uban kabag tigabalkadas, no, nga makahukom na lang, nga maghikog, no, makahukom na lang, nga unsay buhaton sa kinabuhi, gumikan kay, daw wala sila, murag walay nagpakabana sa ilaha, walay nangumusta sa ilaha, walay ning appreciate sa ilaha, di ba? Naglibog na sila kung unsa ilang buhaton, wa na sila nasayod kung unsa bak, napa ba sila saktong panghuna-huna. Mauna kabag tigabalkadas, nga gipaningkamutan sa tuang mga departamento sa panlawas, mga sa kining pinagi sa Department of Health, mga ilang mga personahe nga makumusta man lang ang matag individual, masayra nang ilaha nga pangisip kung tarong pabatadring dapita. Radio bag-bag-ing-ing. Basin bag maka nagtuotag tarong pagkabag de gabalkadas, dito kinaliso ng tornilyo kamatay galeng. Radio bag-bag-ing-ing. Diba? Doon naging ngayon na ni kabag de gabalkadas na ba? No? Nga gumikan kay di na makontrol lang emotions, wala na sila kabalo, kunun sa'y nga ilahang nga buhaton, nagpadaog kabag de gabalkadas, ilaha bitaw nga emosyon, no? Plus, daghan pagigayog ng mga nagkuha, nagsamok-samok siyang panghuna-huna, nawa na giyod, no? Wa na giyod, kabag de gabalkadas, wa na'y padulungan, mukanta na lang guru ka o kuan. Mula ka ako bisan asa na lang ana lugar. Ulang na lang ka magdala og kining maguyod og lata ning kalakihan eh. Radio bag-bag. Kini nga said kabag de gabalkadas, no mo na ato ang giingon nga sa matag individual, no? Or kung dili wala man kay friends, kay dili ka hilig og barkada, at least imong pamilya pa lang daan, imuha nang makuha kabag de gabalkadas ang atensyon, no? Maginikanan, tagaig atensyon ang inyohang anak. Kumustaha ang ilahang mental health, di ba? Kumustaha, sutaa, aron nga, dili in taon na matawag ta kabag de gabalkadas, no? Nga mahikmakuratan na lang ta, gumikan kay dunan na yung mga kiningawa na to, damha nga mga panghitabo. Alas 6:22 na itong oras. Diretso itong pagpanaguban ng itong programa kabag de gabalkadas sa tutka nato sa National Irrigation Administration Kunia Zamboanga Peninsula. Alang niya itong mga mag-uuma o di ba kaha sa tanan ng mga katauhan na gusto masayod kung unsa ba mga kasamtangang programa sa buhatan sa National Irrigation Administration kuniya. Bisitahan lamang ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center Balintawak Pagadian. Or di ba kaha? No? Kontaka ang ilang cellphone number nga 0985-824-4566. Muna ang text line sa niya kabagtig kabalkadas. Pero mas maayo gito ngayong bisitahon lang buhatan kay doon na mo'y chance sa kagayunan ngayon ang mahinabi ang regional manager sa niya, si Engineer June Nathaniel Plaza. Good morning, sir. Oo. Kaban sa iyang mga buutan ng mga staff kabagtig kabalkadas. Ingon man, no, ang atong programa, inabagan usab kini sa Camp Health sa multi-specialty. Alang na itong mga katawhan, mga kababayanan, nga doon ay problema sa inyong panlawas. Gusto mo nga masayod mo kung himsog pabaghihapon mo? O, bisita na sa Camp Health multi-specialty nga nahimutang sa CNS, Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, doon ay mga espesyalistang doktor. Gipangunahan ka na ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon yung sub-specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olubabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry, lakip na usab. Si Dr. Janine Aliponso, saka pediatrics. Alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sila cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health multi-specialty kabagtig kabalkadas. Good morning, sir. Importante, Jud, nga mangumusta ka sa imuhang anak o sa imuhang tibok pamilya. Kay kapoy, baya po na sila silahang kaugalingon. Mao, Jud. Sakto. Di ba? Dili man gyud malikayan nga, di ba, stress ka sa imuhang klase, stress ka sa imong trabaho, dayon, pag-abot pag-in sa inyo, ha, kay magsantayahay na lang mo, walay kumustahay, murata diri o kung sa lugar. Borders? Ha? Samot na bitaw ka ng magpamilya? Kumustahan niyo inyo ang pamilya, oy, balak asawa. May lang mo sa uyab pa mo, kay kumusta man ka lang ga. Ati, namahaw na ka, di ba? Ati, mas matulog na ta. Sa dihang nang ipo na da, santa iya na laglakaw, santa iya glupad. Paningkamot og imo, kay maningkamot po ako, ana lugar. No? Sa mo na ang importante kay gabag di gabalkadas, nga dili wad on ba, no? Ang inyuhang naandan, kinatos sa managuya pa mo, nga sige pangumusta. Kaya ang simple lagi nga pagpangumusta, makapahupay sa gibating tumang kabalaka or tumang kagulaanan sa tuang mga miyembro sa pamilya. Samot na nga, kanibita ang usahay nga doon na kay mga problema, unya, dili ka kumustahon, pag maglibog, gag-ahaban ako na ipagawas. Di ba? Muna nga, mapiktuhan na dayon ang imuhang mental health, ang imong panghuna-huna. Di ba? Makaapekto, muna nga ang uban, pag di makontrol, mo resulta nga to sa depresyon, may lang, o di ka makahuna-huna o hikog. Maro, ya, ang mga tao karon kay morabagi madali-dali, no? Sa kanindot sa kalibutan nga puno sa mga pagsulay, puno sa problema, hikugan gyud nimo pagpuyo oy. Anyway, kabag de kabalkadas tong pagbalik, dugang lisgutanan diri paghapon sa tulmanan ng bagtinga sa katawhan, alas 6:27 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantigan sa katatawhan.
2: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako po sa bukang. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po parayo ko ako maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alam gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ang panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, medyo maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka, kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Alas 6:31 atong oras, kabagdig kabalkadas, balik tayo sa pagpanaguban ng bagtinga sa katawhan. Ngatong tuluman na sab kabagdig kabalkadas, hatod ka na ito, sab kini sa Petron Gasol, nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, kabang siyang anak na si Clarissa Isa Bahamonde. Alang na itong gusto nga magpalit o di ba ka magpatubil o liquefied petroleum gas at tuna sa Petron Gasol ay ilang may nahimutang sa may Santiago doon sa Dibim. Ikaduhang branch nahimutang sa may Duterte Street Gatas Pagadian doon sa Shell Gasoline Station. Sila o sub exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang sa may doon sa SMC College at Banks Pagadian Showmate o Bose Best Emporium. Lain pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Tukuran o lungsod sa Aurora. Mauka na ang Petron Gasol. Ingon man, lain pang niabag sa tuang tulumanon, kabagdag gabalgadas, ang Iliana Bivio College, the Builder Future Leaders. Nahimutang kini sa Balangasan Pagadian. Adunay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, ug BAELS. Ang Iliana Bivio College sa kapribadong tulunghaan. Apan baranto lamang kayo tuition fee. Munang wala ni rason, aron dili ka makatunga usab sa imong pagtuon. Kabagdig ka bulkadas, dili ka makapadayon sa imong pagtuon. Kaya pwede sad ka makapili sa imong klase, buntagon, hapunon, or panggabi. Doon ay kursong gitanyag ha, sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, ug BAELS. Iliana Bivio College. Radio Magbating. Alas 6:33 atong oras, kabagdag kabalkada sa samtang laing ilisgutan na ito karong buntaga, dire paghapon sa itong pagpanaguban ng bagtingan sa katawhan. Yumikan kaya nakalabang na no sa ikatulog katapusang pagbasa kining balaod kabagdag kabalkadas mahitungod niining Teachers Protection Act. Oh, unsa man ni siya nga balaod kabagdag kabalkadas? Kini nga balaod no nga nagmandato kabagdag kabalkadas nagpasabot o napasar kini isip pagprotektar sa tuang mga magtutudlo diha sulod sa school campus no? Dili lamang mga tinun-an ang ayan nga maingon tag protektaran apan lakip na usab ang ato mga magtutudlo tungod kay sagad kabagdig kabalkadas ang ato mga magtutudlo mao'y nabutang sa peligro ang ilahang kaugalingon. Ngano makaingon tag nabutang sa peligro ang kaugalingon sa mga tag magtutudlo kabagdig kabalkadas. Tungod kay dili sa tanang higayon nga mga magtutudlo nindot og batasan, di ba? Dunay mga magtutudlo nga mga juldita nga mga teacher. Oh. Mao na ang usahay gumikan sa kajuldita ni teacher, masuko ang mga estudyante kabagdig kabalkadas o di ba kaha ginikanan kay konsentidor, posible nga musampot ngadto sa dili or wala gilauman nga mga insidente kabagdig kabalkadas, no? Daghang balaod nga nagprotektar sa tuang mga tinun-an. Mao na nga takos lamang usab nga dunay mga balaod kabagdig kabalkadas nga magprotektar sa tuang mga magtutudlo, no? Sila pay hago kay kabagdig kabalkadas, mismo pag ino ninyo nga kadakog sweldo sa mga teacher, dakog sweldo, dako na puro pod og loan, di ba? So mao na kabagdig kabalkadas nga karong mga panahuna, no? Gitan-aw sa tuang mga magbabalaod kung kinsa ba ang angayan o di ang mga magtutudlo lang ba, ang mga tinunan lang ba ang kanunay nga adunay nagbalaod nga nagprotektar kanila o kinahanglan ang mga magtutudlo. So muna, nga pinaagi sa act sa Teachers Party List no na pasar ang giduso nga balaod nun kabagdig kabalkadas nga nagpakita sa paghahatag o dakong bili sa mga magtutudlo. No? Nga nang may tagaan, mingon mo nga, nga nang kinahanglan mangini nga himuong kuan, kining balaod kabagdig kabalkadas. Kalisod po, dog dili mo kung himuong balaod, makaluluoy lagi ang atuang mga magtutudlo. Radio Magbating. Monek, sagad kabagdig kabalkadas, kung ugaling mong god, walay balaod nga nagprotektar kanila, yanu-yanuhon lang ang mga magtutudlo. Radio Magbating. Diba? Daghan man guro mo nadunggan nga balita kabagdig kabalkadas nga sagad sa mga magtutudlo in tawon kay luoy kayo samot nang mga karabitong na assign sa mga bukid na kayo. Oo? Kanang mga lugar mga eskwelahan nga layo na sa kabihasnan diha da kabita kadapita kabagdig kabalkadas gamat gamit kayo ni nga mao nga balaod, no? Aron nga maprotektaran sila samtang sila anaa sa nasangpit nga lugar kun aha sila na-assign.
1: Radio Magbating.
0: So I'm sure dakong kalipay ni sa mga magtutudlo kabag digabalgadas nga at least man lang no aduna nay balaod nga nagprotektar kanila nga sa taas nga panahon no dugay na magunay nga balaog na duso ning balaura nga kinay bitaw nga balaod nga lagay magprotektar sa tuang mga magtutudlo dugay na ni na duso pero dugay lang pug kayo nga napasar kabag digabalgadas kay giagi pa intawon sa makuti pagyod or hugot nga kining proseso kung nangayan bagayod nga ipasar ang nasangpit nga sugyot balaod nun.
1: Radio Magbating.
0: So at least man lang karon kabag digabalkadas, no, dilita makaingon nga ito mga magtutudlo na pasagdan sa itong gobyerno, gumikan kay, no, nakita naman ang bunga sa pagpaningkamot, ilabi na sa representante sa tuang mga magtutudlo kabag digabalkadas.
1: Radio Magbating.
0: Mahinaot lang punta, no, kabag digabalkadas, nga kung unsay nakalatid sa kining balaod, no, kung maduso na dito sa Senado, kay kini sa Kongreso pa man lang, so mahinaot ang mahatag ni kabag digabalkadas ang mga nahinungod ng mga angaya nila nga madawat, di ba, unsa man ugaling ang mga kining magprotektar ngadto kanila. Dili kay basin unyang matingala na lang punta nga kwan, kining may lang sa primero, pagkahuman, tunga-tunga kay di na po na ito ma-implementar og tarong. Di ba? Sa mga na kabag digabalkadas nga mas maayo gayod no nga kun unsay balaod nga napasar mas maayo nga ma-implementar og sakto. Dili tay kutob lang ta sa kining pagdusog mga balaod nun pero pag-abot na sa implementasyon about lang gani kinahanaw manggit
1: Radio Magbating.
0: Di ba? So muna kabag digabalkadas, no? Muna ito ang kining panawagan sa itong gobyerno nga kung ugaling, no? Doon na yung mga balaod nga inyo ang ipangpasar. Hala sige, butangi po din tao ngipon, oy.
1: Radio Magbating.
0: Sige, dahang igbalaod, wala tuong mga balaod kabag digabalkadas. Yung pagkahuman kay pag-abot sa implementasyon, tua nagkatuiris.
1: Radio Magbating.
0: Alas 6:38 na itong oras, samtang lain pang ningabag sa tuang tulumanon kabag digabalkadas ang Laikas Kakanin diha sa may lungsod sa San Miguel, Zamboanga del Sur. Alang niya itong mga taga San Miguel nga gusto bitog mga kakanin, no? Gusto mo kakanin sa bilao kabag digabalkadas, lamian nga mga kakanin. Kana pinagi sa Laikas Kakanin, salamat kayo Ma'am Laika sa imuhang kining lamian nga kakanin. O diin na sila usab ang nanghatag og libre yung mga snacks o nagpa kining food hunt po ni si Ma'am Laika kabag digabalkadas, no? Mauna nga, i-follow lamang yung Facebook page ang Laikas Kakanin. Diyas sa may San Miguel, Zamboanga del Sur kabag digabalkadas. Ingon man, lain pa nga ni Abag kabag digabalkadas sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan na mao kining Jael Rias Dessert and Kakanin dire sa Maya, Barangay Banali, Pagadian City. Okay? Alang usab ni atong taga Barangay Banali o taga Pagadian City nga gusto usab mo order og mga kakanin sa bilao, mga nagkadaiyang lamian nga mga kakanin. Pwede usab ninyo nga kontakon si Ma'am Ria, no? Pinagi sa Jael Rias Dessert and Kakanin. Sa yang cellphone number nga 0966 6-3-8-9-1-4-2 or diba ka sa iyang Facebook nga Ria Daniel Vicioso o muna siya, no? Ria Daniel Vicioso or diba ka kabag digabalkadas Jael Rias Dessert and Kakanin kana research lang, no? Salamat po kayo ma'am. Alas 6:40 tong oras, ingon man kabag digabalkadas, pasalamatan usab nato ang lain pang ningabag sa tuang tulumanon as punong barangay Sir March Tampos sa barangay Tiguma Pagadian. Kabag usab sa iya nga ginikanan ang negosyante nga mao kabag digabalkadas si Mrs. Marina Tual. Ningabag usab sila sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alas 6:41 dres nga paga panaguban sa bagtingan sa katawhan kabagtig kabalkadas.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
0: Samtang nga sa pika sa bahin sa itong ilisgutanan kabagdag gabalkadas, no? Gumikan kay nag-trending man niya itong presidente God, no? Nag-trending atong presidente kabagdag gabalkadas, gumikan lagi niya itong ihabang giluwatan nga pamahayag nga pamalit mo og balde kay aron matud pang isalod ninyo, saluran ninyo og tubig ulan, no? Aron nga inyohang punduhan tungod kabagdag gabalkadas isip pagpangandam sa epekto sa El Niño. Di ba? Mao ni kabagdag gabalkadas ang nakapatrending sa atong presidente. But before nato ni siya isgutan, ato sa itimbayag maing buntag di ay si Imblar Analin, Tristan Gulay, Juanita Sasel Calderon Tilaon, sa Barangay Kulumulave, Perlita Villanueva, Scarlett Mangilin Lira, di sa May San Pablo, si Richie Bataluna, si Roberto Janon sa Barangay ng Cadenas, Rodel Galingan, good morning. John Dano, may buntag, matod pa niya. Good morning sir, aslang ko. May kaso ba ang teacher nga mamunal og bata kung dili kabalo manguros ang bata? Ha? Nganong mamunal man? Oh, nganong mamunal man pod? Pwede ra siguro disiplinahon, para lang bunali kung di kabalo manguros. Basi no, ang bata dili pod Catholic or mga teacher. Ha? Ato ning pahimang no sa mga teacher. Ay lapod ninyo siguro bunali ang mga bata kung ugaling dili kabalo manguros, di ba? Kay dili tanang bata kay pareho og relihiyon, lahi bigo relihiyon ang tawo. Oh. Pero kung mangutana ka og duna bay kaso, depende na na sa inyohang ginikanan kung inyohang tinud-on ang teacher, di ba? Pwede man mo reklamo. Oh. Asa mo mo dool, DSWD, under man na, kay minor man na siya, di ba? Walay katungod si teacher nga mamunal og bata gumikan lamang kay dili manguros. Di ba? Nganong bunalan man nga ang tawag na tuani kabagdag gabalkadas, ang pagpanguros isa pagtudlo, di ba? Kun paunsa ka mahimong maayong nga bata dis katilingban. O nya pagahuman ka og di kabalo manguros, bunalan na Hinuon.
1: Radio Magbating.
0: Di ba? So mora na akong ikatubag, sir. Oh, kung may ngong kagdunay kaso, kay gibunalan ang bata, kay dili ka balong manguros, pwede ka dango, pwede SWD. Pero before that one, atuwa sa daan ng teacher, no? Atuwa sa daan ng teacher, dayon human, pakigya istoryahe. Pag dili ninyo masitel, adto sa principal. Okay? Adto sa principal, ayha na adto o DSWD, kung ugaling, hindi mo magkasinabot. Ha? Ayos sa po diha-diha dayon nga muadto ka kay pakulban yung pakulban kita kaldero ma'am. Kay imog yung gibunalan akong bata na truma. Di ba? Part of discipline, no? Kabagdag gabalkadas ang gibuhat sa teacher. Pero dili pod maayo nga imong bunalan ang bata gumikan lamang kay di ka balo manguros. Ha? Mo ni atong klaruhon. Walay katungod da dili pwede nga mamunal si teacher or si sir. Kung ugaling dili kabalo manguros ang bata kay unang-una sa kunang gikaingon, dili tanang bata parihag relihiyon. Lahi-lahi tag relihiyon, lahi-lahi tag tinuuhan, di ba? Mahalay mo bag sa ilahang relihiyon di ay kay ang bata ang sa ilaha bawal manguros. Imog yung pugson. Di ba? Sa ni lugar diri dapita. Alas 6:45 na itong oras, kabagdag gabalkadas. Alas sige, o dali na ta sa itong hilisgutanan karong buntaga, kabahin ni nag-trending ato ang presidente. Sa inyong, tawag nini, sa inyong opinion, kabagdag gabalkadas, sakto ba ang gibuhat sa itong presidente? No? Nga sakto ba ang ihang giluwatang pamahayag nga papaliton og balde ang mga tao kay aron nga saluran og tubig ulan isip pagpangandam sa El Niño kabagdag gabalkadas? Oh? Kini man gud ang wala kayo nasabtan sa tuang mga katawhan, no? Labi na diri sa Mindanao, kabalo na ka sa mga Pinoy yagayagaon, bugal-bugalon, di ba? Oh. Bugal-bugalon man ta mga Pinoy gud. So mao na kabagdag gabalkadas karon nga nagtrending in tawag tama nang atong presidente nga si BBM. Gumikan lang kay Mingingon, oy pamalit mo og balde kay aron nga sa inyohang saluran og tubig inig magulan kay gumikan sa El Niño. Oh. Kon inyong kanang nakita sa National TV kabagdag gabalkadas, do na nagyung mga lugar, no? nga makaingon ta ba nga nakasinati nagyughulaw, di ba? O ang gibuhat sa presidente nga pamahayag mao ni usa sa yahang mga nakita nga lakang kabagdig kabalkadas nga pamaagi aron nga dili unya maglisod or dili unya magproblema sa tubig ang atuang mga katawhan, di ba? Pero lagi kabagdig kabalkadas nahimo ning yaga-yaga sa tanan. Oh. Nahimo ning yaga-yaga gihimong mga content sa mga vloggers. O gingon man kabagdig kabalkadas aduna pay mga magtutudlo nga nag binuang pod ning sabay po sa uso ba nga gumikan lang lagi sa giluwatang pamahayag sa presidente nga pamalit mog balde kay aron nga punduhag tubig. Oh, di ba? So kini kabagdig kabalkadas nakakuha og mga nagadaiyang reaksyon. Dunay uban pabor, dunay uban kabagdig kabalkadas, pero kasagaran no daghan gid kabagdig kabalkadas ang dili pabor sa kining giluwatang pamahayag sa presidente.
1: Radio Magbating.
0: Unang-una, diri sa tuwa sa Mindanao, dili nahi mahulog na tug yaga-yaga tungod kay nakasinati pamanggod ta og mga pag-ulan-ulan, ilabi na diri dapit sa diri sa bahin sa Zamboanga Peninsula, di ba? Duna patay mga pag-ulan-ulan nga nasinatian kabagdig kabalkadas. Mao na nga para nato murag atong gibugal-bugalan ang presidente ning kalakihan ni kay gumikan sa giluwatang pamahayag. Pero kung nagaling imong tanawon sa ubang mga lugar, gamit siya kabagdig kabalkadas tungod kay nakasinati nagayod sila og hulaw.
1: Radio Magbating.
0: Gamit siya in terms nga panagana nga kung mag-ulan pananglitan, at least aduna sila'y unsaman. Aduna sila'y magamit mapunduhan nga tubig kabagdig kabalkadas isaluran sa ulan, di ba? Swerte lang lagita diri sa Mindanao, diri sa tuwang dapit gumikan kay sige patagi ulan-ulan.
1: Radio Magbating.
0: Pero unsa kahakon nga kita nagpuyo dito sa mga lugar nga nakasinati nag-epekto sa hulaw, di ba? Dili kata mo ingon kabagdig kabalkadas ug sakto gid ang gibuhat giingon sa presidente. O di ba? Sakto gid ay ang ingon nga kinahanglan tang mangandam.
1: Radio Magbating.
0: Nan kabagdig kabalkadas, no? Kini nga ato ang kini nga presidente nabi po ni sa saktong pangisip ay napo ni sa saktong panghuna-huna. Wala po na siya nagtanaw ka nagilawatan niya pamahayag kabagdig kabalkadas kung ugaling wala po siya kasayuran kung unsabay na ipakining nahitabo sa iyahang kining sa nasod, di ba? Pero maulag ni ang nahitabo, no? Nga kung ugaling ang atong giingon kabagdig kabalkadas nga tulibagbag po utok ng mga Pinoy usahay, lahi po na nga ito ang panabot, so maunay mahimog yung bugal-bugal ang giluwatan nga pamahayag sa tuang presidente nga kinaiyahang gibuhat sakto man eh kay isip pagpangandam sa tunang kaingon, di ba? Kanus apa dita mangandam ini og bakasinati na taghulaw.
1: Radio Magbating.
0: Mone nakasakit natong mone nakaproblema o nakapait natong mga Pilipino kabagdig kabalkadas, di ba? Kung tuang batasan ikumparar sa ubang mga nasod, sa ubang mga nasod kabagdig kabalkadas layo pa lang daan, nangandam na. Di ba? Nangandam na kung unsay buhaton, kung ugaling dunay kining masanatian or nas nagsingabot nga kining kalamidad kabagdig kabalkadas. Pero diri sa tua, dili man. Magpasidaan ang atuang gobyerno, di man tamutuo.
1: Radio Magbating.
0: Ayha na tamutuo kabagdig kabalkadas kundi e nakasinati inataog epekto. Di ba?
1: Radio Magbating.
0: Mao na nga panahon na dayon ko makaapik ako na duna na epekto sa mga kining atuang kinaiyahan o sa mga kining atuang masinatian nga problema ang basulon largo gobyerno.
1: Radio Magbating.
0: O nga panahon nga itong gobyerno kay nagpasidaan o nagpahimangno kung ano sa angayang buhaton, himuong yaga-yaga kabagdig kabalkadas, dili seryosohon kung ugaling nga dunay mga ipagawas nga mga pahimangno.
1: Radio Magbating.
0: Mauna bitaw makaingon ta ba nga mamunay nga usa sa mga hinungdan, no, nga nagpabiling pobre ang Pilipinas, dili mulambo ang Pilipinas. Ngano makaingon man ko dili mulambo tungod kabagdig kabalkadas sa simple nga mga pamahayag sa mga elected officials dili seryosohon kay lagi himuong bugal-bugal.
1: Radio Magbating.
0: Pumanta na ngandoy no nga makabaton tao nga makasinat itag El Nino or hulaw, pero kini kabag de kabalkadas kay gipanag-an namang gudaan no gi nakuan na ba nakinakita na daan kabag de kabalkadas atuang nga kining gobyerno sa pag-asa nga do na gyud taas nga hulaw, di ba? So mao na nga mas maayo gani karon palang daan mangandam na og tubig. Karon palang daan, mangita na mo og mga sudlanan sa tubig kabag de kabalkadas aron lagi ga doon na mo saktong punduhan. Karon nga kuno galing aduna yung mga makasinati og init, di na mo problema. O di ba kaha? Aron kabag de kabalkadas nga kuno galing mawala na yung agas diyang napita, dili mo magsigig bagulbol, di ba? Magbagulbol, mangani mo dili wala agas ang pamana og usa ka semana unsa na lang kaha kung makasinati mo og hulaw. Radio Magbating. Gawas lang ni ato nga anad nga nagpuyog bukid kabag de kabalkadas kay bahalag unsa kalayo ang kining tabay magkabo gyud kabag de kabalkadas kay aron adunay magamit for the rest syudad, di ba? Di ka mabuhi og way ka og galingong supply tubig kay maglogos ka kapangita og tabay kabag de kabalkadas, no? Sa mga dagkong syudad mo ni ang ayan nga tan-awon kabag de kabalkadas nga kuno galing mo minus ang supply sa tubig unsay mahitabo. Oh, katawaan pa paghihapon ninyo ang presidente, bugal-bugalan pa paghihapon ninyo ang pamahayag sa presidente nga kuno galing makasinati na mo kakulangon sa supply sa tubig. Radio Magbating. Muna nga panahon sa mga pahimangno o pasidaan sa mga kining elected officials or mga hingtungdang ahensya, atong seryosohon kabag de kabalkadas, no? Dili ta magsige na lang og kini bitaw nga himuon nga joke ang tanan, no? Kay lagi pag maabot ang panahon, no? Nga wala diay nasayop ang atong gobyerno sa ilahang kini nga panagna. Unsay mahitabo sa imuha? Di ba? Asa ka paingon? Tuwa magyango-ungo na pug agtaman. Unya ang dili ka maulaw nga mangayo kag tabang sa uban. Unya panahon ni atong layo pa wala pa'y mga kining epekto sa mga unsay gipanag-agi kining panagan-andaan. Nagpadingol-dingol lang kakabag de kabalkadas kay abi nimo wala gyud. Radio Magbating. Di ba? So inana ba? Muna kabag de kabalkadas no nga kining makaingon ta nga dili man murag dili applicable sa tua, pero mas maayo gyud nga mangandam, no? Dili lang kay tubig ang angay andamon kabag de kabalkadas, no? Kun dili angayan pagayod nga mangandam mo unsa man sa inyuhang sa tumong mga pagkaon kay nagtuo mo nga kuno galing makasinati tagtaas nga hulaw, tubig lang ang maapektuhan. Apil ang presyo sa mga nag-unang palaliton kabag de kabalkadas. Presyo sa bugas. Musaka. Di ba? Presyo sa lagot mon. Musaka. Tanan kabag de kabalkadas, kuno galing adunay masinatiang hulaw, musaka ang tanan nga presyo ang pasamang palaliton sa kuano, kining sa kamerkaduhan. Kay muubos ang demand, muubos rather ang supply, muubos ang supply, pero mutaas ang demand kabag de kabalkadas. So diri na unya mas makasinati ta og shortage sa mga pagkaon kuno galing mo epekto na gyud ning giingon tag hulaw or El Nino kabag de kabalkadas, no? Ang El Nino nga nasinatian na sa uban nga mga katawhan sa nasod, pero diri sa tua wala pa kay giulan-ulan pa ta labi na diri sa Buanga del Sur. I don't know sa uban nga mga probinsya sa kasikbit nga probinsya kung nakasinati pa ba silag mga pag-ulan, no? Kung nakasinati pa ba silag kabag de kabalkadas o kinibitaw nga dili kayo ingon nga taas nga init, di ba? Sama sa ato ang diri sa Zamboanga del Sur nga muinit o buntag paingon sa udto mubanos ang ulan pagabot sa kahaponon, di ba? Na mainana good. Pero how about sa uban nga mga probinsya, di ba? So muna nga mintras karon pa lamang, mintras sayo pa kabag de kabalkadas, no? Angay na ta nga mangandam. Mas maayo manggod nang preparado ka daan noon kaya na ka managang nga nagkalisod na ka kabag de kabalkadas, nagkadipo-dipo na ka, naglibog na ka kung asa ka manguha o supply.
1: Radio Magbaking.
0: Anyway, kabagdag kabalkadas, muna ko igong oras. Salamat kisa yung pagpakikuban. Napapakoy nalimtan sa kuwang advertisement, sa kuwang mga sponsors. On double checks na to. Okay. So, salamat kayo sa inyo ang pagpakikuban. No? Hangtod na lamang ugma puhon. Dere sa tumang at tuluman nun. Kabagdag kabalkadas ang bagtingan sa katauhan. Ako si Bagting 17 Florence Ofima. Mayong buntag ganinyong tanan. Alas 6 sa Quintay, 6 na sa buntag.
1: Aban sa katauhan, mudapig sa kamatuuran, pagtingan sa katauhan.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagharaong tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, nataas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad,

0: milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso, kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyagikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Oras si Bianza Radio Bagting og Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
1: BBC Bagting, Bagting Balita, Balita.
2: Gikan sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod, mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
0: Kabagting o kabukada, kumusta og mayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 13 bulan sa Oktubre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7 live. Kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan na ilaw sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM, simulcast sa DXBZ Radio Bagting 756. Mamonitor sab kita sa Radio Bagting mobile application and live sab kita karon sa Facebook page sa BBC's Entertainment sa Radio Bagting News.
1: BBC Bagting, Bagting Balita.
2: BBC Headlines.
0: Sa uluhan sa mga balitang lokal, Lingap Center for Girls sa Pagadian City, bagong paglaom alang sa mga batang babae na biktima sa pagpang-abuso.
3: Third Annual Mental Health Caravan 2026, gipahigayon sa Tigbaw.
0: 495 ka ROTC cadet sa JHCSC Mati Campus miapil sa duha ka adlaw nga firing training sa 53rd Infantry Battalion.
3: Sa uluhan sa balitang regional, duha dakpan sa ilegal nga pagbaligya og grudo dito sa Davao City.
0: Grade 6 student patay, classmate ni Samdan human natumbahan o punuan sa lubi dito sa Digos City.
3: Sa mga balita sa kauluhan, gisugyot nga 2027 national budget, gipasar sa House of Representatives.
0: Gipasalig sa PNP ang pagbantay aron mapugngan ang pagsulod sa illegal nga droga sa nasud.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Pope Leo XIV mopailalom og surgery aron tangtangon ang bukol sa iyang abaga. Kunbaga.
0: Bagong guidelines sa World Health Organization kalabot sa mental, gipadayag sa publiko.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, preso sa pagkaon, posibleng musaka kung mulungtad og dugay ang El Nino.
0: Sa uluhan sa balitang sports, Alexander Virev naguna sa ATP World Ranking.
3: Sa uluhan sa balita sa kahimsog sa panlawas sa DOH o Ukraine, naghisgot sa pagpalingon sa kooperasyon sa serbisyong panlawas.
0: Samtang sa nasayod ka ba corner, natala ang unang public cellphone call sa kasaysayan.
3: Samtang sa balitang showbiz, sa Heart Evangelista o Cheese Escudero, nagbulag na cryptic post actress, nakapukaw o spekulasyon.
0: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. O karon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkadas.
2: BBC Balitang Lokal.
0: Usa ka bagong paglaom alang sa mga batang babae nga nabiktima sa pagpangabuso ang Lingap Center for Girls sa Pagadian City nga nagtumong sa paghatag og luwas nga kapuyan, hustong pagatiman og suporta alang sa ilang pagbangon. Ang maong pasilidad nga nagkantidad og 15 million pesos kayang moakomodar og 20 ka bata. Gilangkuban kini sa library, counseling room og solar powered system aron makatabang sa pagsiguro sa supply sa kuryente. Sigon ni CSWDO head Evangel Jeline Pukita, sa kasamtangan na dunay 11 ka mga batang nagpuyo sa mga pasilidad, din sagad kanila biktima sa pagpang-abusar apan ilaha kining gipa-eskwela. Gidugang pa sa opisyal nga ang mga pasilidad gitagana alang sa mga batang nag-edad og 7 ngadto na 17 anyos nga nanginahanglan og proteksyon, pagatiman og emosyonal nga suporta human sa mga kasinatian sa pagpang-abuso.
4: Most most of them are abused children, and at the same time 10 of them are in school. So gi-enroll nato sa Daong Elementary School, Ilya Asakwan, nearest school, kasi almost of them are elementary children. And then natay nasa private school. So all of them were provided with funds. Most of them are abused.
0: Samtang napahimutang ang mga proyekto pinaagi sa pagpaningkamot ni Pagadian City Mayor Samico uban sa suporta ni Senator Riza Hontiveros kabahin sa paningkamot nga mapalambo ang serbisyo alang sa mga kabataan nga nanginanglan og espesyal nga pag-atiman. Nasairan nga dili lamang puyanan ang tumong sa Lingap Center tungod kay lakip usab niini ang paghatag og higayon sa mga biktima nga makaayo sa ilang mga sakit kon mga kasakit mapasiguli ang ilang dignidad og makasugod pag-usab sa mas luwas og mas maayong kaugmaon. Pinagi sa mga inisyatibo gilauman nga mas daghang batang babaye ang makadawat sa proteksyon og suporta nga ilang gikinahanglan aron makabangon og makapadayon sa kinabuhi nga adunay dakong paglaom.
3: Sa laing detalye sa balitang lokal, gipahigayon sa lungsod sa Tigbao, Zamboanga del Sur ang 3rd Annual Mental Health Caravan 2026 sa pakigtambayayong sa Provincial Department of Health Office sa kon PDHO og Margus sa Tubig Regional Hospital. Dala sa temang 3 years, 1 commitment, mental health for all. Tumong sa kalihukan nga mas mapalapad ang kahibalo sa katawhan bahin sa mental health, mapaligon ang suporta alang sa mga nanginahanglan og mas mapaduol sa komunidad ang mga serbisyo sa mental health. Nagpakita usab kini sa padayon nga paningkamo sa lokal nga kagamhanan, health partners o stakeholders sa pagpalambo sa mental health o kaayuhan sa matag miyembro sa komunidad.
0: Sa katapusang bahin sa balitang lokal, gisalmutan sa ROTC cadets gikan sa JHCSC Mati Campus ang duha ka adlaw nga basic ROTC familiarization firing nga gipahigayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion sa Camp Major David Sabido Poblacion gipod sa Zamboanga del Sur niadtong Oktubre 10 hangtod 11/2026. Ang maong pagbansay naglakip sa practical firing exercises ug mga lecture aron mapalambo ang kahibalo sa mga sunsante sa hustong paggamit sa armas, kaluwasan, disiplina o pagpangandam isip o maabot ng mga miyembro sa Reserve Force of Philippine Army. Ipasiyog daw sab ni Lieutenant Colonel Alduin Cortez, Commanding Officer sa 53rd IB, ang kamahinungdanon sa kooperasyon tali sa kasundaluhan, mga institusyong pang-edukasyon o ahensya sa gobyerno. Pinaagi ni gitunguha sa 53rd IB nga mapalig-on ang ROTC training o gandam sa mga reservists sa pagtabang sa nasundong depensa, kalinaw o siguridad.
1: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
2: BBC Balitang Regional.
3: Dakpan ang duha ka individual sa iniusang operasyon sa Department of Energy kon DOE ug PNP Regional Maritime Unit at 11 batok sa giingong illegal nga pagbaligya ug pag-apod-apod sa petrolyo sa Budbud, Bunawan District, Davao City, Baguhay lang. Nasakmit sa operasyon ang usa ka tanker truck ug upat ka drum sa diesel. Giingong nalambigit ang mga suspek sa illegal nga bote-bote, lakip ang pagbaligya ug pagbiyahe sa petrolyo nga walay gikinahanglang permit ug accreditation. Samtang ipahimangnuan sa DOE ang publiko nga mopalit lamang og krudo gikan sa mga lehitimo og awtorisadong establishmento.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang usa ka grade 6 nga estudyante samtang samdan ang iyang babaeng classmate human sila natumbahan og punuan sa lubi samtang nagsakay og bike sa may barangay Kugon, Punta Biao, Digo City, Domingo sa hapon, October 11/2026. Base sa initial nga report, naguyog ang duha aron maghimo silang school project. Dihang kalit nga natumba ang taas nga punuan sa lubi og niigo kanila. Ang lalaki nga estudyante nga mao'y nagmaneho sa bike, nakaangkon og grabing samad sa ulo, hinungdan sa iyang kamatayon samtang ang iyang babaeng classmate ang naangol hinungdan nga gidalagilayon sa Balay Tambalanan. Matod sa mga residente, dugay na nilang gikabalak-an ang tag-as nga mga punuan sa lubi sa maong lugar tungod sa hulga ninis maong mga muagi sa dalan. Gingong adunay mga reklamo na kaniadto kabahin nini apan wala pa maklaro kon adunay aksyon nga gihimo sa wala pa nahitabo ang insidente.
1: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
2: BBC Balita Nasa.
3: Gipasar na sa House of Representatives ang 7.2 trillion nga budget para sa tuig 2027 sa ikatulo o katapusang pagbasa. Ang pagpasar na itabo eksaktong 62 kaadlaw human madawat ang Executive Spending Plan gikan sa Department of Budget and Management kung DBM. Ang House Bill 10858 nakaanggon og 281 ka mga magbabalaod nga miuyon. 13 ang supa kung usa ang abstention. Gipasabot ni House Speaker Faustino Buje D. III nga sukad kini gipasar sa House of Representatives ni atong Agosto, ilang gipasalig sa katawang Pilipino nga ang matag sentimo sa ilang kita moadto sa hustong mga galastuhan. Uban niini, ilang ipadala na ang maong balaod noon ngadto sa Senado alang sa dugang pang pasusi. Ang mga magbabalaod magtigom alang sa usa ka hiniusa nga panel sa Kongreso aron mohimo og rekonsilyasyon sa dili pa kini isumite kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa iyang pag-aproba.
0: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gipasalig sa Philippine National Police kon PNP nga ilang hugtan ang pagbantay aron mapakgang o mapugngan ang pagsulod sa bisan unsang illegal nga droga sa nasud. Sumala ni Police Colonel Allen Ray Co, hepe sa PNP Public Information Office, dili nila gusto nga ang Pilipinas mahimong usa ka transshipment point. Ang maong pamahayag na hitabo human sa pagkadakop sa usa ka Pilipino sa Laos nga misulay sa pag-import og 521 ka kilo nga sabo. Gipasalig ni Co nga ilang pakusgan ang ilang pagmonitor og koordinasyon sa mga pantalan og airport. Hugtanon silang nakigalayon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA o pipila ka ahensya aron mapugngan ang pagsulod sa bisan unsang klase sa ilegal nga droga.
1: BBC Martin Hati Balita
2: BBC Balitang Abroad.
3: Gi-anonsyo ni Pope Leo XIV adtong Domingo, Oktobre 12 nga mopailalom siya sa usa ka surgery para tangtangon ang gamay nga bukol nga nakita sa iyang baga. Sumala sa Santo Papa na diskubre ang maong bukol sa usa ka medical check-up nga gihimo kaniya baguhay pa lamang. Bisan pa man nga dili pa klaro kung malignant ang kondisyon sa nasangpit nga bukol, well contained matud pa kini og nahibaluan samtang sayupa sa iyang mga doktor maong nga girekomenda kaniya nga tangtangon kini pinaagi sa operasyon.
0: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, nagpagawas og bagong giya ang World Health Organization kon WHO aron mahagon ang mga nasud sa tibuok kalibutan gikan sa dugay nga pag-isolate sa mga pasyente sa ospital nga dunay psychiatric ngadto sa mas tawhanon og mas naka-focus sa mga komunidad nga mga serbisyo sa mental health. Gihatagan og ibugaton ni WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus nga dili kinahanglan isakripisyo sa mga pasyente ang ilang kagawasan ng human rights para lamang makadawat o ikinahanglang suportang medical. Naghatag og bag-o nga giya og mga practical nga mga lakang alang sa mga pasilidad aron makuhaan na ang dugay nga confinement og tabangan ang mga pasyente nga makabalik sa katilingban na pinagi sa tabang sa puy-anan, trabaho og suporta sa pamilya. Nanawagan ang WHO sa mga gobyerno sa tibuok kalibutan na mapaspasan ang pagpamuhunan sa mga lokal nga programa sa panlawas. Ilabi na nga 9% pa lamang sa mga nasud ang nakapatuman na sa bagong sistema sa pag-atiman.
1: BBC Martin Hati Balita.
3: Sa detalye sa balita ni Gosso, posibleng musaka ang preso sa mga pagkaon kung mulungtad og dugay ang El Nino og mukunhod ang ani sa mga mag-uuma, sumala sa Department of Agriculture kung DA. Mato ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., igo pa sa pagkaroon ng supply sa pagkaon sa nasud og nagpabiling ligon ang preso. Aban gilauman nga muhinay ang produksyon sa agrikultura sa ikaduhang quarter sa tuig tungod sa hulga sa grabing kainit og hulaw. Dugang ni Tio Laurel ang bagsaka sa preso sa pipila ka produktong pagkaon na lambigit usab sa pagtandi niini sa mas ubos nga presyo ni adtong miaging tuig. Isip tubag, ipalapdan sa DA ang suporta sa irigasyon, mga binhi ug abono, lakip ang kadiwa ng pangulo aron mapadayon ang igo nga supply ug mapugngan ang posibleng pagsaka sa presyo sa mga pagkaon. Ang maong balita giabagan sa eBay Gadgets pagani an, available ang mga nakadiiang gadgets sa ilang buhatan. announce sa 5% discount sa mga gadgets, lalalang og valid ID o down payment. Ang sabay mong gihulat, ato na sa AB Gadgets Pagadian, Ananay Mutang, sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City, at Bang Supaprenta. Alang sa dugang kasayuran, doon lang ilang mga staffs, pwede usab mo message sa ilang FB account, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, na doon nilagkadaiang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lakip na usab sa mga kasigbit nga dapit. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: BBC, Sports, Balita.
0: Nakabot ni Alexander Zverev ang unang pwesto sa World Rankings Association of Tennis Professionals kon ATP. Sa pagkakaroon na sa ikaduhang pwesto si Zverev, samtang ang kasamtangang numero uno nga si Jannik Sinner adunay injury. Ang 28 anyos nga si Zverev giisip nga pinakatigulang nga magdudula nga unang nakabot ang maong ranggo. Karong tuiga nahimong kampiyon si Zverev sa US Open o French Open og nakaabot usab siya sa semifinal sa Australian Open. Ang balitang sports, atod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde, ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gustong magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main, nanahimutang sa may Santiago Dol sa Dibim, doon na sila ilain nga branch din sa may Atbang sa Shell Gasoline Station sa may Barangay Gatas, Pagadian City. Lain pang kung ang exclusive distributor sub sila sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches sa lungsod sa Tukuran, Aurora, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, nag-isgot sa Health Secretary Edwin Mercado og Ukrainian Ambassador to the Philippines Yulia Fideva, kauban si First Secretary Alexander Lisaka. Aron palig-uno ng operasyon sa sektor sa panlawas tali sa Pilipinas og Ukraine. Gitutukan sa panag-isgot ang emergency response sa mga programa sa pagbansay sa emergency medicine, trauma surgery, rehabilitation, telemedicine, mental health og psychosocial support. Sumala sa Department of Health kun DOH ang maong panagtigom kabahin sa paningkamot nga mapalambo ang kapasidad sa mga healthcare worker ug mapaligo ng sistema sa panlawas sa nasod pinaagi sa pagkat-on gikan sa international nga kasinatian. Ang mga balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Paganian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician na gynecologist kadunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Dr. Janine Aliponso, pediatrics. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Alright, mga kabagting at kabalkada, din hita sa Nasayod Kaba Corner. And of course, bagting 28. Nasayod Kaba nga, sumaday karong adlawa na tala ang pinakaunang public cellphone call sa kasaysayan. Nagsugod ang publikong cellphone service sumad karong adlaw October 13, 1983 sa dihang gimo ang pinakaunang commercial call sa kasaysayan. Ang president sa Ameritech Mobile Communication nga si Bob Barnett ang nag-initiate sa mga makasaysayanong tawag nga nanukal sulod sa usa ka convertible car nga nakapark dol sa Soldier Field sa Chicago. Din iyang gitawagan ang iyahang apo sa inventor, apo sa inventor sa telephone nga si Alexander Graham Bell. Nasayod ka ba nga, pipila lang kaminuto ang milabay ang negosyanteng si David Milan Ang nahimong unang customer sa tibuok kalibutan nga nigamit sa maong service pinagi sa pagtawag gikan usab sa iyang auto. Nasayod ka ba nga ang maong call gihimo gamit ang Motorola Dynatac 8000X nga dunay nickname nga The Brick gumikan sa kabugat ni ini nga halos mukabat sa 2 pounds kon 794 grams. Perting mahala sa maong unit ni atong panahon na tungod sa presyo ni ini nga $3,995 nga bugti sa kapin $12,000 kung i-compute karon na nasa $753,132. Samtang ang battery life nini nagkinahanglan pa og 10 ka oras nga charging para lang makatawag og 30 minutes. Gawa sa bagong unit ang pinakadakong teknolohiya nga nagpaluyo niini mao ang 1G AMPS system nga nagtunga sa mga lugar ngadto sa gagmayng mga cells. Tungod kay pwesto ra sa tibuok syudad ang makapahimulos sa linya sa radyo kaniadto. Ang mga bagong system nakatabang aron libuan nakatawo ang dungan nga makatawag nga walay interference nga mausab ang nagdalag agianan alang sa pagkahimugso sa 4G, 5G og mga smartphones nga atong gigamit na karong panahon na nga bisan asa ka pa mo plastar kayang makatawag gamit ang gaan og nipis na nga mga kaimanan sa communication. Now you know mga kabagting o kabalkada nga sumad ay karong adlawa na tala ang pinakaunang cellphone calls sa kasaysayan sa tibuok kalibutan.
1: BBC Balita.
0: Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Iliana Bayview College na ginasarang pribadong tulunghaan sa syudad nga adunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og unom ka kurso nga mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon hapon ano pang gabi busa wala na rason nga dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC Martin Balita.
2: Radio Padi, Ani Ana, ang balitang showbiz.
3: Nakapukaw ang espekulasyon sa social media ang aktres o fashion icon nga si Heart Evangelista bahin sa kahimtang sa iyang kaminyoon na kang Senador Cheese Escudero. Human iyang girepost sa Instagram ang usa ka video nga naghisgot sa healing, moving on o finding peace sa kaugalingon. Tungod ni ini pipila ka netizens ang nangutana kung adunay problema sa relasyon sa magtiayon. Apan wala paghihapon mihatag og katin-awan si Evangelista bahin sa iyang gi-repost og wala usab kumpirmasyon nga nagbulag na sila ni Escudero.
0: Sa to pa chismis sa raday ni dayon kuan lang issue lang para na hisgutan social media. Samtang sa Pigas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa BBC's Entertainment official Facebook page. Okay, tiyod-tiyod pa man ta makahuman nining ato ang atong oras taas-taas pa man, napay 2 minutes. So ato saning pasalamatan pag-usab ang mga nahimo nga kabahin sa kalampusan sa kaning 26th anniversary sa Radio Bagting and Bell FM. Basin pwede nimo din ha ma-flash client ang mga nahimong kabahin sa 26th anniversary ng mga sponsors. Daghan kay salamat National Irrigation Administration Region 9, Nong Lading Broadcasting Corporation, Virginia Food Incorporated, First Civil Military Operations Mahigalaon Battalion, AB Signature Sprints and Souvenir Shop, Adolescent Baby and Children Medical and Diagnostic Clinic, Miss Marvel and Dapo, the Savannah Queen, from Sindangan Zamboanga del Norte, Barangay Santa Maria Officials, Pagadian City Councilor Roger Acidilio, San Pablo Mayor Divine Nili Taukan Anghada, Nature's Gift Marketing Corporation, Charisse Lichen House, Sweet Temptations, Dinas Vice Mayor Muads Maulana, San Pablo Vice Mayor Banjo Cordero, Lola Sweet Little Things, Gilias Office Supplies, Dokzan Bigasan, RSB Training Incorporated, Oy Masoy Wine Factory Incorporated, Laikas Kakanin, Pagadian AK Bingo Incorporated, JC Lombaran Nature Herb, Mr. and Mrs. Francis Cunyot Sr., Jail Rias Desert and Kakanin, Amlan Purified Waters, Bonso Lago of Itorma Family in Malagala Dumingag Zamboanga del Sur, Mr. and Mrs. Robert and Shari Brown, Kapitana Che Tampos and Mrs. Marina Tuwal, Ms. Mercy Ligan Unyot, Marings Kakanin and Food Bilao Package, Pagadian City Parole and Probation Office, Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concerns, and Edwin Rimoto Branch Head sa SSS Pagadian. Nakip na usab ang kinatibok ang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation na nahimong dakong kabahin sa kalampusan sa 26th anniversary sa Baganyan Broadcasting Corporation. Good morning ni Anibel Basibas, Dinas Dumingag, Samri Bitar, Ayan Magallanes Alvareco, Troy Mendras, nga naglantaw sa itong Facebook Live karon o ganinyong tanan sa mga nakatsunin sa 106.3 Balafam o sa DXBZ Radio Bagting 756 o sa mga nakamonitor sa Radio Bagting mobile application. Sa mga nangutana di ay kung available ba sa Google Play Store ang Radio Bagting mobile application, dili na ninyo ma-search karon pero pwede sa Google ninyo makita. I-search lang ang Radio Bagting mobile application. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namoa.
0: Ako sa si Bagting 29, Cheryl Unyotli Razon. Daghang salamat ang may buntag ganinyong tanan. Alas 7 Media.
1: BBC Bagting Balita.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Sa si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
9: MC1 Hardware.
10: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
11: Pot na bigmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panatpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
12: Titik.
11: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nga pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman asang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom. Kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal dikan sa aning na produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya ko to inom na ko 3 times ini kapi jud ko na paradis dila-dila Lisa Heron Pauses kuan ako 5-7
10: busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil og paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
0: 106.2 Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.

0: kaganiyan, Mior Samico!
1: Mga higala, kumustag? Maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makigooban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan uban. Sa akong kaoban nga pinakagwapo sa tibuok kalibutan. Giyawayan gani sa tanan? Gisilosan sa tanan? Siyempre naman, ha? Everyday gidaw, ingon si Ili. So, aniya na, si Dodz Marson. Dodz, abante na.
2: Yes, mga higala, kumusta? Bayang adlaw ka rin yung tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi sa sinso pagkailan program ni Mayor Samico, araw ang talang mga tawahan ng Dakbayan, adunay kalabutan sa mga proyekto programa ang gipatuman din sa syudad sa Pagadian. Og mayang adlaw sa mga katawahan sa Busurian, sa 1st District og sa 2nd District, ang pagtimbaya gikan ni Mayor Samico ang magdala sa asenso sa Buanga del Sur.
1: Ang kaakuhan ang inyong mabati gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang Regional Center sa Western Mindanao. One of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Samico, ang Pagadian City pinaagi sa kusgan ng mga FM og AM radio stations dinhi sa syudad sa Pagadian. Unang bulyada, Dodz.
2: Yes, sa dili pa itong masigutanan karong adlaw, mga higala, of course di na ito kalimtan ang mga proyekto programa nga gipatuman ni Mayor Samico dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Labi na ang top 3 priority project nga gipatuman sa 54 ka barangay ning Dakbayan. Og nagipaygayan usab na construction and completion sa police outpost, installation establishment of street names sa all street corners, acquisitions installation of traffic signalization system including configurations and commissioning of major road junctions, construction of perimeter drainage of City Engineer's Office, rehabilitations and repair, maintenance of barangay roads ning Dakbayan sa Pagadian. Sala ka na sa mga proyekto nga mangibasa dinhi sa amuang mga programa. Lauman nga daghang pagproyekto among ibasa. Sunod na mo nga mga program. Dili na mo hotdon kay kulang lang among 30 minutes sa kadaghang proyekto nga gipatuman ni Mayor Samico. So mao na ang mga project na iyang gipatuman din eh, pinaagi usab na sa pag-abag sa mga katawang Pagadianon, gikan sa buhes o tax sa ato ang mga katawang Pagadianon, o balik usab din Mayor Samico pinaagi sa pagpatuman sa mga proyekto programa nga inyong nakita karong dinis Dakbayan sa Pagadian.
1: Muna ang administrasyon ni Mayor Samico, dili lamang ang pagpatuman sa tanang mga proyekto o programa, kundi ang pag-maintainer usab sa mga nagabarog na o nagbuntayog na nga mga proyekto din sa syudad sa Pagadian, ilabi na ang ato ang kinapusurang syudad sa Pagadian, ang ato ang mga drainage construction and rehabilitation and maintenance ni ini o uban pa.
2: Yes, ilabi na diya sa merkado publiko ang kanang atong P-section. Basta natigala mo, kaya po mag-open na na. Na siya, dadali o nag-open, kaya doon na paywa mahuman ni Ana. Gisiguro, gipanigurado ni Mayor Samico nga nag-open ni Ana, aduna na ay kanang saktong nga tubig, aduna na ay saktong nga ventilation, aduna na ay saktong nga area, space, tanan, limpyo og hanay ang pagbukas sa tuang bagong merkado publiko, ilabi na ang particular diha sa isdaan seksyon. Pabot-pabot lang mo kay og mag-open na murag karong mga tiga mga sunod bulan ablihan ato ang P-section gapon na diha indot na kay ang plaster ni Ana kada bang dili ba magtagbo ang kaning maghatod og isda og ang mga customer dili mapiskan og tubig kanang ana wisik-wisik bisbis sa tubig di mapiskan ang mga customer. So inana ang bagong design sa ato ang P-section sa merkado publiko. Mao na nga gisiguro, gipanigurado, pulido ang pagtrabaho ni Ana. Stainless ang mga kagamitan para dili-dali matay-an ang ato ang P-section sa merkado unya. Mao so, tig ingon nga aircon unta ni Mayor, pero mimbabag ang mga stall owner kanang managiya og lamisa, pwede aircon kay isda bena. Dayon. Kuan sana.
1: Something fishy
2: unya. Dali pod matay-an.
1: Yes.
2: Na open ventilation ang atong Agura Public Market. Subon ang aircon na pod ni Ana. Mas mo to kay aircon ang kaning vegetable section.
1: Yes.
2: Para fresco og kanang prutasan. Og hangtod nga ma aircon na tibuok diha sa area kay aircon naman ato ang kuan kanang ato ang main section. So lang utanan na pod pero ang isdaan open ventilation kay mo yes. Gusto sa mga nagiyag lamisa diha sa atong merkado publiko. Yang extension kanang nagi-construct makita ninyo sa atong Agora Public Market kanang gi-extension nga murag for magpalasyo para uniform matanan. Ongoing ang trabaho karon kaya temporary naa sila diha gibutang sa tong nga bahin ang katong na yung mga stall humana mabalik na po mo diha sa inyong pisto nga daan para uniform perimeter pesa atong Agora Public Market nga tuyok na kita nyo puro magpalasyo atong kwan atong Agora pinagi ka na sa pangunauna o kaning pangisip ni Mayor Samico nga Little Hong Kong of the South Good Town so atong mga infrastructure aduna gimurag palasyo
1: yes
2: mauna mm-hmm. ang mga infrastructure project ni Mayor Samico particular sa atong Agora P-section o kaneng tibok Agora makita niyo diha mahuman na uniform na gitanan no? Gwapo na itong Agora po
1: mauna siya diha kay ang ato ang mga stall owners mga mamaligya ay diha mo'y gipabuot ni Mayor Sami mo'y gipapagusto ni Mayor Sami pagustuhan mag-un sa inyo kay si Mayor Sami adili magbuot yun diha o mga suggestions lamang or unsay ikaayo diha mo'y ipatuman tungod kay consultative ang pamaagi ni Mayor Sami ko parehas anang iyang aircon nun ang isdaan kaya aron unta tauhay sa to ang mga customers ug bisan sa atong mamaligyay pero ang ato ang mga stall owners bisag kita mismo murag diluso po tag aircon nun tungod kay lahi ra gyud ang isda wala man kaita kita glabas nga isda nga gibutang gyud anang sa mga mall kanang sa mga mall di ba gipangsulod mag cellophane kanang gipang smoke fish na smoke na kanang gitinapa na daan ba yeah, dayon kanang mga gimarinit na daan nga mga bangus kasagaran nga gipamputos nang sinupin dayon gi freezer no mao man sa gawas dods kay wala naman sila wet market dito mall na lang gid sila mamalit og isda so process na daan ang mga isda
2: dili gid pud er konon kay ini sabig-sablig sa tubig ana ang baho magpalibot niya
1: dagat ba yan
2: dili gagwantang aircon
1: dagat kana siya di pareha sa karnihan nga walay involved nga kanang tubig sa dagat dili gikan sa dagat alisod pud og karne gikan sa dagat dods na ba di ay animals sa mana o sa na kanang sirena og okoy kay gikan sa dagat well anyway paabot lang ta diha sa mga sa tuang merkado sa kaning kuan ang tagwanta lang sa ta diha although kuan man po nakita man po nato nga may pagkalimpyada ra pod ang ato ang mga taga merkado dasuna nato mga customers lagi kitang mga umanha ay sa mga merkado morog libog mo tanod sa tuang merkado mo tana tag-asa inyong merkado din dito sa takurong matatubaga
2: eh nakuan yung ganang conscious ko ba itong pagpumerkado na to dito ta sa takurong mo to no sa to
1: kulumulok
2: mo to na merkado me ibis-bis-bis at tubig anong kutiyo saan mag-ibis-bis tubig tap ang na sa dili sir nali mantag dagat yun dure ang tubig sir among giasinan tuod di ay
1: ha tubig giasinan
2: oh tubig giasinan nilang tama para ibubo sa isda.
1: Ah, okay.
2: Kaya layo ba kayo? Yes, dagat okay na lang. Jinsan biya.
1: Okay na lang mag-agikan ka sa merkado. Oh, may merkado dito. Sa ilahan dito, Palingke, Changi.
2: Changi.
1: Oh, sila kasabot sa merkado.
2: Lapad kayo ilang kuan dito.
1: Limpyo kayo sa ngatanan sa ang kulumulok, no? Ang agikan sa ilahang merkaduhan na dito sa mga utanan.
2: What a idea.
1: Dagan sila og mga comfort rooms. So, niya, mga limpyo pagit kayo, dinagibantay 24 hours by shifting. So, ingon ana, ingon matong nagbantay akong ipangutana, ingon ana, amo ang mayor din ni ma'am kalimpyado. Dayon, di siya ganahan o kanang, sa sauna ma'am, kanang ang CR lagi, kanang par, naay pa, mga arkabala, kanang magbayad ta.
2: Bayad.
1: Pero dito doon, so lang, magbayad, pero limpyo kayo, kanang kinagi magsunod.
2: Nagikan, maintenance ito, mahantigikan sa LGO niya. Amo na nakuha ko idea nga ato di ay sakto asinan di ang tubig.
1: O kanang kuan dods gikang merkado. Example, nagabot ninyo sa balay kay mao gid ako ginatrabaho. Kay man naglimpi ang isda, magbutang kang tubig sa to sa magbutang ka og asin sa tubig. Humuli o sa naman sige tawag og brine, i-brine sa nimo ang isda. Dayon ayan nimo patuloon ibutang sa reef di ba mong isda rin balik og ka presko kaayo. O then dili siya lang sa dili something fishy.
2: Kaya alam mo ga. O sana yung gibobot ay ikan as dagat na tubig niya. Layo mo kayong tubig. Dinsan biya dito. Ang kuan gyan, ang dagat. Sina, lilezer, asinana mo ang tubig. Ayan, isitakop gyan siya. Sa kanain mong kusulan nante, pila ka kuan ang asin ana siya. Pindi ka na, iya, gimaparat siya. Amo lang estimate ton. Gusto gina sila asin.
1: Oh,
2: ana presko perme lang isda.
1: Ana na siya. Dayon example palit po kang mga carne diya sa merkado. Kuan sab na siya i-brine na siya. Mo na siya gitawag og brine solution, tubig plus asin. Imo siyang humulan for how many minutes sa ayha nimo ipatulo o sa nimo i-ref or o sa nimo tuon lindot kayo ang muhang carne walay lang sa. So sa to pakitang tawag lang sa ta maghumol tag asin og tubig.
2: Yes no, kanalagi kanya-kanyang mga ideya ang mga tao. Ilabi na din sa takbayan sa pagadian na po'y sakto po ka-idea ni Mayor Samico nga ato ginampag po na ito ang P-section kay yan to itong mamerkado na sabi-sabi ang tubig ma, igo man ta mapiskan ta karon ang lamisa purma gaslanting na siya.
1: Okay, so
2: kaya inigkuhan sa tubig din na kay kama
1: pabor sa igo, tindira oh, ang tub ang kwan,
2: ang dagayday sa tubig, tubig kay gaslanting naman unya dili na magsugat ang customer o kaning magbiraan ng mga ice bag nga karga sa mga isda pasan diha din na kay na may intended area nga dito nga ipaagi. So katong hallway katong itong mga customer so gwapo na ang atong merkado po ni nagabli ana mao na nga pita man gina kay finishing dayon sakto ventilation di butangan po nag kanang dako nga saban para igid-igang atong merkado publiko. So mao na mga proyekto ni Mayor Samico nga gipatuman niya dinis dakbayan sa pagdala particular sa atong merkado publiko kay mao man na ato ang sentro sa Kalakalan ang ato ang Agora Public Market na diya tanan dunggo ang tanan mga produkto gikan sa itong mga kabukiran kalungsuran din sa probinsya sa mga lusor ang dakbayan sa pagadian na diya tanan hanok ang mga tao sa itong merkado publiko kung bago ginay sentro sa mutag magpika ng rush hour na magbuot gila sa merkado kay naman diya agad ang mga basic needs nga gibaligya mao na nga ayun ay mga proyekto ang ipatuman ni Mayor Samico din ha drainage system mga kanal mana ongoing ang pagtrabaho niyang dapita lili maguna nga sama sila nga mupusa dayon paspas kay daghag mga nakabara sa ilalom si kubkob dito kubkob na yung mga yuta mao na nga para dili mo stack up si galot to sa ilalom kay patag beda sa maong nga area
1: so ang atong merkado publiko nga mao ang Agora si Mayor Sammy gyud ang nagkuan ana nag-renovate iyahang di pa progresibo ang maong merkado tungod kay karang ang merkado dods sa unang panahon gamay kayo ang merkado dayon gipadako kana o giguba dayon nahimong Agora sa administrasyon na ni late former mayor Ben Araw kang mayor Ben Araw gid nang Agora siya gid na ay naghimo ana nga proyekto mao na siya sa iyahang panahon
2: sa 90s diba pa
1: kuno ana apa siguro mas itlog sa inyong ama naon sa ba? Dayon, pagkahumana na bago pa man siya na hangtod na si Mayor Sammy na ay mayor siya na maoy nagpapa perimeter fence.
2: Kanang pagwapo, kanang mga palasyo.
1: Yes, kanang
2: napas
1: perimeter.
2: Napas na kuwala sa una, napay park nga na dasulod.
1: Yeah.
2: Kural pa to sa una.
1: Kural pa sa una. So, kanang ang na-construct ni former Mayor Ben Araw kanang merkado man ang kita dako man siya mo na siya pinakadako gid sa una nga merkado sa tibuok Mindanao mao nang ginganlan siya Agora Agora ni Mayor Ben Araw ana siya kay siya may naghimo so kanang perimeter fence dodge wala na si Mayor Sammy na na yes ka Mayor Sammy na nang pakural diha sa merkado na mapuslan na babaw og ubos ka Mayor Sammy na wala na ilain si Mayor Sammy ko siguro unta mapa-improve pag yun ang nakbayan sa pagadian sa wala pa si Mayor Sammy kung wala pa namatay si former Mayor Lito Pulmones kay first term pa lang niya wala siya kaabot og 3 years kay namatay siya kay katong natukan to siya ba no? Nadala sa ospital dayon na kuan ng yun siya wise swerte
2: swerte yun kayo si Mayor no?
1: Kay
2: paglingkod grabe yung kalambuan ang nakbayan sa pagadian usab yun
1: yes
2: una yun ang center of attraction sa katawang sambusulan ng pagadianon kanig yung Agora. Purma yung palasyo.
1: Agora, oo. So, di na to kalimtan po nga si Mayor Ben Araw ang naghimo gidaan ng merkado ng sulod pero kanang perimeter fence kang Mayor Sammy na na siya. So, di po na to kalimtan ang naunang mayor kay daghan bugay ito siya o mga pangandoy nga kaugmaran sa Pagadian City si former Mayor Lito Pulmones. Pero wala lang swerte kay kuan mami. Una mayo naman siya sa lain kalibutan. No? Yes. Kanang gumingin siya nagmagmayor lang yun sa asin Pagadian para lang sa katawan sa dakbayan kay unsa pa may iya murag si Mayor Sammy ba unsa pa may iya ha nga kanang adunahan naman siya daan niya so ang pagserbisyo sa katawan sa dakbayan sa pagadian pares-pares sila og mission vision panlantaw si Mayor Sammy ani Mayor Lito Polmones sa unang panahon. Guwapo po to dudes. Si Mayor Lito Polmones. Oo. So sa pagkakaron si Mayor Sammy Gyud ang nakita natos dakbayan sa pagadian nga maoy kanang
2: the father, yun, ba? Oh, the modern architects.
1: Ah, yes, the modern architect of the modern pagadian.
2: Yes, si Mayor Sammy Gyud ginakapausab sa Hulagway karon. Makita ninyo mga sumbusuran labi na sa mga bagong generation karon. Amiyo sa Miko na gini lang nakitaan. Basta Pagadian City, usab ang grabing kalambuan, pagkasinso, masulod sa una-una, Amiyo sa Miko, ultimo mga batang gagmay, kitaan sa picture, makailagid nga Amiyo sa Miko. Kaya klaro man, makita ang mga proyekto programa nga gipatuman niya dinis dakbayan sa Pagadian. Kana pag ipinagi usab sa mga buhis, parulanan, mga buhis, mga katawang Pagadian, nun, gibalik usab niya ninyo din ha. Pinagi sa pagpatuman sa mga project na this is your where your taxes go.
1: Yes.
2: Kanang nice citizen charter. Charter. Mao na makita ninyo ang mga
1: proyekto. This is where your taxes go.
2: This is where your taxes go. Mao na nga makita gyud ang kalambuan sa dakbayan sa Pagadian. Aduna gyud transparency. Adina na kalilong kay dina na angay nga ikalalis. Richest component city sa Visayas and Mindanao. Riches ang dakbayan sa Pagadian sa tanang mga aspeto, economics, assets, usapan na ng mga kuan din ha, mga aspects sa COA, sa kong DLG, na agin makita transparency ang dakbayan sa Pagadian. How? Kumusta ka ang province na?
1: Wala tayo ka-istunas province. Kaya kung maka-istunas sa province, katumang mga past governors ang atong mahinumduman na nakahatag o proyekto o programa. Sa pagkakaroon na atay mahinumduman, Dodds, nga ang Mega Gym, wagin po mahuman.
2: Wow, mahuman. Ang tod, karoon wagin na human ang Mega Gym. Putaw, gabarog. Ano saan mo na mahuman? Maragwa na yung kwartay kagastuan.
1: Namingaw, Gyud. Namingaw niya. Anong mamingaw ta? Huwag may isguta. Kaya di lang ang tatumpangan sa atong katbang po.
2: Di mas lang matubag anong kwan.
1: Patay, patyon man nila ang isyo. Ay, tumbaga, huwag tarong anong wapanahuman, anong gitaya na nadiha. Ang maumunta na gipanghambog nga pinakadako sa ba, Western Mindanao.
2: 10,000 seating capacity. Hanggang garo, wapanahuman.
1: Pero 10,000 na. 10,000 seating capacity staya.
2: Oh, makahild biya taong kuan. Dago nga concert. Dago nga concert. Kana nga kuan, Mega Gym niya. Karun, wala bang gihapon na human, duha ka bidingan, pila ka bilyon ang nagasto ana. Hato karo pa na human.
1: Kana lang usag yun.
2: Kana lang be, tubaga lang.
1: Ipatubag. Kaya dagan pa kaying tubag unan.
2: Hindi mas lang mo tubag. Sige, mas na pamira sa itong hospital, infirmary, niya. I-compare nila sa mga dala sa medical teen center. Hospital man na, infirmary, dili mo angay mo compare ana, nung sagutawan mo. At least, among infirmary, maghatag og saktong serbisyo. Mahalag gamay ang capacity. Libre, way bayad. Yes. Kumusta inyong hospital? Makauulaw kayo sa mga Delsor? Provincial Medical Center? Provincial Medical Tent Center? O niya, nag-tent ang mga pasyente na sa gawas? Tarong ba na yung una-ana? Hospital na ganin na. May pa, among infirmary, mahalag gamay. Adunay mga nag-compine. Libre, gid, way mabaryan ang mga pasyente na diha sa infirmary nga. Na-admit.
1: Infirmary gani. Mga doktor.
2: Infirmary gani. Manghod sa hospital. Mauna. Ngayon i-confirm pa, i-compare pa mangyod. Ano sa taon mo?
1: Anong compare-compare man mo? Nga naanan man untagid po ka ng dugay raman unta na level 1 hospital. Kung no, galing mitabang po mo diya sa probinsya o first district sa Zamboanga del Sur o second district ng mga representatives at the governor of Zamboanga del Sur, tabangan ang pagadian aron ma first level hospital sa daling panahon, inyamang gitabangan sa pagkuan ka ng pagpa-ut-ut. Gusto man ninyong ut-uton ang dakbayan sa pagadian, mabaya na nga wa pa na makuan ma first level hospital tungod kay babagbabagan man ninyo. Unsa di ay ng pagka highly urbanized city na unta sa Pagadian City, gibagbagbabagan ninyo tungod kay dili inyo hang
2: anti-development.
1: Yes, dili inyo ha ang mayor. Matod pa sa inyo ng panahon. Saon pag inyong panahon, bisag kung saon ninyo
2: ugpira. Saon nyo, giskrima din sa pagbayan. Imo kadaog, bisag kung saon ninyo.
1: Saon nyo, giskrima.
2: Sa kinsa nalay pa na ganon.
1: Bisag kung saon ninyo, giskrima dito o paubos.
2: Sa na lang ng Picos Masin, higit kadaog.
1: Paubos sa number of votes sa toang mayor sa Miko. Tingalam, magkaubos na yung taas ng taan. Ah, bisag unsaon lagi gyud basta kay ang labaw magagagaom na ang mo interfere wala na gid tanan.
2: Halos lang mabaga ng tikos machine ba para mo daw maghapon.
1: Anyway, mo na ang atong pag hisgot sa healthcare dinhi sa dakbayan sa Pagadian nga diin gatiman ginauna ni Mayor Samico kay diserbay at amulagsik kinanglan biyang atimano na to atong kaugalingon.
2: Yes.
1: Kaya ron makaservice yuta sa ato ang katauhan. Dili lang sa dakbayan sa Pagadian kundili sa tibuok sa Ambuanga del Sur, labi na karong panahon na doon, siging gauan sige tanggapis lang o daghan ang mga sakit, kinanglan nga magpa-check up gilayon sa City Health. Yes. Or dito sa infirmary sa mga doctors nga accredited ini sa tuwa sa city local government units Pagadian kay aron matagan sa libreng tambal sa city pharmacy.
2: Yes.
1: Explain lang na to ha nga naay doktor nga mo resita gyud tambal nga wala sa city pharmacy paliton gid na kay para sa kaayuhan dili mo magbagot-bot nga
2: at least man lang kanara yung paliton and the rest na ana gihatag libre diri sa tong city pharmacy nga libre nga tambal.
1: Yes, kay kuan man lang kuni at sa tuwa din nidod sa kanang mga murag mga first aid ana-ana
2: pero
1: kanang mga wala na nang mga tambal, wala na nang mga kaymanan sa mga operasyon
2: wala na
1: guban pa o kanang mga dinagko na kaayo ba. So kinahanglan lagi ka mo ato o kuan kanang mga probadong hospital or
2: basta ang dakbayan sa Pagadian pinaagi ni Mayor Samico amo ning balik-balik din ang healthcare program 101% isa na sa iyang priority. Ay magtuwa ng istorya sa PICAS nga wala ko no priority, wala bagod uroy o wala pag priority na bagoy libre nga city pharmacy dis dakbayan sa Pagadian. Kumusta ang probinsya sa mga dilasor na mo libre nga city pharmacy? Wala.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Only Pagadian City adunay libre nga tambal. Unsa check up sa city health.
1: Daghang tao daw sa city pharmacy.
2: Nakabenepisyo. Ultimo magpa-check up diha sa Sambang Dilasor Medical Center. Na yung mga resita, maabot din sa city pharmacy, hatagan libre. Huwag bayad. Ang ilang kuhan na lang, ispliti-pliti na lang.
1: Yes.
2: So, only in Pagadian City. Sa pagmaasa mo mga ito, ng mga syudad, mga lungsod.
1: Wala. Sa Region UAB, katong pag-interview na to sa toang city pharmacist, sa Region UAB, Pagadian City, lagi naghatag o libreng tambal, pinaagi sa city pharmacy. So, gilili, gidayang ili dito, daghang kayo, mitra sa'yo, pakayos na nang, daghan na kayong tao, gadalag resita para sa tambal. Pero sa inyo hangko na pa, hibawon mo daan sa doktor nga. Kining akong resita ha, kining mo'y wala, mo'y palita sa gawas. Kining mo'y naani sa city pharmacy. Nga naman, sayod ko, experience na ako. Sa mana, oy. kamuna lay, magkami dire. Kamuna nga sige, kayaw-yaw mi. Nga, mauna, maukad to. So, kinahanglan po sa mong pagyaw-yaw, mga experience gin po na mo.
2: Yes, mauna mga igala. Libre atong tambal din sa city pharmacy. Mauna, higingon ni Mayor Samico nga priority program ang healthcare tungod kay nasayod ta mga pagadiano ng sampusuryan. Wala kayo kwartay kapalit og tambal. Instead nga ipalit og tambal, ipalit lang ng bugas og pagkaon. Pero
1: yes,
2: kumusta ang ato ang kalawasan ng gipangbati? Mauna nga, pinaagi ni Mayor Samico makaabil mo sa libre nga tambal din sa toang kuan sa city pharmacy. Ano hila mo dire? Feel free lang mo kay atong tambal gibudgeta na kada tuig lima pila ka million budget ana unya sa kasimana hurot-hurot na yun.
1: Yes.
2: Tungod sa kadaghan nga mga ayo sa tambal. Okay,
1: mga resita pag ani gikan dito sa mga doktor sa kuan sa Sambuanga Nasor Medical Tent Center. Kano sa pagka mawala ng tent no?
2: Yeah, mayroon pag sila nga, di na tinood kay Kwan. Eh, buklaro, nung tamo sa mga resita, gikan si mga doktor niya sa Sambang Adelson Medical Tent Center. Kaya yung

0: Subok kay palandungon dinhi sa atong lalawigan sa Zamboanga del Sur nga kanang dugay-dugay nang nag-ooperate ang ato ang mga kanang mga minahan diha nga maoy gisiging gakub-kub sa ato ang kalibutan nga maoyong ang atong gipuy-an og daghan na ang mga kanang na panghitabo nga dili maayo sa atong mga kaigsoonan. Dayon, di ba nag-awhag ta agto doon sa nga kuno galing sa mga kabukiran, sa mga kabarangayan din sa syudad sa Pagadian ay magkalot-kalot diha. Pahibaw adaw mi o pahibaw din sa local government unit sa Pagadian. Kaya aron mahatagan gila yung aksyon ni Mayor Samico ang ingon-ana. Dili pareha sa ni probinsya. Sapod, kanang mayon nadismaya ko. Dili na tinood.
1: Nadismaya niya, huwag aksyon.
0: Anyway, Dons, yes, ang no? ato ang Mayor Samico kay kanang love gid kayo niya ang mga teachers, no?
1: Yes, no? Na, atol sa kasaulugan sa World Teachers Day. Matod pa ni Mayor Samico, nga daghang salamat sa inyong pasensya, sa inyong dedikasyon o unconditional care. Dili man pirmi makita ang inyong mga sakripisyo, pero ang impact ninyo sa kinabuhi sa inyong mga estudyante magpabilin sa inyong kasing-kasing forever. Tungod kay ang ikaduhang balay sa mga estudyante mao ang tulunghaan o ang ikaduhang parents mao ang mga magtutudlo o tarungon, magmatuto ang mga estudyante na dunay saktag yung naghibalo. Hindi naman na ikalalis kay mga maestra. Reagid magsugod ang learning sa ato ang mga magtutudlo. Once again, Happy Teacher's Day kanyong tanan mga magtutudlo. Ang pagtimbaya gikan ni Mayor Samico Dennis Dakbayan sa Pagadian. Oga, bilatin happy birthday day ni kuan former governor sa Zamboanga del Sur and former congressman sa Sikan District, Secretary Attorney Antonio Tony Sreliez, Presidential Advisor for Mindanao Concerns, ang former Sikan District Congressman and Governor of Zamboanga del Sur. Happy birthday gikan sa mga katawang sumusuriyan og Pagadianon.
0: Yes, the former DENR secretary sa panahon ni President Erap Estrada dili no? Kumalimot tods.
1: Si Boss Tony.
0: Kanang kita diri sa Zamboanga del Sur na atong panahon na ilabi na ang media. Pag-abot na sa DENR secretary si Reyes, hugop na yun mo ito.
1: Okay, pa-interview.
0: Mia, kay may mampod mo entertain. Dayon na.
1: Abet si. Yes. Ikalilong ni si Boss Tony.
0: Unya, ang ato ang mga magtutudlo, paapas dahi sa World Teachers Day, kanang dili lang kay World Teachers Day usa lang kaadlaw, kundi sa kada adlaw
1: every day is World Teachers Day.
0: Yes, atong tagaan o pahinungdan ang atong mga magtutudlo. Pinaagi sa pag-agiya na to, uban mga ginikanan o mga maestra, mga estudyante. Kay kinirabang mga estudyante, mas mutuo pa silang mga maestrag maestro kaysa natong mga ginikanan. Mingon na ba dayon? Mao may giingon ni ma'am. Dili lagi na mao. Dili na. Masta kay mao na giingon ni ma'am. Anak yun. So, gikinahanglan nga ato ang mga magtutudlo nga as a second parents sa eskwelahan. Kay dili mangyud kamo ang unang ginikanan, ang ginikanan mao mangyud ang mga ginikanan nga kanang biological nga ginikanan or kanang pursuso na pursusong ginikanan. So pag-abot niya sa ato ang mga estudyante sa eskwelahan, inyuhan namang ginang bago. So gikinahanglan pod ang inyuhang mga kanang action sa inyong pamatasan. Mamahimo pod nga sumbanan sa atong mga estudyante tungod kay pag-abot rabas balay, malahi na ang mga pamatasan sa higawi sa atong estudyante tungod sa atong mga magtutudlo. Kay mga magtutudlo gyud ang ilahang kanang unang tuohan kaysa mga ginikanan sinyas na
1: sinili. Atong balikon usab no, matod pa ni Mayor Samico nga daghang salamat gipos sa inyong imbitasyon para sa Gawad Kaabag Award o Public Servants Night atol sa ika-35 na araw ng gipos. Congratulations Mayor Dudo Cahit sa nagmalampuson nga ika-37 nga araw ng gipos. Ang pagtimbaya gikan ni Mayor Samico nga magdalapon sa asenso sa Zamboanga del Sur og wala tay igong oras og balanse yung programang ang kakuhan o ako ni igala sa kanginan sa gihapon Dudes Marzon.
0: Sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Samico og sa Pagadian City 15 Council na diha sa City Councilor Jiger Ariosa, City Councilor Lance Co, City Councilor Engineer Roger A. Cedillo, ako si Redrio Kaoba ni Dons Marson Maingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian.
1: Asenso Pagadian. Asenso Zamboanga del Sur.
2: Son kagabi.